0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Eto na!
6: Sino?
5: Ang
6: nagtanong!
5: Yun lang! Ay, Kavibes! Ngayon araw ng Miyerkules, September 2, 2026! Sa lahat ng ating mga kabayb, isang gising at gising pa, tara na, kwentuhan na! Dahil ito na ang paborito mong vitamina sa umaga!
6: Favorite Boy! Good morning, baby ko! Wow, ayan, ngumingiti na siya! Diba? Talaga naman nagising ang kanyang dugo. Dahil narinig na naman ang boses nating dalawa na magbibigay ng saya sa kanya today.
5: Kaya naman ka-vibes, kung ikaw ay aantok-antok, pupungas-pungas sa mga mata na ko, kami nang bahala sa'yo kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ
6: ano? At ang makulit mo dito sa radyo, Tika! Kalikot.
5: At eto na.
6: Ano?
5: Alam mo ba ang chismis?
6: Ano ang chismis?
5: Marami kaming hatid na good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12.
6: Wow! Oh! Amazing!
5: Magkape muna tayo.
6: Oh, ikaw din ka-vibes ha? Huwag aantok-antok sa biyahe. Tandaan mo, maraming ano, nakasalalay sa iyong mga pasahero.
5: Yan! At maraming nakasalalay sa iyong trabaho. Pag sila'y na late, kasalanan mo.
6: Oh, wala! Sinisi, no? Na-pressure tuloy sa... Uy, tahan-tahan lang, ha? At habaan ang pasensya kung ikaw ay naipit sa traffic jam.
5: Oy, wag kang mag-alala. At kung nata-traffic ka, naiinip ka na, nagbubugnot ka na, kami ang bahala sa iyo. Dahil magaganda ang tugtugan na kalaan para sa iyo sa buong araw.
6: Wala ito!
5: Uy, kasama mo hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mo dito sa Radyo Kiko!
5: Ano?
6: Ay, kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
6: Goodbye! I'm sa Sound Trip!
5: Ang lupet!
6: At para sa nating kabayan sa 822!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
4: ACS
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Vibes ngayong araw ng Miyerkules, September 2, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!
4: Happy birthday!
3: Hey! Kaya naman, ganda na!
4: Let's go!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: Yeah, baby! Sino-sino nga ba may mga birthday ngayon?
4: Eto, nagdiriwang ng kanilang kaarawan ang ating mga paboritong artista. Hindi mawawala dyan. Talaga naman ang saya-saya niya today. Walang iba, si Michelle Gumabaw.
3: Hey, Michelle Gumabaw, happy birthday!
4: Happy birthday din sa isa sa mga veteranang komedyante. Talaga naman,
3: sino?
4: Napakagaling ang nag-iisang si Kakay Bautista.
3: Kakay Bautista, happy birthday!
4: At isa sa mga veterano, tatay ni Carla Abeliana. Walang iba, Mr. Ray Abeliana.
3: Ray Abeliana, happy birthday! At ang swerte mo ka, Vibes, dahil ka-birthday mo ang mga nabanggit naming ta-artists. Walang iba, Tiffany Neri, happy birthday!
4: Ganun din kay Lexbert Samante, happy birthday!
3: Grabe naman yon. At maligayang birthday din kay Vanjie Hamito Alcaide, happy birthday!
4: Happy birthday din sa'yo, Charmaine Malibiran!
3: Grabe naman yon. Birthday mo rin at maligayang kaarawan din sa'yo! Kay, ano ba? Teka, nawala. Talay, ano pa pangalan mo? Eto, si Krishna Senga. Happy birthday! At, meron? Sige, pasok natin. At maligayang kaarawan din. Kiko, pa-request po ng happy birthday Sweet 16 po sa amin ni DJ R. Ayoko!
4: Happy birthday!
3: May tawag tayo?
4: May tawag? Parang nagsiselebrate daw ng kaarawan niya.
3: Sige na nga. Kung sino man yan. Ito na. Hello?
6: Hello po.
3: Ano pangalan mo?
6: Hello?
3: Hinaan mo yung radyo mo. Anong pangalan mo?
6: Si Noel po.
3: Si?
4: Sino?
6: Noel po sa Eurotexport sa trabaho.
3: Si Noel sa dyan nagtatrabaho. Sige, anong atin? Babati ka ng birthday? Bati ka na.
6: Binabati ko po yung kasama ko dito sa trabaho. Driver po namin.
3: Si Robin Padilla. Sige.
4: Maraming salamat, ha, Noel.
3: Si Noel, Noel, happy birthday!
4: Happy birthday!
3: Ayan, sige, maraming salamat, ha, mga ka-vibes. Sa aming pagbalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tugdugan. At tandaan niyo po ang number na ito.
4: 09-54-406-1967.
3: At para na happy na birthday ba ang inyong araw, tumutok kayo sa programang Favorite Vibe! Kasama na isang baby ng bayan, DJ Bing!
4: At ang makulit mong tito, Sarajo, Kika, Kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FM!
4: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!
2: 92.3 FM, Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Pedro na nga. Kasama nyo na, hanggang alas 12 na tanghali. Di ba, magandang umaga sa'yo. Deo, hello! Papa Deo, I love you. Kasama nyo na, nag-iisang baby ng bayan, DJ Main! At ang makulit mo dito sa radyo, Kiko Kalingot! At ito na nga ang chismis. Di ba, Onins? Na mahilig sa mga laruan pero hindi ka kayang paglaruan. Oh! Ito na nga ang chismis ka vibes. Napanood naman natin itong lahat kung saan pinagdiwang ng singer na si Yeng Constantino ang kanyang ikadalawampung taon bilang isang mga awit-aray ko sa industriya. Di ba? Pero ang twist dito mga ka-vibes, aba, lumapit siya sa aktor na si Ryan Bang kung saan alam naman natin na silang dalawa ay parang may nakaraan. Yeah!
1: Alam mo ba, Kiko?
0: Oo.
1: Yung Ryan and Yeng story made us realize
0: talaga?
1: Yung regrets na tinatawag pagdating sa pag-ibig. Diba? Nagsabi ng totoong nararamdaman mo doon sa taong gusto mo pala siya. Eh, paano kung gusto ka din pala niya?
0: Patay, di ba?
1: Nasayang ang ilang panahon, ang taon.
0: Oo nga. Ang catch dito ay ibig sabihin ni DJ Main, mga ka-vibes, kung may gusto ka, sabihin mo na.
1: Totoo!
0: Huwag mo nang palipasin. Totoo. At magiging regret ito habang buhay.
1: Totoo!
0: Dahil hindi sinabi ni Ryan Bang, ay di sinabi ni Yeng na gusto niya rin pala si Ryan Bang.
1: Sayang, no? Parang mayroong
0: ano?
1: Untold or unspoken
0: story?
1: Feeling, story. Diba?
0: Alam mo, kasi ang nung time kasi na gusto ni Ryan Bang, itong si Yeng, hindi niya sinabi. Ngayon, lately lang niya sinabi at sa interview, binulgar niya na nagustuhan niya pala ito si Yeng. Oo, at itong si Yeng, lately lang din sinabi, nagustuhan niya rin pala si Ryan.
1: So parang ano lang sila, no? Yung pakyut lang sila dati sa isa't isa. Hindi nila mabigkas yung mga totoong thoughts nila.
0: Nagpakiramdaman pala yung dalawa.
1: Baka kasi, wag na, marireject lang ako, masasaktan lang ako pag sinabi ko sa kanya. Yung isa naman, hindi ako tipo niyan. Ang tipo niyan, yung katulad niyang Korean din. Di ba, sayang? Kaya
0: sayang.
1: Dapat always take the chance. Take the risk. Ganon!
0: Diba? Kaya ito nga sinasabi, di ba?
1: Sige.
0: Kung noon, nagdadalawang isip ka, noon meron kang alinlangan, dapat sa edad mo na, regardless kung anong edad mo, kung gusto mo, at may gusto kang gawin, may gusto kang tao, may gusto kang gawing bagay, may gusto kang pasuking risk, take the risk.
1: Totoo.
0: Sabihin mo na, kasi kapag nakalipas na siya, wala na.
1: Sayang.
0: Diba? Kaya nga ako sinasabi ko, gusto kita, ayaw mo lang eh.
1: Hoy! Tingilaw yung bibig mo dyan, ha? Huwag mong anong-anuhin yan, ha? Dinadamay mo pa tayo, kinoconnect mo tayo kay Yeng at saka kay Ryan. Pwes, malayo kayo sa isa't isa. Si Ryan, cute. Ikaw, acute.
0: Ito naman. Sinasabi ko lang.
1: Bahala ka. Hindi kita gusto. Hindi yun, malinaw. Naman, diba?
0: Hindi ko naman sinasabing gustuhin mo ko. Sinasabi ko lang.
1: Pilit ka ng pilit sa mga gusto mo.
0: Alam mo, hirap mong kabanding.
1: Basta isa lang ang alam ko.
0: Ano?
1: Sabihin mo na. Kung anong gusto mo, kahit ano'y gagawin para lamang sa'yo. Sabihin mo na kung paano to mapapatawa. Ay! Ang sarap kaya ma-in love!
0: Correct.
1: Lalo na kung mutual feelings kayo sa isa't isa. Ay!
0: Tama. At may pagkakataong ka? Nako, di ba? Kaya nga sabi, take the risk. Kasi mahirap kapag nakalipas na, tapos na, hindi na pa pwede. Paano mo pa babalikan? Isa na malaki tong regret.
1: Totoo! The one that got away. Ay! Naman! Talaga naman!
0: Diba, pag nakalipas na, hindi mo na siya pwedeng balikan. Ganun ka na.
1: Sayang! Tapos puro what ifs ka na lang, no? Puro imaginations ka na lang, no? Imaginations na. Siguro kung kami nagkatuluyan, ganito yung buhay namin. Ang saya-saya namin.
0: Correct.
1: Travel kami ng travel. We're making memories. Ganyan. Kaya dapat ikaw ka-vibes. Kung may nagugustuhan ka, di ba? Kahit alam mong hindi ka namang gusto, sabihin mo. Malay mo naman kasi magbago ang tao. Dahil hindi naman lagi nakabase sa itsura para magustuhan ka. Minsan sa personality yan.
0: Tama, kasi minsan, eh nga, sabi nga ni DJ Main, baka inaakala mo nakabase yung taong ito na gusto mo sa itsura.
1: True.
0: Kung paano kanya magugustuhan. Eh, hindi
1: True.
0: Naman pala. Di ba sa ugali mo, sa humor mo, kaya kanya nagustuhan, sayang. Mm-hmm. Sabi nga ni Sir Randy Reyes, eh, mga chismosa.
1: Ay, ganun talaga, sir. Ikaw nga nakikinig, hindi chismoso ka din. O, di ba?
2: Easy, boss. Namin yan,
1: eh. Ay, boss pala siya. Pero totoo naman ha, make sense. So, nakikinig siya ngayon, hindi chismoso din siya. Yun ang punto doon. Di ba? Kaya ikaw ka, vibes, tapangan mo, sabihin mo ang gusto mo. Kung gusto mo mag-resign sa trabaho, pagod ka na, mag-resign ka na.
2: Easy.
1: Ganon.
2: Easy.
1: Ay, hindi pala. Pag-ibig pala yung pinag-uusapan.
0: Sabihin.

0: nagdadalawang isip at nag-aalilangan. Kung gusto mo siya, sabihin mo na!
1: Oo, kaya itawag mo yan sa amin!
0: Yeah!
1: Numero 0954-406-1967. Masarap mag-reveal ng totoong nararamdaman on air!
0: Yan! At kwento mo na, kahit hindi mo sabihin ang tunay niya pangalan, malay mo, marinig niya! Ito na yung pagkakataon at umpisa ng inyong pagmamahalan forever!
1: Sana all, no?
0: Sana all! Kaya naman, bibigyan ka na namin ng pagkakataon sa aming pagbabalik. Tumawag ka na sa
1: 0954-406-1967.
0: Kasama mo pa rin at magiging kasangkapan ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: Ginawa mo naman akong ingredient sa sa ulam?
0: Kasangkapan?
1: Ano yan?
0: Gamit? At...
1: bakit? Ayoko na. Oo, wala tayong no choice. Sige. Kung may kasangkapan, merong aparador. Ang nag-iisang. Tumayo ka nga. Tayo
0: ayoko.
1: Diba? Ayaw mo tumayo. Mas malaki pa sa'yo yung aparador eh. Ang nag-iisang makulit mong tito sa radyo. Kika! Hindi kita gusto, kaya wag mo na sabihin yan. Kalikot!
0: Ma'am! Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabayam sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras na para umamin ka dahil it's 9:23, baby!
2: This check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and

0: bidang pares sa umaga. Nandito na sa Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes! The mountain of Mount Train Tralala. Please welcome Kika!
4: Hi.
3: Oh, Kalikot! Ganun ba boses ni Tarzan?
4: Oo.
3: Paggabi, ganyan?
4: Hindi, paggabi iba.
3: Ano, paano paggabi?
4: Paggabi, ganito.
3: Oo. Oh. Oh. Para si Tarzan ay kinikilig. Pagsapit ng gabi, parang may nailalabas na kakaiba. Nasaya.
4: Saya. Patapusin kasi, sagot ng sagot.
3: Eh, hindi mo pinapatapos eh. Dapat pinapatapos mo kasi para masarap ang usapan.
4: Yan ang masarap eh. Oy, Kavibes, tawag kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: Kung meron kayong gustong batiin ng live, aba, bukas ang aming linya ng telepono. Mabilis lang ito ha, kasi susunod ng ating SKL!
3: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kuwenta!
3: O, sa mga, sa mga gustong umamin sa mga nararamdaman nila, ay, this is your chance! Take the risk!
4: Correct eh.
3: Tapangan mo lang!
4: Baka mahul.
3: Tapangan mo nga noon eh.
4: Oh?
3: Tapangan mo din ngayon.
4: Oh, baka mahul. Bago mahuli ang lahat, abay, i-take risk muna, di ba? Sandro, sabi niya, magandang umaga sa Amparo, Caloocan City. Ganon din si Altes Herrera, si Inu Cruz, si Ines Ramirez, sabi niya, good morning. Ganon din si Uena, magandang umaga.
3: Hi, Julius, good morning sa'yo. Oo, amoy lungad ka pa ha.
4: Ay.
3: Mag-toothbrush na.
4: Easy.
3: 9:52 na, tanghali ka gumising. Sarap buhay yun. Ayan, tawag na ka, Vibes. Ayun na.
4: Ito na, mabilis lang to, ah.
3: Hello!
5: Hello!
4: Ah, sino to? Taga saan ka?
3: Tatanungin mo.
5: Si Telma!
4: Ah, Telma. O, Telma ng Batangas. Bati na! Mabilis lang.
5: Mabilis lang yung pupapi ko. Happy birthday na si Paring Alex.
3: Bakit ka galit, Telma? Galit ka ba?
5: Hindi.
3: Bilisan mo, ang tagal ni Telma.
5: Hindi ako galit.
4: Ay, nagpaliwanag.
3: Nagpaliwanag pa, pero nasigaw siya.
4: Oo, nako. Time is up, Telma. Maraming salamat sa pagtawag mo. Sabi mo muna, 92.3 FM, Marla Lupet.
5: 92.3 FM.
4: Ang lupet. Yan, salamat si Telma
3: ng Batangas.
4: O, diba? Mas marami pa yung humahaba pa yung paliwanag.
3: Oo, mas matagal yung dead air kaysa doon sa mga bati ni Telma eh. Alam mo, pili ko may something sila nung kumpari niya eh, no? Charis.
4: Oh my goodness.
3: Huwag
4: ka ganyan,
3: Telma, ha?
4: Pindi niya nang mali siya yung pagbati. Hi, Kavibes, susunod na ang inyong paborito at inaabangang SKL!
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta, kaya naman tandaan nyo na at tumawag na kayo sa numerong ito.
3: 0954-406-1967.
4: At sa aming pagbabalik, live na rin kami mamaya sa aming official Facebook page.
3: 92.3 FMR Manila.
4: Kaya naman, magbabalik pa rin kami kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
3: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika.
4: Ay,
3: Kalika.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: Kavibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
1: Kavibes.
2: Ang lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kuti sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas para sa disaster mitigation at paghahanda sa epekto ng climate change. Ayon sa palasyo, binigyan din ng Pangulo ang pagpapaigdin ng mga hakbang laban naman sa climate change, lalo na sa pagbaha at iba pang mga kalamidad. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat ipatupad ng maayos ang mga batas at pulisiya at iwasan ang palakasan system korupsyon na maaaring makapagpahina sa mga ito. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na huwag magpakampante sa harap ng lumalakas na epekto ng climate change at gawing prioridad ang kahandaan sa mga kalamidad. Kabila sa binigyan din ang pagsunod sa mga matagal ng master plan para sa Metro Manila at Cebu, lalo na sa pagpapanatiling malaya sa mga infrastruktura ang mga flood-prone areas na maaaring magsilbing natural catchment ng tubig ulan. Samantala, hinimok din ang publiko na magtapon ng basura sa tamang lugar dahil ang barado mga daluyan ng tubig ay maaaring magpalala ng mga pagbaha.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, pinag-aaralan ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maitugma sa legislative calendar ng Senado. Ayon pa kay Impeachment Court spokesperson Reggie Tongol, nakuha na ng korte ang calendar ng Senate Committee on Finance na pagbibitayan or pagbabatayan rather nila Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Francis Escudero sa pag-aayos naman ng schedule. Kabila sa mga option ng paglipat ng lahat ng hearing sa hapon, pagdagdag ng mga araw ng pagdinig habang pinapanatili ang kasalukuyang oras o paggamit ng magkahalong morning at afternoon sessions. Ang pagbabago sa schedule ay matapos sa imungkahi ni dating Representative at Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers na pahabain ang oras ng hearing o magdagdag ng mga araw ng mga pagdinig upang mapabilis naman ang trial.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nagpaalala ang Philippine Consulate General sa Hong Kong sa mga Pilipinong turista ng 14 days na visa-free entry para sa mga Philippine passport holders ay para lamang sa turismo at pagliliwaliw. Ayon sa konsulado, bawal sa mga turista ang magtrabaho, may bayad man o wala, magnegosyo o mag-aral habang nasa Hong Kong sa ilalim naman ng visa-free entry. Babala ng konsulado ang paglabag sa mga kondisyon ng pananatili ay maaaring magresulta sa multang umaabot sa Hong Kong dollars na 50,000 at pagkakakulong na hanggang 2 taon. Hinimok din ng mga Pilipino na maigpit na sumunod sa mga alituntunin sa Hong Kong upang makaiwas sa kaso at iba pang parusa.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3.
2: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. The Vibes! Sound Trip!
2: Ang lupet!
5: Ka-Vibes, tawag na 0954-406-1967 para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ikaw vibes.
5: Whoa!
6: Eto na ang pinakaabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kwenta! Taray! Live na rin kami sa aming Facebook page!
4: 92.3 FMR Manila!
6: At makikita mo dyan ang live, klaro-klaro, si Incredible! Oh,
4: yeah. Hindi ba si Princess Fiona?
6: Ay, tawag na kayo ka, vibes. Kasama mo na sa programang SKL. At ang isang baby ng bayan, DJ Main.
4: Tapos wala naman tayong no choice. Di ba araw-araw natin siya kasama? Oo, ang Kiko. Oo, na malikot. Kalikot. Oy, ang ingay mo naman. Nakakainis yung ingay mo. Natutulog yung ano, yung katabi ni ate sa jeep po.
6: Ay.
4: Di ba? Sarap-sarap ng tulog. Tumutulo na yung laway.
6: Boring.
4: Tapos ginugulo mo. Storbo ka?
6: Oh!
4: Ay, kabals! Tawag na! Kanina nga, di ba, sabi namin ni Kiko, may mga laban na minsan dapat pinaglalaban natin.
6: Tama.
4: Tulad ng storya ni Yeng at ni Ryan Bang.
6: Oo. Diba? Kung saan, nagkaroon sila ng regret. Dahil noon, binigyan sila ng pagkakataon para sabihin ang kanilang mga nararamdaman, pinalagpas nila ito. Pero ngayon, may kanya-kanya na silang mga relasyon. Sa kanila sinabi, yung tunay nilang naramdaman nila before and after.
4: Sayang oh naman yun. Kaya dapat habang nandyan pa yung tao, habang may chance ka pa, aminin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Whether ano man ang maging balik nito sa'yo, gusto ka man yan o
6: yan.
4: Hindi, at least ikaw nakapag sabi ka ng totoo mong nararamdaman. That's the very mahalagang importanteng bagay. Very importanteng mahalaga. Ewan ko nalang pag di mo parang intindihan yan, parang hindi ka naman nag-kinder na.
6: Easy!
4: Tawag na kayo, 0954-406-1967.
6: Magandang umaga kay James Joshua, Bebe Panaligan, Jules Damay Nugpo. At ganun din si Miami. Nanonood sa ating Facebook Live, si Pampansang Opa Bunagan, Paolo Bordado, Team Fruit Salad and Walkout Gang. Palitan nyo yung pangalan nyo, may haba. Ganun din si Sari Lerma. Magandang umaga at sa lahat ng FMR Squad. Thank you, Sir Billy Dolatre. Magandang umaga sa gilagid mo.
4: Grabe si Sir Billy, no? May pakape, no?
6: Grabe.
4: Talagang ibang klasika.
6: Galante, iba talaga.
4: Huwag pa nang dagdagan ng New York cheesecake kasi hindi ko naman paborito yun eh. Ayoko talaga kumakain ng matamis. Hindi ako mahilig sa matamis.
6: Tama, huwag na siya parang
4: diba?
6: Yan. Bakalagpanala yan,
4: babe. Ano ba? Huwag ka magpapadala ng ganyan.
6: Si Dexter Maceda, Menchi Ricasa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa pagtutok.
4: At ganun din kay Duana Continente Gipale ng Kabatuan, Iloilo, ay maayong buntag sa inyong tanan, mga palangga ko nimo.
6: Thank you sa inyong pagdawan. Ay ha, pagtutok. Si Black Veno. Aha. Si Halimaw Kumis. Grabe yun, Halimaw.
4: Sana all.
6: Oh.
4: Try mo nga kay Kiko. Oo. Para malaman natin, no? Kung malupit talaga siya, no?
6: Paano kaya Halimaw Kumis, no?
4: Paano? Ganun? Paano yung tunog? Ay, guys, tawag na. Open ang ating linya. Oo, pag di kayo tumawag, tatapo namin yung telepono.
6: What? Easy.
4: Tapos tatawag kayo kapag puro music na. Ngayong on air, ayaw nyo magsitawag.
6: Si Miss A, tawag ka na. Magandang umaga sa inyo. Ka-vibes, ito po ang programang SKL kung saan pwede po kayong tumawag on air para makausap namin kayo at makakwento nyo kung ano ba ang nilalaman ng inyong mga puso. Meron ba kayong mga regret? May gusto lang kayong event out? May gusto kayong ikwento, i-share na magbibigay aral sa iba nating mga kabayos na nakikinig ngayon at nanonood?
4: Totoo yan. Speaking of event out, lalo na kung kayo may nararamdaman nyo, minsan kinikim-kim kasi natin. Feeling kasi natin magiging burden tayo sa iba pag tayo ay nagsishare ng thoughts and feelings natin sa mga pinagdadaanan natin sa araw-araw. Pero kabayos, tandaan mo, importante na nilalabas nyo yan.
6: Yeah.
4: Kasi iba yung feeling kapag nilabas mo.
6: Tama.
4: Parang sasabihin mo, success.
6: Uh-oh.
4: Iba yung tugatog na mararamdaman mo. Na talaga namang parang makakatulog ka sa sarap dahil na ilabas mo.
6: Ayun,
4: yung bigat ng nararamdaman
6: yan.
4: Mo.
6: Yan! Yeah. Tumawag na kayo kamay sa ating SKO!
4: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kuwenta! Ito na!
4: Hello!
3: Hello?
6: Hello ka, Vibes! Sino to? Taga saan ka?
3: Ryan po ng Cabarugis, Quirino.
4: Quirino Highway? Char.
3: Quirino Province.
6: Ah, Quirino Province. O sige, si Ryan ng Quirino Province. Anong atin, Ryan, ang patawag ka?
3: Babati lang po, mga kasama ko dito sa bahay.
6: Ah, sige, Ryan, bumati ka na!
3: Binabati ko si Udong na naghahalo ng simento, si Bayo Rinet, Manny Ancheta. Yun lang po.
6: Time is up. Maraming salamat sa iyo, si Ryan ng Quirino Province. Ryan, sabi mo muna 92.3 FMR Lupet.
4: Tawa ka ng tawa, no?
3: 92.3 FM Radio. Ang Lupet.
6: Ryan, salamat.
4: Ganyan.
6: Ryan, thank you.
4: Oh, di ba? Dapat pinauwo mo eh. Marinig natin yung boses. Mamaya yung susunod.
6: Susunod. Kailangan ha. Ihanda yung sarili niya. Sabihin niya,
4: pagalingan to ng boses.
6: Pagalingan, umuwi.
4: Oo. Kabibs, tawag na. Katulad ni Ryan, gusto mong bumate. Diba? Gusto mo mag-share ng iyong nararamdaman. Happy thoughts, sad thoughts, lahat na ng thoughts. Kami handang makikinig sa'yo. Oo. Ilabas mo yan.
6: Yeah.
4: Para hindi ano, hindi masyadong tabaho.
6: Magandang umaga, Joffrey at si Biancy ng San Mateo Rizal. Magandang umaga din kay Jean Moto. Good morning po sa inyo
4: dalawa. Ay, si Jean Moto! Si ganda! Ganda.
6: Okay, boring.
4: Hindi na siya tumawag, di ba? Kasi nakamkam niya na yung gusto niyang pangarap eh. Nasa sa kanya na yung bagong cellphone at tablet.
6: Manggagamit! Manggagamit, makamkam. Kaya Dennis, meron ha? Wala pa. O sige, mga kabayos, tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
6: Ito po ang pagkakataon ninyo, kabayos, habang may oras pa tayo sa oras na 10:19. Medyo mahaba-haba pa ang oras natin para makapagkwentuhan tayo ng inyong nararamdaman. Gusto nyong may kakwentuhan, gusto nyong i-share ang inyong nararamdaman para hindi kayo magkaroon ng regret balang araw.
4: Oo, nandito kami handang makinig sa inyo, kabayos. Lalo na yung mga walang makausap, nag-iisa sila ngayon,
6: tama,
4: ganitong oras, nagmumukmuk kung saan man.
6: Oo, diba?
4: Andito kami, handa kaming makinig, huwag kang matakot.
6: Tama,
4: huwag
6: mo nang ngat-ngatin ang dingding nyo, ikwento mo na lang sa amin yan.
4: Oo, nahihirapan ka kung sinong pipiliin mo.
6: Oo, Dota o ako.
4: Ay!
6: Oh my gosh, MLO is shy, diba?
4: Talaga naman.
6: At para mas ganahan kayo, kabibs, manood kayo sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila, makikita nyo ang makinis, ang maganda, at ang super sexy na si DJ. Oh my goodness, hindi ko kaya to. Hindi ko na kaya.
4: Alam mo, nakakainis yung pambobola mo, ha? No? Oo, obvious na obvious.
6: May parating kasing inumin.
4: Ah, kaya okay pala ginaganahan, no?
6: Oo,
4: grabe naman talaga.
6: Pampahupa ng allergy nga ni!
4: Ay! Ina-allergy na siya. Paano? Iba't ibang klaseng babae ang kinakausap.
6: Bumama naman. Grabe naman
4: ay,
6: yun.
4: Ay, wala ko sinabing ikaw yun.
6: Hindi ko
4: bakit ka defensive? Oh,
6: hindi ko
4: wala ko pinapakita pangalan. Oh, oh, bakit? Huli ka! Pero hindi kulong.
6: Oh, sayang. Boring pa rin.
4: Gusto mo ba?
6: Ayaw.
4: Oh, sige. After nitong call na to.
6: Ano na?
4: Hello!
6: Alakasan ng boses, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
7: Vince po, from Baguio.
4: Vince!
6: From Baguio.
4: Ay, Sergio, kumbuhay mo.
6: Wait, tuloy siya.
4: Ay, Vince!
6: Delikado!
4: Vince ng Baguio! Malamig ba?
7: Okay lang naman naka-heater naman doon sa sakit.
4: Ang relasyon mo!
6: Di ba, sagot
4: ang patapusin, ha?
6: Patapusin.
4: Anong atin ba? Mainit. Sana all mainit, no? Oo, pero anong atin ba? Ba't ka napatawag?
7: Wala lang. Gusto ko lang i-share sa mga ano. Sa mga lialamig yan, yung mga lialamig pa inita kayo sa akin.
6: Di ba nila?
4: Ayusin mo nga yung boses mo. Parang ang si ano, si Barney. Ayusin mo.
7: Sorry.
4: Ay, hindi. Si Damola. Ng Doraemon.
6: Ay. Vince.
4: Okay. Sige. Vince, ishi mo ah. Oh, wow.
6: Vince. Sige. Iyong gusto mong i-share sa mga nalalamig. Sige. Vince!
7: Ayan.
6: Ng Baguio! I-share mo na! Tawa ng
4: tawa. Break it down, yo!
7: Tawagin niyo lang ako. Yan.
4: Ay, ano ba?
7: Yung mga kasamaan ko sa...
6: Mamaya na! Magkwento ka muna!
4: Magkwento ka! Sabi mo, mag-share ka, hindi ka mag-shout out. Yung hinihintay namin yung share mo.
7: Okay.
6: Dali.
7: Tawag dito, sa mga lalamig dyan. Kailangan yung mga ano, kailangan magpahit. So, dali kayo dito sa traffic.
4: Teka nga, huwag ka mag-rap! Hindi namin naiintindihan!
6: Ayusin mo yung kwento mo, Vince, hindi namin maintindihan.
4: Vince, sabihin mo nga, Mama, Papa.
7: Okay.
6: Tama, di niya rin
4: nakuha. Di ba, hindi na nakuha, di ba? Ano ba, Vince?
6: Vince, okay na tayo. Ayan,
4: ay, binabaan tayo ni Vince.
6: Hindi, mamaniho ata siya.
4: Hindi, na-overwhelm siya. Mm-hmm. Oo. Sa sobrang overwhelm niya, no? Nag-rap na siya, no?
6: Naligaw na yung gusto niya sabihin.
4: Oo. Hindi ko naintindihan sino yung binabati niya. Basta alam ko, taga-Baguio siya. At yung malamig daw. Oo, tapos init. Ano yun? Paano ba yun? Paano ba pag malamig ang relasyon? Paano papainitin?
6: Painitin mo? Sabi mo,
4: Ganon? Ewan ko sa'yo, bakit mo kausap?
6: Kabayan, tumawang na kayo para sa inyong SKL!
4: Circle up!
6: Ang kwentong may kwenta, ito ang number namin, tawag kayo.
4: 0954-406-1967.
6: At pakikinggan namin ang lahat ng inyong mga gustong ikwento, i-share sa amin mga kabayan. Makikinig lang kami ni DJ Main, di ba?
4: Para sa mga single na naghahanap ng kanilang makakapares ngayong darating na Pasko, baka matulungan namin kayo.
6: Yan! Diba? Sana

0: ibig mo.
1: Wow, sana all talaga.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, ka-vibes. Hello, magsalita, be.
1: May nagri-ring pa, ha? Oo.
2: Call center to. Hello? Dali, sayang oras.
1: Ano ka ba, piniprepare niya pa yung boses niya? Inaayos niya pa?
2: Wala. Wala. O, sige,
1: o,
2: bye.
1: Sige, bye. Ay, ka-vibes, paalala, pag kayo po ay nakapasok, ipasok nyo na mismo talaga ang boses ninyo.
2: O, ang boses.
1: Kasi nga, maraming tumatawag dito. Mm-hmm. So, swerte ninyo kapag nasagot ang mga tawag ninyo. Dire-diretso tayo at hinaan ang mga monitor.
2: Oo, yan. Para magkaintindihan tayo at hindi mag-feedback at hindi maputo lang inyong tawag. Sayang naman eh, pag isang beses ay yung pagkakataon ninyo eh. Tawag na, ka-vibes! Eto na!
1: Hello!
2: Sino to, ka-vibes? Pangalan, taga saan?
3: Ang babaeng mapalad. Ganda.
1: Ay, ganda. Okay, no, sorry, sobra-sobra ka na ha. Oo, next. Ibang color naman ganda. Oo, grabe na.
2: Ah, sige.
3: Hindi, babati lang po ako.
2: Ah, sige, nabati na.
3: Hello po, good morning po sa inyong dalawa. Mm-hmm. Saka po sa buong staff ng FMR.
2: Uh-huh.
1: Sip-sip ha.
3: Namiss nyo po, namiss po po kayo.
1: Ay, hindi. Hindi. Hindi ka namin na-miss. Bati na, ayun, ganda po. Ang ingay ni ganda. Ayun, bati na, dami sinasabi.
2: Dami yaw-yaw.
1: Oo, sayang yung oras sa'yo, ganda. Naibigay na nga lahat.
3: Yan lang po. Yan lang po. May isi-share lang po ako, mabilis lang.
2: Wag na,
1: okay na, ganda. Sobra-sobra yung mga sinishare mo sa amin araw-araw.
2: Nakubra mo na eh.
3: Hindi, mabilis lang. O, sige na nga po. Ingat po kayo palagi.
1: Kami lang, hindi mo binati yung nagbigay sa'yo ng ano, ng mga kailangan mo?
3: Hindi, meron pa po.
1: Bate.
3: Si Sir Gabriel Go, ingat po sir. Thank you po, salamat po. Tuwang-tuwa po yung mga anak ko.
2: Yan,
1: diba? Gamitin ng tama, yes. Yan ha. Oo, wag mong, baka yung nanay ang gumagamit ng tablet at saka cellphone na. di siya
3: hindi po, sinain ko na. Basta, thank you, maraming salamat po. Kakatulog ko lang po.
2: Ayan, di ba? At least, natulungan ka ng programang ito at ni Sir Gabriel Go. Salamat, ganda. Ganda, bigay muna tayo ng chance sa iba, ha?
1: Oo, ganda, ha? Pabinabaan ka.
2: Nandiyan pa siya.
1: Hotdog.
2: Hotdog. Ganda, maraming salamat. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupet.
2: Yan! Ganda ng Pasay. Thank you! Gusto lang naman magpasalamat ni Ganda.
1: Kasi nga naman, di ba, hindi mo akalain na matutupad ang kahilingan ni Ganda na bigyan siya ng bagong tablet ng cellphone, grocery, bigas mula kay Sir Gabriel Go. At syempre, itong favorite vibe ang nagbigay ng daan para siya'y mapakinggan.
2: Grabe, no? Sa bihirang pagkakataon, mantaki mo, tumawag ka, nag-rant ka, nag-vent out ka, nabigyan ka pa ng biyayang siksikling-ling at umaapaw. Grabe man yun. Tara! Hello!
4: Hello po, good morning.
2: Kabaj, good morning. Pangalan, taga saan?
4: John po, ng Marikina.
2: John ng Marikina. Ano nga din, John?
1: John lang?
4: Gusto ko lang sanang bumati ng birthday greetings dun sa anak ko, kung okay lang po.
2: Sige, go, bati na.
4: Happy birthday kay Shane. At saka kasawa ko dyan sa Marikina, sa lahat ng lalamove driver, ingat po na pagra-ride.
2: Ilang?
4: Yan lang po.
2: Sige, si John. John, paano mo kami na-discovery, John?
4: Araw-araw po akong nag-drive ng lalamove, kayo po yung pinapakinggan po.
1: Nang ano, sorry? Ano din na-drive mo?
2: Lalamove.
1: Sasakyan.
4: Nakikinig po
1: sa inyo. Ay, maraming salamat dyan ha. Oo,
2: sana hindi ka lang nandyan kapag may kailangan.
1: Dapat nandyan ka always.
2: Yeah!
1: Ganon!
2: Salamat si John ng Marikina. John, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
4: 92.3 FMR ang lupet.
2: Yan! Mga ka-vibes, si John ng Marikina. Thank you! Ka-vibes, tawag pa rin kayo sa
1: 0954-406-1967. At kung wala kayong load, pwede nyo gamitan ang mga Viber ninyo, ka-vibes.
2: Yan, para mas malinaw, mas klaro ang ating kwentuhan, hindi napuputol at tuloy-tuloy ang inyong pagkukwento ng inyong SKS!
1: Circle Love!
2: Ang kwentong may kwenta, kaya tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
2: Grabe naman ka-attentive yung mga caller natin.
1: Talaga naman. Hello!
0: Hello po.
1: Good morning. Ayan, pakihinaan po ang monitor ninyo. Oo. Ayan, ano pong pangalan at taga saan?
0: Noel po ng Antipolo.
1: Noel ng Antipolo. Ayan, anong ate Noel at ikaw ay napatawag?
0: Sa katrabaho.
1: Sige, bati na.
0: Sige, binabati ko po si Ginoy Gayola po. Kasama ako sa isa po namin sa Mendez. Saka yung driver ko ngayon, si Dadilla, binabati ko. Sa yung mga taga-raliyan sa Antipolo sa Mahalibes.
2: Oh, sige, si Noel. Noel, paano mo kami na-discovery sa Antipolo?
0: Kasi nangyulit kami lagi. Muna, nangyulit kami sa may ibang station. Tapos, hindi pati lang namin dito. Kaya na, natatawa kami sa mga namin, sa mga binay. Kaya, lagi na namin yung pinapakinggan.
1: Salamat, Noel. At happy kami na napapasaya ka namin kahit sa mga simpleng mga ano namin. Oo, dito. Simpleng asara ni Kiko.
2: Yan, o, di ba? Noel, salamat ha. Ingat kayo sa pagmamaneho. Noel, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
0: 92.3 FMR
2: ang
0: lupet.
2: Yan, Noel, si Noel ng Antipolo. Thank you. Kawabs, bukas pa rin ang ating linya para sa inyo mga SKO!
1: Share ko lang!
2: Ang kwentong may kwenta, kaya tawag na!
1: 0954-406-1967.
2: Maraming salamat po sa inyo, kawabs. At pwede nyo rin po kaming makita at mapanood sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR Manila.
2: Si Melodina sa Lapang, sabi niya, ang poget pretty pala ng mga DJ na ito.
1: Ayaw naman, talaga naman! Tamo? Alam mo, kung gusto mong simula ng magandang araw mo, ay dapat nakikinig ka sa amin, di ba? Sa mga magagandang guwapo. Oo, yung kay Kiko, ano lang yun, pambobola lang yun, ah.
2: Easy. Magandang umaga din sa mga nanonood sa atin sa ating TikTok live. DJ Kiko Kalikod sa TikTok, be. Live ka ba, Main?
1: Hindi.
2: Pero i-follow niyo na rin siya, DJ Main Eugenio, sa kanyang social media account. Sabay-sabay po natin i-block.
1: Bakit i-block?
2: Block.
1: Anong reason? Oh. Sige, you bigyan mo sila ng magandang reason para i-block ako. Oh, wala ka mabigay, di ba? Masyado ka lang nagsiselos, maraming nagla-like sa akin. Oh, di ba? Ang pangit ang boses mo, nakakasira ng umaga. It's sunny day! Don't make it rain! You know? Ayan lang, ito tawag na!
2: Wala pa.
1: Ay, wala pa. Practice lang. Ano ba yan? Kabiles! Ayan, tawag ka na. Alam ko nagdadalawang isip ka ngayong oras na ito. Eh, ano pa hinihintay mo? Gamitin mo ang daliri mo. Pumindot kang mabuti. Yeah. Sayang naman yung daliri mo kung hindi mo gagamitin, di ba?
2: Oh, my goodness.
1: 0954-406-1967.
2: Magandang umaga kay Jesse. Ganun din kay Kael at kay Donald na nanonood ngayon sa ating TikTok live. Si Star Racer, magandang umaga. Melodina. Eh, teka lang, may tumatawag. Ano ba to? Wait lang ha. Saglit lang po. Oo.
1: Sino tumatawag?
2: Hello?
5: Hello?
2: Aha.
5: Hello?
2: Yes, sir. Sino po ito?
5: Sino po, sir?
2: Ano to?
5: Grab po.
2: Ay, grab! Sorry po. Sorry. Sige, pababa na, sir. O, sir, baka may gusto kang batiin, sir. Naka-live ka ngayon sa radyo, sir.
5: Ay?
2: Hindi.
1: Bati na.
2: Bati ka na. Naka-live ka sa radyo.
5: Babatiin ko?
2: Oo. Naka-live ka sa radyo ngayon. Baka gusto mo bumati.
5: Babati ako sa ano? Batang Pinyan.
2: Ano ba?
5: Yan lang.
2: Ano pangalan mo?
5: Marter.
2: O sige, maraming salamat, Marter. Pababa na kami dyan, ha? Thank you. Salamat. O, di ba? O nga pala. May grab nga pala tayo. Mga ka-vibes, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
2: Tinintay natin ang inyong mga SKO! Share ko lang ang kwentong may kwenta.
1: Ay, bakit? Ay, bakit? Bakit? Bakit parang naluluha ka?
2: Hindi ako naluluha.
1: Hindi. Parang nangangalumata.
2: Ano? Sige, tawid mo.
1: Tama ba yun?
2: Nangangalumata.
1: Nangangalumata ka.
2: Eh, allergy nga ni.
1: Hindi, parang may pinagdadaanan kang mabigat.
2: Eh, hindi talaga.
1: Alam mo, Kiko, ano? Minsan kailangan mong ilabas yan.
2: Ano?
1: Kami ang safe space mo.
2: Maha?
1: Kami ang safe space mo. Handa kaming makinig sa
2: mamaya,
1: mga...
2: Mamaya, doon ako lalabas. Ah.
1: Hindi, sabihin mo na, ikwento mo
2: wala.
1: Na. Ba, sobrang bigat na ba?
2: Ha?
1: Sobrang bigat na ba?
2: Sure, sabi mo.
1: Oh, tingnan mo. Alam mo, kailangan mong ilabas yan. Alam mo yung mga tawa-tawang ganyan?
2: Oh.
1: Yan yung totoong ano eh. May totoong mabigat na nararamdaman. Yung mga taong always happy, nagpapasaya ng ibang tao,
2: mm.
1: pero no one asked them kung kamusta ba sila. Wow, kamusta ka nga ba? Oh, don't Englishing me right now. Don't fight me. Yeah. Kamusta ka ngayon? Ang baho!
2: Buisit ka! Hi, guys! Ito na! May tumatawag na! Ito na!
1: Hello!
6: Hello po!
2: Aka Vibes! Sino to? Pangalan, taga saan?
6: Ay, Juliet po. Taga Cubao po.
2: Juliet ng Cubao! Anong ate na patawag ka, Juliet?
6: Gusto ko lang po mag-shoutout po.
2: Ah, sige, shoutout ka na!
6: Shoutout ko lang po yung mga taga-Cebuana na nakikinig po sa programa niyo po araw-araw. Hello po sa inyo.
2: Wow. Mga taga-Cebuana. Si Juliet na pa-Juliet-Juliet.
1: Oh, oh. Juliet! Ikaw ba ay single o may asawa?
6: May partner na po.
1: Gaano na kayo katagal ng partner mo?
6: 6 years na din po.
1: Sa 6 years na yon, kamusta naman ang naging relasyon ninyo?
6: Okay naman po. Happy pa rin po.
1: Juliet, bakit parang malungkot yung boses mo? Parang may tinatago kang kakaiba. Alam mo, bilang babae, Juliet, maiintindihan kita. Sige, i-share mo yan, Juliet.
6: Ay, hindi. Happy naman po ako. Malamig lang po dito sa workplace ko.
2: Ay, boring!
1: Ano ba yan, Juliet? Wala man lang kayong ano? Wala kayong pag-aaway ng partner mo? Walang ganon?
6: Meron naman po, pero hindi naman po palagi.
2: Ay, boring!
1: So,
2: dapat araw-araw.
1: Oo, dapat araw-araw nag-aaway para ano? Pagdating ng gabi, masaya. Oh, ano sikreto? Bakit ganon katibay ang relasyon ninyo ng partner mo, Juliet?
6: Ano lang po, dapat ano sa isa't isa, loyalty, ganon.
2: Wow, loyalty.
6: Saka dapat committed po.
1: Oh, big word! Oh. Ayan, Juliet, sana tumagal pa kayo ha. Oo, sana mahuli mo siya. May
2: si
1: mga
2: Raul.
1: Tinatago yan sa messenger. Oo, darating yung moment na makikita mo lahat yan. Oo, stay strong, Juliet, ha, pag dumating yan, ha.
2: May sinato. Ay, Juliet, ilan taong ka na pala?
1: Nag-overthink.
6: 26 po.
2: Bata pa. Ilan taong na yung si partner mo?
6: Same lang din po.
2: Ah, parehas lang. 26, tama?
1: 26.
6: Yes po.
2: Mm-hmm. Juliet, may ano na ba kayo? May anak na?
6: Wala pa po.
2: Wala pa? Bakit wala pa kayong anak? By choice ba? O ano?
6: May choice din po.
1: Baka may goal pa sila. Gusto muna nila maging stable ang kanilang mga career, ang kanilang mga ipon,
6: yes,
1: bago magano, bago mag-baby.
2: Oo. Julian, pang ilang ano mo siya? Pang ilang partner mo itong kinakasama mo ngayon?
6: Siya yung pinaka-first partner ko in person, personal po.
2: Wow!
1: Siya na rin ba ang last mo, Juliet, sa tingin mo?
6: Yes. Yes po.
1: Ay, sana all, no. Talagang ano siya, alam niya ni Juliet kung sino at ano ang gusto niya. Oh, kaya talagang stick talaga siya doon.
2: Oo. Oh. Juliet, may tanong lang yung ating mga ka-vibes, ano? Juliet?
6: Hello po.
2: May tanong lang yung mga ka-vibes natin. Ano daw ba yung nagustuhan mo dito sa partner mo?
6: Kapag gusto mo kasi yung isang tao, hindi mo masasabi kung ano talaga yung exact na gusto mo sa kanya eh. Basta gusto mo lang siya bigla, gano'n.
2: Ooh.
1: Eh, paano mo naman nasabi na mahal mo na pala yung taong yun?
6: Bigla na lang po kasi yung nangyari po lahat eh. Parang step by step na. Parang sige, gusto na kita. Gano'n.
2: So bagay, iba-ibang trip yan.
1: Oh, pero paano nga naging basihan na mahal mo na? Talaga naman doon magsisimula yan eh. Attraction. Di ba connection na gusto mo yung tao? Pero paano mo masasabi na iba na yung nararamdaman ko, hindi lang gusto, kundi mahal ko na yung tao?
6: Kasi ano po, bukod po kasi sa ano, sa physical, nag-debate po ako kung gaano po yung, gaano po siya as bilang tao po. Mabait naman din po siya, maalaga.
1: Personality wins.
2: Oo,
1: oh,
2: tama.
1: Oh.
2: Secondary na lang talaga ang looks, ano, Juliet? Kasi kung kagwapo, kaganda nga ng kasama mo o ng partner mo, pero hindi ka naman nagkakaroon ng peace of mind sa loob ng bahay, bali wala rin, di ba?
1: Totoo.
6: Yes po.
1: At saka beauty fades, pero personality stays. English na naman! Oh my gosh, palakpakan mo naman ako!
2: Okay, napalakpakan.
1: Support.
2: Hindi na namin patatagalin yung pakikipag-usap sa'yo, ha? Maraming salamat.
1: Hindi na namin papatagalin ang relasyon ninyo. Ibubunyag na namin ang sekreto ng partner mo.
2: Charot lang, charot. Juliet, maraming salamat. Juliet, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
6: 92.3, ang lupet.
2: Yan, yan, si Juliet ng Quezon City, mga ka-vibes. Thank you, Juliet.
1: Thank you, Juliet. Always makinig, ha?
2: Salamat sa'yo. Okay, vibes, may oras pa tayo, tawag na sa
1: 0954-406-1967
2: para sa inyong SKS
1: Sekula.
2: Ang kwentong may kwenta. Shoutout muna kay Yuan Ganir. Magandang umaga sa iyo. At kay Nur Yasix, Pambansang Opabunagan, si Roque Asuncion, Afri Pakleb. Pa-shoutout kay Buboy Gavina. Ganon din kay Melodina Salapang, kay Juldamay Nugpo at kay Floresa Dabilbil. O, diba? Maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan ka, vibes. Open ang ating linya. Kaya i-dial ng aming numero 0954-406-1967.
2: Para sa inyong SKL!
1: Share
2: ko lang. Ang kwentong may kwenta. Tawag na kayo ka vibes. Kung gusto nyo ng kakwentuhan, gusto nyo mag-share, mag-rent, ay mag-rent, mag-rant, at mag-vent out ng inyong nararamdaman, nandito kami makikinig ni DJ Main.
1: At kung gusto mong umamin sa totoo mong nararamdaman sa isang tao na wala kang lakas ng loob na harapin siya at sabihin yung mga unspoken thoughts mo.
2: Wow.
1: And this is your chance. At malay mo, nakikinig pala siya, nasa LRT, nasa jeep, nasa bus, mapakinggan niya ang mga nararamdaman mo ang bumabagapag sa iyong kaloob-looban.
2: Oo, kaloob-looban.
1: Wow. Interesting yun. Kaya itawag mo na yan. Dali, pag-usapan natin yung totoo mong feelings.
2: Yan. All I have.
1: Ay, balik tayo sa'yo.
2: It's just a
1: balik tayo sa'yo.
2: Honesty.
1: Kamusta ka, Kiko?
2: All I know.
1: Kamusta ka, Kiko?
2: That you're not coming.
1: Alam mo, Kiko, alam ko, napaka-strong mong tao. Ang hiling mong magpatawa sa mga ibang tao, sa mga ibang ka-vibes. Pero walang nangangamusta sa'yo. Kaya ito ang chance na ikuwento mo. Ano pangingay mo? Bali, nasabihin mo na. Dali, wala pang tumatawag. Ipag-usapan naman natin yung sa'yo.
2: Ano sasabihin ko, Bi?
1: Yung totoo mong nararamdaman, kamusta ka?
2: Kanino
1: kamusta?
2: Sa'yo?
1: No, not on me.
2: Excuse me.
1: Kamusta ang isang Martin Cabrera?
2: Pangalan, uy!
1: Siyempre, iba kasi yung persona. Iba yung persona ng
2: maraming
1: Kiko.
2: Maraming
1: mag-aaral! Iba ang persona ng Kiko Kalikot, masiyahin. Eh, bakit di tayo mapunta dun sa totoong ikaw, which is si Martin Cabrera?
2: Ay, naku, nabanggit ang pangalan. Maraming mag...
1: Kamusta si Martin? Naglabida loka na ba siya? O nagshibangs na siya? Ano?
2: Okay. Yeah, bakit magbit ang pangalan. Buti kayo kung tunay na pangalan gamit mo.
1: Ay, ganun talaga. Kasi totoo ako. Hindi ko tinatago yung personality ko.
2: So, lahat kami dito hindi totoo.
1: Wala akong sinabi. Sa'yo nang galing
2: nako.
1: Yan. Eh, pero yung totoong nararamdaman mo, kamusta
2: ano
1: ka?
2: Ano ba? Wala.
1: Bilang kaibigan, nangangamusta ako sa'yo.
2: Alam mo, bad trip ka. Nagbanggit ka ng pangalan.
1: Alam mo,
2: marami hindi... mag-aat sa Facebook
1: yan. Ay, wow! Famous yan! O, dali na, kamusta ka?
2: Lagyan ko ng buhangin yung Starbucks mo.
1: Kamusta ka nga?
2: Wala, wala.
1: O, bakit ayaw na talaga? Alam mo, may iwas ka, no?
2: Hindi ako may iwas, may
1: color. Hindi, talaga may pinagdadaanan ka, sure ako.
2: Wala.
1: Meron. O, sige, sagot mo muna. O, atay naman, naluluha ka nga.
2: Paano di manluluha? May allergy.
1: O, wag ako.
2: Halo?
1: Halo?
2: Pizza na to.
7: Hello.
2: Ayan, no, ka-vibe, sino to? Taga-saan ka?
8: Jomar Belgium from QC.
2: Si Jomar, Jomar ng QC. Ano atin? Napatawag ka?
8: Papapati lang po sana.
2: Oh, sige, pati na Jomar! Inamoradyo mo.
8: Binabati ko po yung mga dati yung hatang dyan sa San Miguel View, sa may San Miguel Drive. And yung mga kasamahan ko ngayon sa parang work dito sa Apocarcet. Yan lang po.
2: Ayan, salamat, Jomar.
1: Salamat. Eh, Jomar, paano mo pala kami na-discovery?
8: Araw-araw po ako nakikinig nito sa ano, PlayStation nyo.
1: Oh.
8: Ano bumabiyahan?
2: Anong trabaho mo, Jomar?
8: Driver po ako ngayon dito po sa Bukaro Street.
2: Ah, driver.
1: Uy, lagi ka mag-iingat, ha? Oo. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho.
2: Ang mata sa kalsada, ha?
1: Hindi sa legs ng EA. Paalala lang.
2: Yan. Sige, Jomar! Sabi mo muna, 92.3 FMR. Ang lupit!
8: 92.3 FMR. Ang lupit!
2: Yan! Si Jomar ng Quezon City ba yun? Salamat! Thank you! Ang mga ka-vibes, tawag kayo, may oras pa tayo para sa inyong SKO!
1: Share ko lang!
2: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, magandang umaga kay Clyde, kay Bob Flores, Soraida at Jeff Tadzoleberos. Ganun din sa trip ni Nam Nam sa nanonood ngayon.
1: Maraming salamat. Ano, Kiko?
2: Wala.
1: Hindi, ay. Hindi pa nga, patapusin ha. Nauuna ka na naman eh.
2: Talaga
1: patapusin mo muna. Ha?
2: Ano?
1: Paano mo nakakayanin yung araw-araw?
2: Papasok ka, tapos uuwi.
1: Hindi, yung sa pinagdadaanan mo sa buhay, wala namang perfecto kasi.
2: Alam mo, parang pinipilit mo kung umiyak at may pagdaanan kahit wala naman.
1: Wala ko sinabing umiyak ka. Tinatanong ko para sa motivational wow ano? Thoughts for the vibes.
2: Oh.
1: Yeah. Paano mo hinaharap yung araw-araw? Hindi. Paano hinaharap ng isang Kiko?
2: Ito ang tanong.
1: Oh.
2: Paano mo hinaharap ang araw-araw at bawat dumadang segundo sa buhay mo, DJ Main, na may namimiss kang isang tao na napakalayo pa ng distansya.
1: Alam mo, Kiko, gusto mo? Eto na, may nag-text. Eto na.
2: Ano?
1: Pagsabi po kay Kiko, kailangan niya nang mag-move on. Alam ko, meron kaming nakaraan, mga alaalang hindi makakalimutan.
2: Yeah.
1: Mga gabing masasarap na kwentuhan.
2: Tapos.
1: Pero, ganun talaga ang buhay. Kami pinagtakpo, pero hindi itinadhana.
2: Oh, boring.
1: Oo. Love, Ramon Talban, Rizal.
2: Oh, tama di ba? Hoy mga ka-vibes, sawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
2: para sa inyong SKL!
1: Sako lang!
2: Tawag na kayo! Eto na, dara! Hello! Hello ka-vibes!
1: Hello! Ayan!
2: Lakasan ng boses, beha! Oh. Anong pangalan? Taga saan?
9: Matatda na sa
2: Reyes
9: pa,
2: sa barangay
9: Gijo,
2: Francisong,
9: sa
2: Lusagan,
9: Montebulacan po, babatiin lang po.
2: Sige, bumati ka na,
9: be. Babatiin ko lang po yung asawa ko sa Kalaokan, yung gumagawa ng pagkada, at binabati ko rin po yung mga kabaganap namin sa Bicon, pati po yung pinanay ko sa Tarnan, pati po kayo.
2: Ay, ayan. Si...
1: Matet!
2: Matet. Oh, Matet, salamat ha sa pagtawa. Buti 19 din. Salamat. Matin, sabi mo muna 92.3 FMR on the pet.
9: 92.3
2: FMR on the pet. Yan, sige. Si Matin.
1: Salamat.
2: Matin, thank you ha.
1: Ay, gusto ko lang batiin yung best friend ko, si Anggit na Gandang Hari. Ayan, mag-iingat pabalik ng US.
2: Ay.
1: At sa iyong tatay at sa mga tita niya. Nag-ballroom kami kagabi.
2: Ay, ito yung
1: akalain mo. Dating trentahin na sa gimikan, ngayon sa ballrooman mo na makikita.
2: Oh,
1: ang saya pala noon.
2: Oo.
1: Tapos may mga nakilala ko, mga bagong amiga.
2: Oh.
1: Oh, wag ka! Pero mabalik tayo sa'yo.
2: Wag na.
1: May mga ka-vibes tayong mabibigat yung pinagdadaanan sa buhay. May mga ka-vibes tayong mabibigat ang pinagdadaanan sa buhay. Bilang napagdaanan ng isang Kiko Kalikot ito, ano ang mabibigay mo sa kanilang advice?
2: Na ano? Na?
1: Yung mga may pinagdadaanang mabigat sa buhay na hindi na nila alam yung gagawin, kinokontrol na sila ng mga isipan nila. Ano yung pwede mong motivational unspoken thoughts coming from your own thoughts?
2: Ganito yan ha. Kung ikaw ka ba, may pinagdaraanan, dapat easy ka lang. Huwag kang magpapadala sa mga nararanasan mong problema, nararanasan mong mga pagsubok, dahil yan ay lilipas din, dadaan din yan. Hayaan mo lang munang kung masasaktan ka, masaktan ka. Kung nag-enjoy ka o natutuwa ka, hayaan mo lang din dumaan sa buhay mo yan, dahil lahat yung kailangan natin pagdaanan. Matuwa ka, malungkot ka, iiyak ka, hahagulgol ka, lahat yan kinakailangan natin pagdaanan. Dahil pag hindi mo pinagdaanan yan, hindi ka matututo sa isang sitwasyon na dapat na may matutunan ka.
7: Ang lupet!
2: Di ba?
1: Galing, no? Naluluha ka, no? Ha? Yung parang sobrang proud na proud mo sa sarili mo na sa dami ng bigat na napasan mo noon sa bawat sitwasyon na ikaw ay pinatibay ng panahon. Eh ngayon, tingnan mo naman ang isang Kiko Kalikot. Full bangs na!
2: Na to. Ay, tumawag na nga kayo para maiba yung usapan. Ena na!
1: Ayan na!
2: Hello! Ka-vibes, pangalan, taga saan?
10: Jennifer Gargano ng Cavite.
2: Jennifer ng Cavite, anong atay na patawag ka?
10: Gusto ko lang basiin ang family ko.
2: Ah, sige, bati ka na.
10: Binabati ko ang Andrade family, taga Malabon, at taga Bicol na Leosal and Quintela family, taga Nera sa Cavite. Thank you.
2: Jennifer, saan ka sa Cavite?
10: GMA Cavite, General Mariana.
1: GMA.
2: GMA. Jennifer, para napapansin namin, nangangatal yung boses mo. May pinagdaraanan ka ba?
10: Eh, kasi kanina pa ako tumatawag. Alam mo ba, na-roll ako. Tapos may nagtext sa akin, sabi niya, nasiyahe ako di kita madangog.
2: Ano daw? Ano sabi sa'yo?
10: Sabi niya ka,

0: 41, may asawa ka na?
1: Ah, yes.
0: Oo.
2: Ano daw? Sorry.
0: May asawa na siya. May anak na kayo?
1: Anak na po kami, 4 years old.
0: Ah, may 4 years old na kayo? Oo.
1: Yes.
0: Sige. Jennifer, anong paborito mong number sa electric pan?
3: Ayaw!
0: Wala akong matanong.
1: I'm sorry. I'm sorry. Nasa likod yung number 3 lagi.
2: Number 3, para malakas-lakas.
0: Ow.
2: Eh, Jennifer, ano ang motto mo sa buhay?
1: Sorry po?
2: Ano ang motto mo sa buhay?
1: Gumising na maga.
0: Ano?
2: Ano? Motto sa buhay, ah.
1: Kasi... sabi nga daw, early bird catches the
2: worm.
0: Early bird catches the worm. Oo. Ibong ka ba?
2: Nag-aabang ka ng kakainin mo. Jennifer, kung nakikinig ang mga magulang mo ngayong oras na ito, anong gusto mong sabihin
0: wala
2: sa kanila?
0: Wala ba tanong?
1: Wala, yung sinasabi sa kanila man, namahal ko naman sila lagi.
2: Ay.
0: Jennifer, kung pabibiliin ka, kunyari, halimbawa, nasa isang bangka ka, may kinakailangan kang iligtas, asawa mo o magulang mo?
1: Siyempre, magulang.
0: Oh. Ba't hindi mo pinili asawa mo?
1: Ang asawa, pwede palitan, pero ang magulang, hindi.
2: Uy! Parang, Jennifer, parang may galit ka sa asawa mo. Parang may tinatago ka.
0: Pinag-aaway pilit.
1: Wala naman. Jennifer! Parang gusto ko ng palitan.
0: Bakit?
2: Parang...
0: Nag-aanap tayo ng gulo.
1: Joke lang.
2: Jennifer, ilang taon na ba kayo ng asawa mo?
1: 2019 eh.
2: 2019? Do the math. Maganda lang ako pero mahina ako sa math.
0: 2019.
2: Oh, 'di ba? Isa ring so nga oh.
0: Teka lang,
2: oh, tingnan mo. Oh, wag ka na mag-calculate, magka-calculate ka pa. 2019, 2020. Oh, 'di ba?
0: 7 years.
2: 7 years.
1: 7 mga 7 years. Uh-huh.
2: Sa 7 years na 'yon, ilang beses ng babae yung asawa mo?
0: Mm-hmm.
1: Never naman.
2: Oh,
1: never.
2: Hindi ka sure. May tinatawag na
0: dirty phone.
2: Kung saan?
0: May dirty moves.
2: Oo. At nandaan mo.
1: Kaya yan kung lolokohin niya ako, no?
2: Ay.
1: Napaka-pogi ng anak niya. Hindi siya magkakaroon ng ganyang lahi kung wala ako.
2: Ay, dapat lang. Ooh. Diba? Pero Jennifer, tandaan mo, may mga hidden chat, ha? Uso na yan sa mga apps. Ganon din sa Messenger. Oo, dapat
1: okay
2: chine-check mo yan.
1: Mas maganda gawin nila nga yun para receive makapagpalit ng asawa.
2: Ay! Sabi sa'yo, may hugot si Jennifer eh. Oh, diba? Oh.
1: Joke lang po yun.
2: Ay, pero syempre kami, hindi kami
1: nandito. Mahal ko ang asawa
2: Char.
1: Ko.
2: Ay. Gaano mo kamahal ang asawa mo, Jennifer?
1: Syempre, mahal naman.
0: Ano na yung pinakamalalang away nyo, Jennifer, ng asawa mo?
1: Siya lang naman lagi pinag-aawayan namin since mag-1 year. 1 year na siyang walang work eh.
0: Ah, okay. Oh, okay. Dati, anong trabaho niya?
1: Logistics warehouse supervisor siya. So, nag-deferred kasi siya dahil toxic na nga. So, kaya 1 year
0: na
1: siyang walang work.
0: Oh. Eh, ikaw, anong
2: trabaho mo?
1: As a nurse tech po.
0: Nurse tech? Tama?
1: Nurse technician po. Homemade lang po ako.
0: Homemade? Ano?
1: Homemade.
2: Especial po ba yan?
1: Meron po akong nail shop dito malapit sa may baba ng bahay namin.
0: Ah,
2: nag-workshop?
0: Mm-hmm.
2: Ano pong inaano nyo ulit? Sorry.
1: Nail technician po ako.
2: Nail technician! Ano ba yan?
0: Sorry na barado eh. Tinga namin.
2: Ito yung mga gumagawa, pwedeng mahaba yung kuko mo, lalagyan ng design. Ay, kamusta naman ang kamusta naman ang hanap buhay, lalo ngayong Agosto?
1: Okay naman po, kahit paano nakaka-survive sa araw-araw.
0: Maganda bang kitaan kahit maulan?
1: Depende din po kasi asa lang din po ako sa mga regular ko.
2: Pero at least, di ba? Nakaka-survive.
0: Yes, paano ka? For sure, Jennifer, nakaka-encounter ka ng mga customer na may attitude. Paano mo hinaharap yung ganun? Sinasadya mo ba sugatan yung daliri? Oo, paano mo hinaharap? Halimbawa, DJ Main, customer kami. Mm. Yeah, kunyari lang. Kunyari lang naman. Sige, kunyari lang ha.
2: Mm.
0: Wait lang. Ito muna ang ating sitwasyon.
2: Nalabas si Dora.

0: Damon?
1: Hindi. Kunyari na.
0: Ah, okay. Kasi naman ganun yung magic na tumugi.
1: Okay. Tao po.
2: Yes po.
1: Dito po ba yung nail station? Si
2: Yes po.
1: Apo, andito po ba si Jennifer?
2: Jennifer, ito po to.
1: Ay, mare, ito pala si Jennifer.
0: Oh, it looks like a cheap nail salon. I don't wanna like this.
1: Uy, wag ka na mamaingi. Baka marinig ni Jennifer. Ay, Jennifer, gusto sana namin mapagawa ng kuko. Magagawa mo ba to? Ito, parang ano, kuko ng kabayo.
2: Pag-insera kasi,
0: busy ako. Attitude.
1: Ay. Inunahan tayo.
0: Na-adopt niya na.
1: Oo. Jennifer, magkano kaya yung paggawa ng ganito? Yung kuko, ito, yung kanan lang.
2: Kulang kaliwa?
1: Oo, kanan lang muna.
0: Kasi ginangat-ngat niya yung kaliwa, so sayang lang. Oo.
2: Saray ko.
1: Jennifer, tagal mo sumagot.
0: Mawawalan ka ng customer, Jennifer. Sige ka.
2: Mura lang, hindi ka mapapamura.
1: Okay.
0: Magkano naman daw yan? Sabi ng aking friend.
2: Actually, ang sigil ko lang naman sa akin ni Isabel Polish is 350 lang.
1: Wow, 350? Ba't dun sa amin, malapit sa amin?
0: 150 lang,
1: 150?
0: No?
1: 150? Ang laki ng tubo
0: naman.
1: Mo.
0: Grabe naman dyan.
2: Baka naman regular polish lang yun. Gel polish yung akin.
1: Hindi, meron na sa amin. May kasama ng pintura.
0: Oo. Ano pa? Tawag dito.
1: May primer pa.
0: Oo. At ano pa? Panglaban sa araw at sa ulan. Talagang ano, matibay na matibay.
1: Full coating.
0: Oh. True.
1: O sige na nga, Jennifer. Pakigawa mo nga na itong kuko ng ferny ko. Ayan.
2: Sige. Ayan.
1: Ano masasabi mo dito sa kuko ng ferny ko?
0: Gandahan mo ah. Ayoko ng pangit.
2: Parang paubos na, kakangat-ngat.
1: Pudpud na?
0: Oh, kaya mong ayusin niya kasi pag di mo inayos yan, ipapabash kita.
2: Kaya naman yan. Siyempre.
1: Oh, sige. Jennifer?
2: Yes po?
1: Uwi na kami.
0: Jennifer, sabihin mo na lang! 92.3 FMR!
2: Lupin!
1: 92.3 FMR, Lupin! Maraming salamat si Jennifer ng Antibac! Thank you!
0: Grabe. Nailusot pa din kahit pa paano. Pwede.
1: Pwede. Malaman.
0: Ayaw ka, boys! Meron pa ba? Gusto okay. Bumate?
1: Okay na. Oo, bukas ulit.
0: Oo.
1: Mga ka-vibes, alam namin na gusto nyo pa ng more dugdugan. Kaya naman ibibigay namin sa inyo hanggang alas 12 na tanghali. Sa mga tumawag para sa ating SKO!
0: Seko lang!
1: Ang kwentong may kwenta, maraming salamat po sa inyo.
0: Kaya naman isa lang masasabi namin, Nikiko Kalikot. Bakit mo pinatay?
1: Ano may sasabihin ko?
0: Eto nga eh! Sabay tayo, dali.
1: Na?
0: Sabihin mo na kung anong gusto mo. Bakit?
1: Kahit...

0: Ano ayun lang. Wala na. Ayun lang. Oh, basta sabihin nyo yan bukas ka. Vibes ha? Oo. Kami maghihintay para sa mga SKL ninyo.
1: Easy kayo pala yun.
0: Oo. Oh, ewan ko sa'yo.
1: Okay. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nag-share ng kanilang mga kwento. Bukas ulit.
0: Paulit-ulit?
1: Oh,
0: para kasi Juliet.
1: Juliet-Juliet. Market-market. Makakasapan niyo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali, nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong dito, si Radyo Kiko!
1: Talikot! Dito lang sa 92.3 FM!
0: Ka-vibe sa Soundtrip ang Lupet!
1: 92.3 FM! Favorite music radio! Ka-vibes!
2: Ang Lupet!
3: Buntis ka na naman?
2: Ang Lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Soundtrip!
2: Ang Lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip!
2: Ang Lupet!
0: Uy, alagaan mo yung sarili mo ha. Wala pa naman ako sa tabi mo para alagaan ka. The morning.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.
7: Hey, Clumboy.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kanina ng alas 8 hanggang sa oras dito sa paborito mong bitamina sa umaga.
1: Favorite Vibes! Maraming salamat din po sa lahat ng tumawag, bumati on air at yung mga nag-SKL at sa mga hindi nakapasok ang kanilang tawag. Huwag kayong magalala, meron pang bukas. May bukas pa para sa'yo.

0: Taray, taray. Sa tenga. Kakabulahaw sa tanghali.
1: At kaya naman mga vibes, para tuloy-tuloy ang iyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at Spotify. Hanapin nyo lang
0: 92.3 FMR Manila. At isabay mo na mga social media accounts namin. Kay Kiko, hanapin mo lang DJ Kiko Kalikot.
1: At DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts. So, magandang umaga at maraming salamat sa pagtutok kay Zac Riberal at sa kanyang tatay na nanonood at nakikinig pala kanina. Si, ano ba pangalan na to? Teka na, nawala yung ba yung pangalan mo? Si Daddy Akay Riberal. Maraming salamat po.
2: Daddy Akay.
3: Daddy.
2: Akayin mo ako, Daddy.
3: Oh? Daddy.
2: Daddy.
3: Daddy.
0: Sabay mo pag ganun, no? Uy, nakalimutan mong pasalamat.

0: and Jun.
1: Ganun ang, ay, maraming salamat, Sir Billy. Nagkabala ka pa, nakakaya naman talaga.
0: Sir Billy, thank you.
1: Hindi ka naman namin pinus. Di ba talaga kusong loob mo talagang pinadala yan, no? Ako, nakakaya talaga. Salamat talaga.
0: Wala, ay na-corner. Hi, Sisya! Papa Akay Riveral! Hi, ingat kayo ha! Kayo ni Isaac Riveral.
1: At sa lahat mga kabayos nating malalayong lugar, ano man ang inyong profesyon, maraming salamat at kami natutuwa na papasaya namin kayo.
0: Yun ang importante doon.
1: Ganyang kayo kalulupit sa amin ni Kiko, di ba?
0: Correct, gang. Kaya naman, para mas malupit, ating pagtutok sa FMR Manila. Ito na ang susunod na programa, magpapatuloy na lahat ng aming naumpisahan. Ay, ang programa Love Me! Kasama yung nag-iisang ma-juicy, ma-meaty, ma-yummy, Gabby G!
1: It's the place to be!
0: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: At bukas ulit, pagsabi ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
0: Kasama nag-iisang baby na bayan, DJ Ming!
1: Ang makulit mong tito, si Retsu. Kika! Uy! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabayam sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras na rin kabayam sa 11.53! Bye-bye!
2: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Patuloy na minomonitor ng Department of Health o DOH ang posibleng pagdami ng mga nagpapakonsulta o kaya na-admit sa ospital dahil sa haze na nararanasan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas mula naman sa mga wildfires sa Indonesia. Ang kay DOH Environmental and Occupational Health Division Chief Dr. Gabriel Borlongan, wala pa namang naitatalang pagtaas ng mga kaso ng mga pag-ubo, paglala ng hika o kaya pagka-ospital kaugnay ng haze. Paalala ng DOH, ang haze ay may taglay na PM2.5 o pinong particles na maaaring makapasok sa sistema ng paghinga at magdulot ng ubo, iritasyon sa ilong at lalamunan, hirap sa paghinga at paglala ng mga sakit sa baga. Pinayuhan naman ang publiko, lalo na ang mga bata, senior citizens, mga buntis at may mga sakit sa puso o baga, na limitahan ang paglabas kapag mababa ang kalidad ng hangin at gumamit naman ng N95 na mask kung kinakailangang lumabas. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOH sa DENR at DOLE para sa paglabas ng mga gabay upang mabawasan ang paggalantad ng publiko sa haze.
0: FMR Newsbreak.
1: Samantala, sa iba pa mga balita, nanindigan ng palasyo na hindi dapat iugnay agad ang mga issue sa pagbaha at pamamahala ng mga lokal na opisyal sa panukalang anti-political dynasty bill. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, malayo umano ang pag-uugnay sa mga naging pagbaha sa ilang lugar tulad ng Pampanga at Bulacan sa usapin ng political dynasty. Gayunman, binigyang diin ni Castro na nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasa ng batas laban naman sa political dynasty. Dagdag pa niya, alam din ng Kongreso na isa ito sa mga mahalagang adhikain ng Pangulo sa kanyang pamumuno.
0: FMR Newsbreak.
1: At sa ating panghuling balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa palasyo kung saan hinikayat niya ang mga Pilipino na pangalagaan at patuloy na patatagin ang kapayapaan sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang kapayapaan ang pundasyon ng kaunlaran kaya dapat itong isabuhay, protektahan at palakasin araw-araw. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na may pananagutan ang bawat Pilipino sa pagpapatatag ng pagkakaisa at pagpapanatili ng katahimikan sa komunidad. Ipinagdiriwang tuwing September ang National Peace Consciousness Month na may temang kapayapaan, patatagin, kaunlaran, paigtingin.
0: FMR Newsbreak.
1: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!
3: Kayo ay nakikinig sa 92.3.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Beauty and the Beast, Ka-Vibes. And happy, happy midweek Wednesday. Today is September 2, 2026. Ikalawang araw na po sa buwan ng Setyembre, Ka-Vibes. And welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa usaping pag-ibig or kung anumang usapin yan, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama. At eto na naman po, isang panibagong istorya na naman po ang ating matutunghayan tungkol sa pagkakaibigan. Talaga pagdating sa pagkakaibigan, na yan talaga'y maraming usapin, maraming mga ganap, maraming nangyayari, ba? Diba? May mga pagkakaibigan kasi na nagsisimula sa simpleng tara, sabay tayo, sabay kumain, sabay umuwi, di ba? Yung mga ganyan, yung sabay mag-review at sabay tumawa sa mga bagay na kayo-kayo lang ang nakakaintindi, di ba? Kapag kayo nagkakasundo minsan, kahit wala naman nakakatawa, minsan tumatawa na lang kayo kasi masaya kayo, di ba? Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng kaibigan, di ba? Masaya at masarap sa pakiramdam pag merong kambarkada na masasandalan. Yung tipong pag may problema ka, may makikinig sa'yo. Yung pag malungkot ka, may yayakap sa'yo or mapapatawa sa'yo, di ba? At kapag may achievements ka, sila ang unang nagse-celebrate kasama mo. Yung alam mong hindi mo pa alam, sila na unang tatawag sa'yo at magko-congratulate sa'yo. Yun ang mga tunay na kaibigan, di ba, Ka-Vibes? Pero minsan, habang tumatagal, hindi natin maiiwasan na unti-unting nagbabago ang samahan. Maraming samahan ang nasisira na dahil sa mga chismis, dahil sa mga maling paniniwala. Minsan, biglang nawawala yung concern na dati pag may isang absent sa barkada, ang tanong, okay lang ba siya? Di ba? Yung mga totoong barkada, yung mga totoong kaibigan, ganun talaga eh. Pero ngayon, pag wala siya, biglang nagiging topic na ang tropa, yung buhay. Yan ang mahirap kasi, nangingiilam ng buhay ng may buhay, ba? Diba? Yun ang hirap na kung minsan, alam mo yon, nakapagsalita ka na hindi maganda dun sa tao, pero eventually, yung taong yun na sinasabihan mo na hindi maganda, magiging kaibigan mo na. Ba? Diba? Parang napakapangit, ba? Diba? May mga kwentong hindi mo alam kung totoo, at may mga side comments na masakit, and of course may mga tawanan na hindi mo alam kung ikaw ba yung susunod na pag-uusapan. Maraming ganyan, 'di ba? May certain topic sila. Oy, wala si ganito, iyan naman ang pag-usapan. Pag ikaw naman ang wala sa eksena, aminin mo, Ka-Vibes, nangyayari yan. Aminin niyo naman na kahit saang umpukan, kahit saang mga grupuhan, kung sino yung wala, kung sino yung hindi belong, kung sino yung hindi na nila gusto, yon ang topic nila. Ouch naman. Bado-bato, di ba? Di ba? Nangyayari talaga sa magbabarkada yan eh, na kakawatak-watak. Yung dati na lahat kayo laging magkakasama, pero ngayon may kanya-kanya na kayong grupo. May mga tampuhan, may sumbatan, at minsan isang maliit na bagay lang yan, Ka-Vibes, pwedeng magmula sa malaking or pagmula ng malaking away. Diba? Kaya minsan napapaisip ka rin eh, kaibigan ko ba ba talaga sila? Or nasanay na akong nandyan sila? Diba? Although, ang friendship naman kasi, hindi naman kailangan perfect. Normal lang yung magkaroon ng tampuan, hindi pagkakaintindihan, at pagkakaroon ng differences. Pero, hindi mo masatawag na totoong kaibigan yan kung behind your back ang daming sinasabi sa'yo. Kung behind your back, eh para na siyang si Chucky, di ba? Kung ano-ano ng pagsasaksak ang ginagawa sa pag nakatalikod ka, yun ang mahirap, di ba? Maraming ganyan sa pagkakaibigan. Nako, mag-iingat tayo dahil hindi natin alam ngayon kung sino yung totoo at hindi pag nasa harapan mo. Pero pag isang samahan, alam nyo, Ka-Vibes, pag paulit-ulit nang nagbibigay sa'yo ng stress, nagbibigay na sa'yo ng kaba, at pagdududa dun sa sarili mo mismo, hanggang pati pag-aaral mo or pati yung trabaho mo or peace of mind mo na apektuhan na, naku po, hanggang saan ba ang kaya mong tiisin para lang hindi mawalan ng barkada or kaibigan? I'd rather choose myself over my friends kung puro naman toxic ang ibibigay sa akin, diba? Yung ganun. At kung dumating ang panahon na kailangan mong pumili, mananatili ka ba dahil ayaw mong maiwan? O lalayo ka dahil kailangan mo nang piliin ang sarili mong kapayapaan kaysa naman napakaraming kaibigan sa iyong surroundings, yet puro naman kaplastika nang ipinapakita sa'yo? Abangan nyo po ang ating kwento for today, Ka-Vibes, at baka makarelate ka sa ating story na hatid sa atin ni Belle. Kaya, Ka-Vibes, sa lahat po ng mga nanananghalian dyan, sa lahat po ng mga nagchichismisan dyan, ng mga friendship nila, sa lahat din po ng mga nasa kanilang tahanan o pisina, nasa mga palengke, ayan, ang mga kachikahan nilang kapwa nila tindera, sa mga salon, ako yan, ang dami rin chikahan dyan. At syempre sa mga rider at driver po natin, abangan nyo po ang ating letter for today dito lang sa Love Me, Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

92.3 of our favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Before I let you go, I wanna say I love you. Yon yung gusto mong sabihin doon sa iyong mga kaibigan na hindi mo na kinakaya yung ka-toxican nila. Kaya sige, I'll let you go na. Pero I love you. Love naman natin siyempre ang ating mga kaibigan. Pero kung ito po hindi na nakakatulong sa atin at kung sila

0: tayo may group of friends, 'di ba? Lahat naman tayo may set of friends na matatawag natin. Ito yung, oh, 'di ba? Before nga eh, ako nasasabi ko, ito yung group of friends ko na ito yung good influence. Meron din yung parang bad influence friends, eh, 'di ba? During college, during high school, pero at the end kapag kayo nagtandaan na lahat, doon niyo lang marerealize na ay lahat po sila ay naging mabuting kaibigan. Alam mo yun, nakikita lang natin yung bad side nila, but try to look deeper, makikita mo kung gaano pala kabubuti yung mga taong nandiyan mula noon hanggang ngayon ay hindi ka iniwan, at yung mula noon na nag-cheer sa iyo until now ay chini-cheer ka pa rin. Those are true friends, ka-vibes. Very rare yan, so take good care of them. Well, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today in just a short while. A story from Belle. Dito lang po yan sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:53 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Ka-vibes, hanggang saan ang kaya mong tiisin para lang hindi mawalan ng kaibigan? Gusto mo ba ng kaibigan, ka-vibes? Gusto mo ba yung kaibigan na masasandalan? O yung kaibigan na sa tawanan ay nandyan pero kapag kalungkutan ay walay na, di ba? Gusto mo ba yung kaibigan na mabait sa'yo? Siyempre naman. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng kaibigang mabait? Pero pag nakatalikod ka, hindi na siya mabait sa'yo. Paano mo nga ba malalaman na mabait sa'yo ang isang tao? Paano mo nga ba malalaman kung totoong kaibigan niyang nasa harapan mo? At hanggang saan ang kaya mong tiisin para hindi ka mawalan ng kaibigan? Kahit ba alam mong niloloko ka na, kahit ba alam mong, pinag-uusapan ka na kapag nakatalikod ka, kahit na alam mong sinasaktan ka na nila, titiisin mo pa rin ba ang magkaroon ng kaibigan, ka-vibes? Well, abangan nyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Belle na naguguluhan na siya eh. Hindi niya na alam kung saan pa ba siya lulugar at papaano nga ba ako e-exit sa ganitong mga klaseng kaibigan na meron ako, Cathy G. Yung kaibigan na hindi ko na alam kung totoo pa ba sila sa akin. Diba? Ang hirap. Pero kung minsan kasi alam nyo, saan ba nagsisimula ang friendship? Diba? Kung minsan, mga kababata natin, kasama natin sa eskwelahan mula pagkabata, mula elementary, high school until college. Napakaswerte natin kapag may mga ganyan tayong kaibigan na kahit na napakalayo na, hindi kayo nag-uusap ng matagal na panahon, yet you still remain friends, ba? Diba? Ang sarap nung ganun. Pero, syempre, tumatanda rin tayo. Nagkakaroon tayo ng kanya-kanya nating priorities sa buhay. Nagkakaroon tayo ng kanya-kanya nating pamilya, ng kanya-kanya nating trabaho. Kaya nga ang tanong eh, nasaan na nga ba ang barkada ngayon, Cathy G? Kapag ganitong nagkawala, iwahiwalay na kayo. Abangan nyo na po ang story ni Belle. Dito lang. Sa Love Me?

This love letter is from Belle. Dear Cathy G, magandang araw po sa inyong lahat. Ganun din sa inyong mga masugid na tagapakinig. Simula nung napakinggan ko po ang inyong programa sa Sinakyang Kumbas, ay tuluyan na po akong sumubaybay araw-araw. Ako po ay sumulat para ibahagi ang madalas na bumabagabag sa aking damdamin at isipan tungkol sa mga kaibigan na napapansin kong iba ang pakikitungo namin sa isa't isa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Belle. I'm 20 years old from Pasay City. Ako po ay kasalukuyang second year college student sa isang kilalang state university. Proud po ako sa aking pag-aaral. Palagi kong sinisipagan na pumasok at nananatiling inspirado para malampasan ang mabibigat na gawain. Kaya po, Cathy, maayos naman sana at tahimik ang aking buhay kolehiyo kung hindi lang dahil sa mga barkada kong unti-unting nagiging toxic. Nabuo ang aming samahan nang kami ay naging blockmates noong freshman year, Cathy. Mabilis na nag-click ang aming mga kalog na personality. Ilang linggo pa lang po yata noong nagsisimula ang klase, pero akala mo taon na kaming magkakakilala dahil paragi kaming magkakasama sa lahat ng bagay. Wala po kami sa aming circle. Bagay na bago sa akin sapagkat ngayon lang ako nagkaroon ng ganito karami na bilang ng kaibigan. Kadalasan kasi ay dalawa hanggang apat lang. Gayunpaman, masasabi kong lahat naman kami ay nagkakasundo. Pero mukhang hindi po pala ito magtatagal, Cathy G. Sa kalaunan kasi ay napapansin kong unti-unti nang nawawarak ang binuo naming samahan. Napansin ko po kasi na kapag meron pong nakakasama sa amin ay siya ang nagiging or hindi nakakasama sa amin. Siya po ang nagiging pulutan para pagchismisan. Meron sila, Cathy G, na hindi nasasabing maganda tungkol sa buhay ng sarili nilang kaibigan. Naiisip ko tuloy, may sinasabi rin kaya sila tungkol sa akin kapag ako'y nakatalikod. Nagkakaroon na rin ako na malaking pagtatalo mula sa maliliit na bagay na nagiging daan para mailabas nila ang mga hindi magagandang isyong itinatago. Dagdag pa po na dahil malaki ang aming friend group, hindi maiiwasan na may mas mga iilang mas close sa isa't isa kumpara sa iba. Hindi na po kami nagsasabay mag-lunch or tumatambay kapag uwian, mga bagay na nagagawa naman po namin dati kahit busy po kami. Ngayon, ako po ang nagbabaka sakaling makahingi sa inyo ng payong kailangang marinig. Mukha man siyang mababaw, pero napapagod na po kasi ako emotionally dahil dito. Bawat galaw ay feeling ko hinuhusgahan nila ako. At nakakaapekto na po ito sa aking pag-aaral dahil patuloy ko po itong iniisip. Hindi ko na po talaga feel ang group of friends namin, Cathy G. Paano po kaya ako makakaalis sa ganitong sitwasyon? Tama po ba na iwanan ko na sila? Cathy G, ang hanap ko lang naman ay kaibigan or mga kaibigan na makakaintindi at mamahalin ako, hindi lang basta kaibigan, kung hindi parang pamilya na rin. Saan kaya ang mga ganong klaseng kaibigan? Sana po ay matulungan niyo ako. Lubos na gumagalang at nagmamahal.

Katulad nga ng sinabi ko kanina, ka-vibes, hindi talaga madali makahanap ng totoong kaibigan. Hindi mo alam kung yung taong nakakasama mo ngayon ay totoo sa'yo, diba? Hindi mo alam kung yung taong nakakasama mo ay walang sinasabi behind your back. Pero, hindi naman natin makokontrol yung sinasabi ng mga tao against us eh. Hindi naman natin mapipigilan yung mga kaibigan natin na magsalita kahit masabi natin totoong kaibigan natin sila. Hindi naman natin sila mapipigilan kung ano yung gusto nilang sabihin pag hindi tayo kaharap, diba? So, why worry dun sa mga bagay that you cannot control, diba? Pero, why stay sa pagkakaibigang nababalot lang ng kaplastikan, di ba? Kung ganun ang pag-uugali, edi hayaan mo na lang sila basta ikaw sa sarili mo, alam mo kung ano yung pagkatao mo. Basta alam mo sa sarili mo na ikaw wala kang ginagawang masama. Like what I've said last time, distance yourself sa mga toxic na tao if you want peace. Kasi hindi mo mahanap ang katahimikan kung patuloy ka makikisama sa mga taong hindi naman na nakakatulong sa'yo. Hindi mo kailangan patunayan ng sarili mo sa mga kaibigang walang pagpapahalaga sa'yo bilang kaibigan. Masasaktan ka lang eh. Masasaktan ka lang pag tinanggap mo yung sinasabi nilang iba sa'yo. So ang importante, masaya tayo sa ating mga ginagawa, wala kang inaagrabyadong tao, at kung alam mo na napapasaya ka ng ginagawa mo, and then go for it. Yun ang gawin mo, di ba? Bakit ka hihinto dun lang sa sinasabi ng ibang tao against you? Mahirap makisama sa mga kaibigang hindi naman totoo sa'yo. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Belle, paano nga ba siya i-exit? Ano nga bang right exit ang gawin niya? Distance yourself. Hindi naman automatic na kailangan mo pang sabihin sa kanila na ayoko na sa inyo eh, diba? Unti-unti kang lumayo para hindi ka na madamay pa kung anong pag-uugali ang meron sila. Kasi the more you stay doon sa mga toxic friends mo na yan, hindi ka makakawala, mahahawa ka pa. Diba? Do what you think will make you happy, ka-vibes. Kahit naman anong gawin nating tama or mali eh, meron at meron pa rin masasabi sa atin yung mga kaibigang nagpapanggap na kaibigan. Well, ikaw ka-vibes, ano ba masasabi mo sa ating story for today? Ano ba mapapayo mo dito kay Belle? Paano nga ba ang gagawin niya? Totoo pa kaya? Mananatili pa kaya siya dito sa group of friends na sinasabi niya na puro naman siraan kapag hindi nila kasama yung kanilang kaibigan? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Ka-vibes. Pwede nyo pong balikan yung story ha. Pwede nyo pong mapapanood sa Facebook Live kung hindi nyo po naabutan ang kwento natin ngayon from Belle. Lagi din nga kung sinasabi sa inyo, alam mo yun, nakakalungkot kapag binigay mo lahat ng tiwala, pagmamahal mo sa isang kaibigan pero nabaliwala lang dahil sa pansarili nilang interes or dahil sa mas pinoprotektahan lang nila yung kanilang sarili. Huwag kang malungkot, ka-vibes. Huwag kang matakot na maging mag-isa kung nasa paligid mo naman ay hindi mga totoong at magandang kaibigan. Just lift your head. Lift

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupe, What's Life with I Have a Dream. I have a dream na naging milyonaryo daw ako, Cathy G. Ay, taray pag ganun, diba? Sana nga ganun na magkatotoo yung mga ganun panaginip. Yun ang wish talaga natin eh, oo, na naging milyonaryo or... trillionaire, o, diba? Parang si ano lang, Elon Musk lang. Hanggang saan ang kaya mong tiisin para lang hindi mawalan ng kaibigan? Gusto mo ba maraming kaibigan? O gusto mo konti lang kaibigan pero totoo? Dahil po ang story natin na binasa kanina coming from Belle, siya po ay may group of friends, 8 sila, pero ang masaklap doon, Cathy G, akala ko mga totoong kaibigan sila, pero kapag merong isang kaibigan namin na hindi kasama sa grupo, pinag-uusapan, napaka-toxic nilang kaibigan. Hindi sila totoo na ayoko na ng ganong klaseng pakikipagkaibigan. Paano nga daw ba e-exit itong si Belle dun sa ganon? Or should I stay, Cathy G? Dahil syempre, andun na yan eh. Friendship na niya yan eh. Hindi lang niya talaga feel yung kanyang group. So, paano kaya siya makakalis dun sa ganong situation? Alam nyo, Ka-Vibes, masakit ang pakiramdam kapag ang isang tao ay nakaramdam na hindi na siya ligtas dun sa sarili niyang friends, ba? Diba? Kasi ang friendship, napaka-important niyan. Yung psychological function, nagbibigay kasi ng companionship, of course, ng emotional support at sense of belonging kapag may kaibigan ka. Kapag naging source of stress at insecurity ang isang friendship, pwedeng maapektuhan ang emotional well-being ng isang tao. Ba? Diba? Kaya kung minsan may mga tao na they'd rather... ano mo yun, maging tahimik na lang kesa naman makipag-chismisan at makipagbiruan dun sa mga plastic na tao, diba? So might as well, tahimik ka na lang, diba? Kesa naman yung makipilit mo yung sarili mo kaibiganin sila pero hindi naman na... well, hindi mo na nararamdaman yung loyalty, 'di ba, yung pagiging totoo. Kasi alam niyo yung gossip, yung mga chismis na yan, pwedeng magsilbing paraan yan ng social bonding, pero pwede rin itong makasira ng tiwala, ah. Hindi lahat ng mga chismis ay pare-parehong effect. May research na nagpapakitang ang gossip ay pwede makatulong sa pagkalat ng social information, eh, pero kung totoo naman, ha, dapat. Pero yung kung ginagamit mo yung paraan na yan para siraan ang ipahiya ang ibang tao para lang ikaw ang bida, di ba? Eh pwede makasira ng relationship at trust yan. So, alam nyo, natural lang naman na mag-isip si Belle, baka ako rin pinag-uusapan nila. It's very normal kung nagagawa nila pag-usapan yung ibang tao, eh bakit ikaw hindi? Pwede, 'di ba? So wala kang ligtas, Ka-Vibes. Kapag nakita nating pinag-uusapan ng isang grupo ang isang absent sa member, pwede tayong maging suspicious na baka ginagawa rin nila 'yon sa atin. Correct. Ito'y may kaugnayan sa social threat perception, yung tendency ng tao na maging mas alert dun sa mga signs na pwedeng magbanta dun sa kanyang social standing or relationship, di ba? Hindi malabo yun na ikaw din pag-usapan. Damay-damay yan, no? And paulit-ulit na conflict, Ka-Vibes, ha? Pwedeng magdulot ng emotional na, alam mo yung pagod sa ating sarili. Ayan. But anyways, Ka-Vibes, nako, eto. Sabi nga ni Princess Fiona, wow, ako marunong ako makisama at makipagkaibigan pero laging may isang tunay na kaibigang since high school yung best friend ko na babae din. Nagkikita pa rin kami hanggang ngayon at may kusa din akong best friend ng may isa pa akong best friend ng college. Nagbanding din kami hanggang ngayon. Okay lang kahit konti kaibigan basta nga totoo. Totoo naman yan. Ayan, hello to my BFF Sheila Gutierrez and of course my best buddies Don Don and Fiscal Will and William Mortel. Sabi niya, kung may kaplastikan lang naman po ang samahan, pwede naman silang umalis para mahanap mo yung peace of mind sa sarili mo rin. Totoo. Ang tunay na kaibigan, minamahal ka, iniintindi ka sa lahat ng bagay. Kung nararamdaman mong hindi na magandang pakikitungo nila sa'yo, mabuting pakiramdam mo't umiwas ka na lang. Ayan, ba? Diba? At least... hindi ka, alam mo yung mag-iisip pa, magkakaroon ka pa ng peace of mind. Thank you, Miss Altesa. For my opinion, sabi ni Coates, huwag mo na silang iwanan dahil alam mo sa sarili mo ang ano, kung ano ka. Hayaan mo sila na makaramdam na unti-unti ka nang umiiwas. Marirealize din nila ang halaga mo kapag naramdaman nila yun, no? Diba? Ganun lang naman yun. And this one last is coming from Engineer Tadeo, sa magandang aral para sa pagkakaibigan ay ang balanse, katapatan, respeto sa pagkatao ng bawat miyembro. Lumalago dahil sa tiwala at hindi nagpapadala sa mapanirang peer personality. May suporta lalo na sa oras ng pangangailangan, walang inggitan. Kapag may pagbabagong nagaganap, marunong makinig imbes na humusga, walang talangkang mentality na hihilahin kapababa ang kaibigan o itutulak sa kumunoy ng panganib. Pero hindi na kayanin ang masamang pakikitungo, bakit ka pa pumili ng tapat? Ano yan? Matindi ka pumili ng tapat at tunay na kaibigan. Ayan. Thank you, Engineer Tadeus Conti. At syempre, sala pa rin po ng mga nagbibigay ng reaksyon at payo. We still have time, ka-vibes. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:22 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 of FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Luke and Michael learns to rap forever and a day. Na sana ang mga kaibigan natin, forever and a day ay nandyan na totoo sa atin. Hanggang saan ang kaya mong tiisin para lang hindi mawalan ng kaibigan, ka-vibes. Again nga po, ang story natin kanina ay tungkol po sa mga kaibigan nitong si Belle na hindi niya na kinakaya yung siraan doon sa circle of friends niya na kapag wala yung isang kaibigan, yon ang nagiging usapan. Ayan, alam niyo ka-vibes, yung paglayo sa isang unhealthy relationship, hindi automatic na pagiging masamang kaibigan eh. Mahalaga yung boundary sa friendships. Hindi obligasyon kasi ng isang tao na magstay sa isang relationship na patuloy lang na nagdudulot sa kanya ng stress. Diba? Pwedeng lumayo nang hindi ka nakikipag-away. For example, bawasan mo yung pakikisama, manatili kang respectful, or ituon mo yung mga time, yung oras mo sa mga taong nagbibigay sa'yo ng healthy support. Hindi doon sa nagbibigay sa'yo ng stress, di ba? And ang friendship conflict, pwedeng maka-apekto yan sa academic functioning. Ha? Para kay Belle, hindi lamang friendship problem ang nangyayari dahil nga nagsimula ito sa na maka-apekto na rin doon sa kanyang pag-aaral. Yun yung mahirap eh. Yung interpersonal stress, pwedeng makagambala yan doon sa concentration mo. Dun sa mood at ability na mag-focus sa ilang responsibilities. Kasi syempre, sabihin na natin na gusto mo mag-concentrate, papasok at papasok pa rin sa isipan mo yung mga kaibigan mo, eto ba? Anyways, maraming salamat po, ka-vibes. Ayan, sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for, syempre, for Belle. Erwin Velasco, baka meron ka na namang comment at hindi ko mabasa. Pasensya na yesterday, ha? Ayan, alam nyo, minsan, hindi friendship ang mahirap pitawan, eh. Kundi yung alaala, yung memories kung ano kayo dati. Diba? Yung mga good memories, yun talaga yung pinanghihinayangan natin, ka-vibes eh. And for you, Belle, huwag kang magstay dahil lang sa takot na baka wala ka ng ibang maging kaibigan. Alam mo, mas mabuting mag-isa ng at peace ka kesa naman napapalibutan ka ng mga taong unti-unting kumukuha ng peace of mind mo. Tandaan mo yung tunay na kaibigan, eh handa kang ipagtanggol sa harap ng lahat kahit hindi ka nakatingin. Belle, huwag ka matakot if konti lang yung circle of friends mo eh. Hindi paramihan ng kaibigan ng buhay. Mas mahalaga ang kakaunti pero totoo kesa marami pero hindi mo naman alam yung loyalty nila sa'yo. Thank you so much for sharing your story with us, Belle. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com. Or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Wednesday, first Wednesday for the month of September. Ayan, syempre simbang baklaran para sa ating mga Katoliko. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po, syempre, walang iba, DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy.

0: naman ang mood mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon, mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naglaan ang pamahalaan ng 300 million pesos na pondo para sa pagkukumpuni ng Aquino Bridge sa Tarlac City na gumuho noong nakaraang linggo dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas matagal bago muling buksan ang Aquino Bridge dahil sa lawak ng pinsala. Samantala, target namang buksan sa mga naglalakad sa susunod na linggo ang Agana Bridge na bagyang gumuho at ikinamatay ng 2 tao. Ayon sa Pangulo, inaasahang papayagan na ang maagang trapiko o magaang trapiko sa Agana Bridge sa loob ng 2 linggo.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, hinigpitan ng Department of Education at DepEd ang mga alituntunin sa pagbibigay ng parusa sa mga mag-aaral na sakop.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Sa kaligtasan sa paaralan, nakasaad sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 na nakabatay ang parusa sa bigat at dalas ng paglabaga. Para sa mga serious offense, kabilang ang paulit-ulit na bullying at online harassment, maaaring umabot sa 5 araw ang suspension sa unang paglabaga, habang maaaring humantong sa non-readmission o exclusion kapag naulit. Mas mabigat naman ang ipapatupad sa high-risk acts gaya ng matinding pananakit, bomb threats at mapanganib na hoaxes na maaaring humantong sa permanenteng pagkaka-exclude at pag-refer sa mga otoridad. Ayon naman kay Education Secretary Sunny Angara, hindi isasantabi ng DepEd ang kaligtasan ng mga mag-aaral habang binibigyan pa rin ng pagkakataong magbago ang mga lumalabag. Samantala, maaari ring magpatupad ang school head ng hanggang 30 days na preventive suspension habang iniimbestigahan ang kaso kung itinuturing na banta sa kaligtasan ng campus ang mag-aaral.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, umabante sa susunod na round ng 2026 US Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos dominahin si Mary Stoyana ng Amerika sa score na 6-1-6-2 sa Louis Armstrong Stadium sa New York City. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Ayala sa kalaban matapos agad magtala ng 5-0 na abante sa first set at isara sa 6-1. Sa second set, nagpalitan ng 2 ng panalo sa mga laro pero muling kumasa si Ayala at sunod-sunod na nanalo para makalamang ng 5-2 bago ipanalo ang match sa loob ng 1 oras at 18 minuto. Sa susunod na round, makakaharap ni Ayala ang world number 46 na si Oleksandra Olinikova ng Ukraine.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Oras natin, mga ka-vibes, sa 3:17 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kayo po'y nakatutok syempre dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ninyo sa soundtrip, ang lupet!
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS!
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip ang Lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon mga ka-vibes. Oras natin, 3:21 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Hell. Happy, happy hump day Wednesday. Bongga. May mga araw talaga na very kalmado lang, no? Tapos parang very, very much thankful ka sa pagiging kalmado ng ganap. Uy, ako halimbawa, today, kasi kadalasan, parang Lunes hanggang Biyernes, pag pumapasok ako, talagang either puno yung sa parking, ganyan, tapos may mga moment na maghihintay ka. Oh my God, today, thank you so, so much. Ang luwag ng parking lot. As in, yung pagdating mo talaga, parang ang dami nakabungad na, oh, dito ka, ganyan, pwedeng-pwede. Aminin natin ha, sa hirap na humanap ng tamang lugar kung saan pwede pumarada, ipagpasalamat mo dahil makakabawas yan sa oras mo para hindi ka mali. Tama? Tama! Isa pa, nakakaloka rin naman. Kahit na maganda yung parking, pero syempre, meron akong parang may konting-konti lang naman mga ka-vibes. Konting-konting kurot sa dibdib ko kasi ang nanay ko at ang kapatid ko, ang pinsan ko, sila ay lumipad patungo ng Iloilo. Bongga din, Anes. Lipad lang ng lipad, oo, my dear. Pagkagaling ng Iloilo nung kamakailan para ayusin yung birth certificate ko, eh, agad-agad. Nasa Iloilo naman sila. Ayan, oo. Tapos parang sabi ko, ala, I miss Iloilo. Kasi sakto, pinapanood ko yung vlog ni Team Laude, yung anak ni Small Laude. Na bumisita siya sa Iloilo. So parang miss na miss ko na yung ano, yung Batchoy. Miss na miss ko na yung Molo. Miss na miss ko na yung masarap na Siopaw sa Robertas. Ayan, oo. Lahat na miss ko. Pati yung mga tito-tita ko dyan, tsaka yung mga pinsan ko. Sabi na nanay ko, dali na, sumama ka na. Sumunod ka na dito. Sabi ko, ang galing. Baka ganun-ganun lang kadali na hindi pumasok sa programa, Anies. I miss you, Aaron! Uy, Aaron, I miss you so, so, so, so much. Kayo ni Ate Che, si Nadilan, lahat kayo. Miss na miss ko na kayong lahat. Si Cole, see you soon sa studio. Hi, Cole! Sabi mo, uy, eto na, may kikwento ako sa inyo mga ka-vibes. Dahil tayo po ang Home of the Stars. Gusto ko pong pasalamatan ng lahat sa inyo na mga nakapanood sa aming official TikTok account sa 923 FMR Manila. Diba, dun sa video na ginawa with Mon Confiado, ngayon po ay nasa 1.5 million views na po siya on TikTok and 1 million na po sa Instagram. Grabe, iba talaga kayo magparamdam ng pagmamahal at pagsuporta. Hashtag siyang tunay. Totoo, siyang tunay. Siyang tunay na ano, na-appreciate ko po yung inyo pong pag-share, pag-comment. Kasi in fairness naman, ang galing naman talaga ni Sir Mon. Hindi ko lang masabi on air kasi nga syempre, di ba, may G-A-G-O siyang sinabi doon. Oo, yung ano, TikTok Trend Challenge. Uy, alam nyo, ngayon ko lang nalaman na for the longest time, di ba, pinost kahapon na I portrayed the role of Coring sa Pangako Sa'yo, tapos kay Madam Claudia, si Angelica Panganiban. Originally pala, yung sa original kay Christina Hermosa at saka kay Jericho Rosales. Ang una palang option para gumanap bilang si Amor at si Claudia ay si Snooki Serna ang gaganap bilang Claudia Buenavista. At sa Amor Powers naman, si Lorna Tolentino. Ano kayang eksena kung si Snooki at saka si Lorna yung Claudia at saka yung Amor? Ang gumanap syempre, di ba, yung naging very iconic din, si Jean Garcia bilang si Madam Claudia at si Amor Powers naman si Yula Valdez. Naging iconic din naman talaga yung portrayal nila at hanggang ngayon, eh, di ba, parang kilala sila bilang sa the original Claudia and Amor. Pero ang taray, no, ang original pala na inoffer yung Claudia, si Snooki Serna. Oo, tapos si Amor, si Lorna Tolentino. Samantala, noong 2006, oy, ayan o, for sure buhay na kayo niyan, yung mga batang 90s. Oh, humanda kang umangat.
Naging usap-usapan din pala yung mga dapat gaganap. Bilang si Bakekang. Natandaan niyo ba yung Bakekang? Yung pinag, yung ginampanan ni, ano, ni Sunshine. Sunshine Dizon. Tapos anak niya si, ano, si Lovey Po. Sino ba yung anak niya? Tama, di ba? Si Lovey Po. Tama, di ba? Sa Bakekang yun, yung anak niya si Lovey Po nung lumaki na si Lovey Po at saka sino pa yung ano, yung katambal niya doon? Kasi alam ko yung bata, si Crystal Reyes at saka si Eunice Lagusnilad. Ang mga naging options pala, Sharon Cuneta, Jean Garcia, Cheryl Cruz, si Jaya, tapos kinonsider din. Samantala, ayan na, yung mga kinonsider, si Sharon Cuneta, ang megastar, si Jean Garcia, ang tarin ni ate Jean Garcia din, ang galing din kasing actress talaga, si Cheryl Cruz at saka si Jaya. Sila yung mga kinonsider. Samantala, may mga artista rin daw na nagpadama ng interes sa pagganap bilang si Bakeka. How true, no? Na si Chris Aquino. At saka si Ay de las Alas. Ay nagpadama ng kanilang kagustuhan na gampanan yung role na Bakekang. Tapos ang chika pa ha, di umano daw. Si Miss Chris Aquino even called yung producer na si Donna Villa to ask about the character at dun sa original na comics ng Bakekang. Siyempre, in the end, pinili ng GMA na si Sunshine Dizon ang bumida para sa Bakekang. O, diba? Antara. Sino yung kasama ni Lovey Po na kakapartner niya? Anyways, bongga. Alam niyo, maraming mga ano eh, mga nakakalokang mga patrivia para sa mga balitang showbiz na alam ko naman na talaga namang BET. Bet na bet. Sino? Sino yung ano, yung ka-alter ego ni ano, ni di ba dalawa yung anak ni Bakek, ano, ni Bakekang doon, si Lovey Po, tama ba? Sabi, paano naman sila makakagawa ng project noon, e nasa ABS-CBN sila Chris, tsaka si Ay. So yun nga, di ba, syempre di ba, that time, kung wala kang project na ginagawa doon sa ABS-CBN, pwede naman posible naman na per project ang gawin. Hello? Walang imposible. Si Megastar nga, di ba? Nagulat na lang tayo lahat nang pumirma siya ng kontrata with TV5. Tama, mali. Ayan, yes, Yasmin Curdy. Yun. O, di ba? Sabi ko sa inyo, alam ko meron talaga eh. May Yasmin Curdy at saka may ano, may Lovey Po. Yes, di ba? Iba't sabi mo, iloko ay saka isagani ayon sa source ito po ay di umano. Yes, oo. Oras natin saktong 3:30 na nga po sa buong kapulaan ng Pilipinas. I will give you more music. Balik tayo sa more chika, more fun, more showbiz maya-maya lamang. Pero ngayon, more music muna tayo. Ito po ang Make It With You ng Ben and Ben Banana Crew. Enjoy mga ka-vibes.

0: the fan.
1: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ito ang the fan.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes
0: ang the fan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras natin saktong alas 4 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, meron tayong song request mula kay Arman Salon. Ito pang awitin ni Manilyn Reynes na Ikaw Pa Rin. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang afternoon mga ka-vibes. Oras natin 4:26 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si DJ Jai Ho! Hello, we! Kamusta po kayo? Uy, kanina parang biglang bumusang ulan dyan sa may Montalban ha. Hindi ko pa nasisilip dito sa may bandang Quezon City. Oh, pero ang tanong, kapag po ba malamig? Kapag po ba biglang bumusang ulan? Ano po ba ang madalas na masarap gawin? Oh, dali mag-comment kayo down below kung anong masarap gawin kapag ka malamig. Kapag ka umuulan, narinig mo yung pataka.

mga ka-vibes ang ginagawa kapag malamig at saka kapag ka umuulan, nagluluto ng sopas. Ayan. O, di ba magluluto ng sopas na mainit na mainit, masarap, para naman maging warm yung iyong pakiramdam. Sabi ni Ate Arman, kapag ka malamig po, dapat magsiksikan. Bakit naman magsisiksikan? Mali. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga masarap gawin kapag malamig bukod sa magluto ng sopas? Maglinis, di ba? Mag-general cleaning. Oo, maglinis. Oo, totoo. Totoo. Maglinis yung mag-arrange kayo, mag-declutter kayo para naman at least kahit nasa bahay lang kayo, eh very productive pa rin ang inyong mga ganap sa life, ba? Diba? And also, o sabi naman dito, magyakapan. O hindi, kasi syempre tama naman, kung may jowa kayo, bakit hindi kayo magyakapan, ba? Diba? Sabi nga nila, hashtag cuddle weather, ganon. O yan, taray ha, pagka ganyan talaga yung mga pag-uusap, eh ano, eh talaga nakaka-relate. Ngayon sa aking ganda na mala. Nakaka-relate at talaga namang alive na alive kayo. Sabi ni Ate Arman, kapag pumalamig at maulan, mag-alis ng mga bara sa tubo. Pwede naman, di ba? Maging ano, mag, ano yun, ano, plumbing? Plumber. Ano ba? Di ba? Yung mga magtutubo, ipalinis ninyo. Kasi syempre, di ba, alam nyo, dapat natutunan ko ha, sa lababo, hindi dapat, ano, ibinubuhos doon yung mantika. Di ba? Hindi dapat binubuhos sa mantika kasi magbubuo-buo yan. May nakita kong, ano, hack sa TikTok. Na parang sa tissue, may binabalot siya sa tissue, tapos parang ano, ina-absorb siya, tapos tinatapon sa basura. Kasi nakakasira daw yun ng mga ano, lababo, yung mga tubo, ganyan. Uy, nakita ko po, kahapon, September 1, maiba lang no, mga ka-vibes. Bukas na po ang Burnham Park. Ang newly renovated na Burnham Park dyan sa Baguio. And that leads me. Parang gusto kong pumunta. Nakita ko ang ganda-ganda. Parang ang sarap-sarap mag-food trip sa Baguio. Ang dami kong mga gustong puntahan. Pero paano ka makakapunta? Araw-araw ang trabaho. Kapag may free day talaga, kahit mga 2 days lang, pupunta ako ng Baguio. Mag-unwind. Oo, magtatanggal ng mga ano, excess baggage. Wow, taray. Excess baggage!

Ay, may tanong ako sa inyo mga ka-vibes. Nabi-feel nyo rin ba? Di ba kasi yesterday yung pinag-uusapan natin about manifestations? Yung words are very, very powerful. Nabi-feel nyo rin ba o nakikita nyo minsan sa sarili nyo na someday, yayaman kayo? Yung tipong sure na sure ka na malayo ang marating mo sa buhay. Di ba mga ganong eksena? Oo, walang masama, di ba mga ka-vibes? Kayo, ikaw, o ikaw, na-feel mo ba na yayaman ka in the future, someday, ganyan, yung malayo-malayo marating mo sa buhay? Oo, maganda yan kung gagawin mo rin ng ano, ng kilos. Hindi yung puro pag-feeling lang. Hindi yung puro pag-feeling lang yung ginagawa mo, nakahilata ka lang, gano'n. Oo, kasi pagka gano'n ng eksena mo at hindi ka nagkatrabaho, ang tawag sa'yo, illusionada. Charing, charing. O hindi, marami talaga nakaka-relate kasi, di ba? Nung mga bata tayo, parang ang akala natin, di ba? Yung feeling na nasarap ka ng salamin, tapos gaganap ka na ikaw yung bida, yung inaapi-ape, tapos yung pala anak mayaman ka, yung mga ganon. Kaya nga, di ba? Click na click yung mga ano, AI na mga micro-drama series. Yeah. Pero totoo ha, meron din tayong mga kamag-anak minsan, tsaka yung mga kapit-bahay natin na kapag ganun tayo mag-manifest, actually dati kasi hindi manifest ang tawag, parang pangarap lang yung tawag dati, diba? Oo. Ngayon kasi manifest yung tawag ganyan. Meron tayong mga kamag-anak na mga tito-tita ganyan na parang ang eksena sasabihan pa tayo ng ambisyosa, ganyan, walang mararating sa buhay, yan, oo, diba? Pero hindi makakapagpigil sa atin yung mga salita nila kasi minsan, kaysa masaktan ka, mas maganda na gamitin mo yung mga salita na yan as motivation. Diba? O tama, i-manifest yan na in the future, yung mga pangarap mo ay iyo pong maaabot. Ganun. Oras natin 4:33 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Back to more music tayo mga ka-vibes. Banana Crew! Ito pong awiting Blink Twice ng Beanie.

0: Oras natin mga ka-vibes sa 507 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kabiling ka-bonding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Nang balat yari pag nag-brown. Nako, susunod na po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ito po yung mga awitin na inyo pong ni-request sa aming mga social media account. Ano-ano kaya ang 10 kanta na pasok ka ngayong araw ng Wednesday, September 2, 2026? Uy, pero alam nyo, may realization ako mga ka-vibes. Kayo rin ba ganun din na parang na-feel ninyo or na-realize ninyo o baka naman naisip nyo na hindi pala talaga lahat ng mga kabaitan or kabutihan maibabalik sa inyo? Actually, no, totoo. Dahil minsan, kahit gaano ka man na magpakatotoo, maging genuine o mapagbigay at umunawa ng ibang mga tao, eh talaga namang hindi po sapat para itrato ka nila ng maayos. Sabi nga nila, ang sad reality daw or sad truth, you can't expect your own good heart from other people. Pero tandaan nyo mga ka-vibes ha, huwag na huwag kang magsisisi na naging mabuti at mabait ka. Sabi nga nila, let karma handles the rest. Yung kabutihan, kabaitan, babalik at babalik po yan sa'yo. Hindi man dun sa mga taong pinagpakitaan mo ng magandang kalooban. Pero mula naman yan sa mga mas better na mga tao at right blessing. Don't let ungrateful people harden your heart. O taray, diba? Grabe yung mga ano, mga friends natin ngayon na mga kasama natin eh, mga palaban. May batiin natin sila, oo. Si Sir Dren, si Taron, si Kevin Lee, si Renz, si John Mark, si Henry, at si Mama Choki. Siyempre, kailangan batiin din natin. Hindi ko kasi, ang pangalan kasi niya si X Alter Ako 19. Wow. Oras 5:10 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kavibes. Trivia muna.
2: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melix Tiberes Francisco, ang inyong ko-auntie.
6: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizon, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang look.
7: Ang tinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Paborito ng merienda. Nandito na!
4: Ang Fetchy ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
5: FMR, favorite music radio, ka-vibes niyo sa Sound Trip, ang lupet. 5:17 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po, si Jaiho. Oras na mga ka-vibes para ihatid sa inyo ang ating top 10 most requested songs. Yung mga binoto po ninyo via our social media accounts. Para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ano kaya ang mangunguna? Pipuesto sa numero 1 sa araw na ito. Tara, heto na, sabay-sabay, dire-diretsong tugtugan dito lang sa Home of the Stars, Banana Crew.
6: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer?

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Kas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala muna.

92.3 FMR, Ka-Vibes Sound Trip, and that was Huwag Kang Matakot ng Orange and Lemons. Isang magandang gabi sa ating mga ka-vibes. Kayo nakatutok sa programang ID Benites, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Nako mga ka-vibes, akong bahala sa good vibes and good music all the way up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman samahan niyo ako, makisang along. And of course, no, makijam ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Syempre, sa mga ka-vibes natin na nasa kanilang mga kotse o kaya naman nasa biyahe ngayon, sa mga pasahero natin, sa mga magigiting at nagagwapuhing machuper natin, pati na rin sa mga moto, taxi at TNVS driver, isang magandang gabi sa ating lahat. Kamusta naman ang inyong midweek Wednesday? Yes, mga ka-vibes, kalahati na tayo ng work week. Kaya naman, kamusta naman ang energy ng ating mga ka-vibes ngayon? Di ba usually kasi pagka-Wednesday na, ayan na, medyo nalulobat na ang marami sa atin. At parang ang gusto na lang nila is gumapang until Friday. Pero okay lang yan, ka-vibes. Bubuhayin natin ang inyong energy ngayong gabi at ang inyong vibes. Dahil makakasama niyo ako up until 9 PM, magpapatugtog tayo ng malulupit na kanta. At syempre, hindi lang tayo makikinig. Tayo ay makikisama rin, no? Makikising along sa mga featured songs natin ngayong gabi. Welcome na welcome lahat ng ating mga ka-vibes, di ba? Sintonado man o biritera, welcome dito sa ating programa. Kaya naman, if ikaw mahilig ka kumanta, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, isave mo na ang numerong 0954-406-1967 kung gusto mong makikanta or makisang along sa ating mga featured songs ngayong gabi. Ayan, syempre, no, ang ating unang featured song, mga ka-vibes, ay para sa ating mga ka-vibes dyan na, alam mo yon, nagbabago or binago nila ang kanilang mga sarili dahil lang sa pag-ibig. Relate ka ba dyan? Naranasan mo na ba na baguhin yung style ng pananamit mo, yung mga paborito mong pagkain, o kaya naman yung mga hilig mong pinapakinggan na kanta para lang makisabay dun sa taong gusto mo? Oh, if nakaka-relate ka dito, para sa itong unang featured song natin, it's Titibo Tibo by Moira, mga ka-vibes. Alam mo, gusto ko tong kanta dahil na makulit yung at catchy, ha, yung tono nito. And bukod pa doon, sobrang relatable nung concept. Kasi at some point in time, tayo mga ka-vibes, pag may nagugustuhan tayong tao, parang kahit hindi natin gusto yung isang bagay, go for the go, ba? Diba? Parang kunwari, gusto mo rin siya. Para lang makarelate kayo sa isa't isa, ba? Diba? O, wag mo sabihin, hindi mo nagagawa yun, ka-vibes. Nako. And for our second featured song naman, di ba? Kung hindi ka nakaka-relate dito, sabi mo never ka ba nagbago, ito I'm sure makaka-relate ka. Dahil ang ating pangalawang featured song naman, ito tong timeless anthem para sa ating mga ka-vibes na nakaranas ng pag-ibig na natapos o nag-break, pero mahirap kalimutan. Yan, I'm sure ka-vibes, kung hindi ka man nakapagbago para sa isang tao, meron ka dyan na nasa isip mo na taong hindi mo makalimutan. Kahit na past is past, diba? Ganun talaga yun, mga ka-vibes, ganyan na ang life. Kaya naman, kung nakaka-relate ka sa kantang It Must Have Been Love, It Must Have Been Love ni Roxette, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Yan ang numero natin dito sa ating programang ID Diva Nights. At once again, samahan nyo ako up until 9 PM. Ako nga pala ang inyong bestie na G-Safon at Kwentuhan, the one and only DJ ID. And mga ka-vibes, sa oras sa 6:20, back to tugtugan muna tayo. And itong susunod na kanta natin ay para sa mga ka-vibes natin na talagang kakapit, no? Kesyo mahirap na, marami ng challenges ang kanilang relationship. Here's I Won't Give Up by Jason Mraz. Kaya naman, enjoy nyo ang good vibes and good music. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes a Sound Trip. Enjoy the song.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Lore, 17, 18.

0: The vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kak.
1: Sintunah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: The vibes.
7: 92.3 FMR, Ka-Vibes is Sound Trip!
5: Ang lupet!
7: Kamusta ang ating mga Ka-Vibes all over Metro and Mega Manila? Pati na rin ang ating mga Ka-Vibes dyan sa taas. 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Pati na rin sa 102.3 Bacolod. Maayong gabi sa inyong tanan. Ayan. Did I say that right? Tama ba ako sa pag-pronounce ko doon, mga Ka-Vibes? Ayan, alam ko, binabati ko kayo ng kamusta, diba? Tsaka magandang gabi. Yarn. Kaya sa mga Ka-Vibes natin, talaga namang maganda ang gabi at mas gaganda pa yan if tatawag kayo sa programa nating iDiva Nights para makisang along live on air dahil sa oras na 6:41 ng gabi. Ayan, tumatanggap na tayo ng mga live callers para dito sa ating programa. And sa mga Ka-Vibes natin, kung hindi nyo naabutan kanina, ating unang featured song ay Titibo Tibo by Moira. O, di ba? Labas, asa na ang ating mga Ka-Vibes dyan, mga girlaloos na dating nung mga bata-bata sila, napaka-boyish. Tapos nung eventually, nung tumungtong na ng high school, ayan, nagiging girly-girly na. Kasi ako mismo na experience ko yan from a third person's point of view. Ayan, dahil meron nga akong kapatid na babae. And nung lumalaki kami, talagang boyish siya, as in very much so. And nung bandang college na, ayan, mas nagiging girly na siya. So, tawag ko ngayon sa kanya, girlies. Kaya sa kapatid ko, kung nakikinig ka man ngayon, ayan, ikwento mo sa ating mga Ka-Vibes ang naging experience mo, diba, growing up. Ayan, and sa mga nakaka-relate dito sa kanta na to, hindi man mismo na ganun yung naging experience mo na boyish-boyish ka tapos naging girly ka para sa isang tao, eh, yung tema naman na itong kantang to ay para dun sa mga tao na nagbago or binago ang kanilang mga sarili sa ngalan ng pag-ibig. Kaya kung nagawa mo na yan, Ka-Vibes, at nakaka-relate ka sa kantang to, para sa'yo pa rin tong titibo-tibo ni Moira. Kaya naman ang numero natin, mga Ka-Vibes, 0954-406-1967. And mukha nandito na nga ang ating unang songarist for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
8: Hi po.
7: Hi! Pangalan at taga saan?
8: Hello, my name is Angela Mugatas. Taga QC po.
7: Ayan, medyo choppy tayo, no? Ayan, pwede pa kay ulit. Ayan, Ka-Vibes. Hello? Naririnig niyo ba kami?
8: Hello po.
7: Ayan, ayan. Klaro na, klaro. So again, sorry, pangalan okay. At taga saan?
8: My name is Anjanette Mugatas po from QC.
7: Anjanette, wow, I love your name ha. Parang mala prinsesa ang peg ng pangalan mo. So Anjanette from QC, pwede ba kitang tawaging Anj? Pala desisyon ako eh, no? Oo, from now
8: po,
7: on, Anj ka na. Hindi, sige, Anjanette, welcome sa ating programang iDiva Nights. At ikaw ba, naranasan mo na bang baguhin ang sarili mo para lang makarelate ka dun sa taong gusto mo or para makarelate sa'yo yung taong gusto mo?
8: Ano po? Sorry po?
7: Naranasan mo na bang baguhin ang sarili mo or gustuhin ang mga bagay na hindi mo naman talaga normally gusto para lang makarelate ka doon sa crush mo? Nagawa mo na ba yan?
8: Ay, siyempre po, nagawa ko na.
7: So, ano yun? Kwento mo naman sa amin ng slight. Anong pinaka na pumasok sa isip mo na moment?
8: Yung, kunwari, nakita mo siyang magaling siyang mag-gitara. Eh, parang gusto ko rin mag-gitara.
7: Yeah!
8: Piano. Parang gusto ko rin gawin yung gusto niya. Para makarelate lang kayo sa ilan-ilan.
7: Oo. Di ba para masabi mo na, ako ako rin, gusto ko yan, ganon.
8: Oo.
7: Ako naman siguro ang moment ko na ganyan is yung sa music. Hindi ako mahilig sa R&B, pero yung crush ko noon, mahilig siya sa R&B. So parang ako like, oh, ang cool pala. Ay, sino? Wala, wag na lang natin pangalanan, no? Past is past. Ganun. Ayan, so sa ating mga ka-vibes, palakpakan natin si Anjanette. Mukhang ready-ready na siya. Kumanta for tonight. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ay nakaka-relate sa song ni Moira na Titibo-Tibo at alam mo tong kantang to, feel free to sing along.
0: 0 0 6 7
7: There we go. Verse 1 sa akin, Anjanette, tas verse 2 sa'yo, ah. Alright, palakpakan natin mga ka-vibes, Anjanette from Quezon City. 3, 2, 1.

0: Jeanette from Quezon City. And that was Titibo Tibo by Moira De La Torre. And sa mga ka-vibes natin, nag-enjoy ba kayo na maki-sing along or maki-jam sa ating unang featured song? Ikaw ba, Jeanette? Hiningal ka ba?
1: Pa?
0: Nahihiningal ka ba sa kanta? Kasi alam mo, eto ah, pag naaalala ko talaga, yung pag may magtatanong sa akin kung sinong Filipino rapper ang bet ko, dahil sa kanta na Titibo Tibo, pwede kong sabihin na si Moira De La Torre. Pero totoo yan, no, mga ka-vibes. Etong kantang ito talaga, very relatable. Kasi bukod nga sa napaka-catchy niya, nakaka-good vibes lang altogether yung kanta. And ang sarap-sarap niyang kantahin. At kinanta yun ni Anjanette ng napaka-husay. Kaya naman palakpakan natin si Anjanette. Baka meron kang gustong batiin, Anj?
1: Ay, binubati ko lang for stroke ako. PB.
0: Ayan.
1: Tapos, pati ilapag ko na rin po yung socials ko.
0: Yes, of course! Ikaw ba ay ano, tumutugtog talaga or musikera ka talaga?
1: Ay, opo, tumutugtog po talaga.
0: Ay, wow! Anong
1: so,
0: mga ano?
1: You can follow me on social media po sa IG po at Anjanette Mugatas. Sa Spotify rin po, meron din po at Spotify, Anjanette Mugatas.
0: Yun, sa mga ka-vibes natin, kung gusto nyo nga mapakinggan, sumusulat ka rin ba, Anjanette?
1: Yes,
0: po. Ayun, ang galing. Kaya naman pala napakahusay mo rin kumanta. At maraming maraming salamat ah, sa pag-share ng talent mo sa amin.
1: Thank you po.
0: Yeah, thank you rin so much, Anjanette. At magandang gabi sa iyo, pati na rin sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. Sa ating mga ka-vibes na nasa biyahe, ayan sa oras na ito. Akong bahala sa good vibes and good music up until 9 PM dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman, back to tugtugan na tayo mga ka-vibes. And sa ating susunod na oras, ayan, pagkaabangan niyo po ang ating second featured song na It Must Have Been Love by Roxette. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, for more good vibes and good music, tumutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: 3, FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang Lupet!

0: Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: You're my spice.

102.3 FM ARC Vibes Sound Trip, and that song was Ba Ba Ba Ba by 1621, isang rising P-pop boy group. And alam niyo ba, tong kanta na to mga ka-vibes ay actually napaka husay, no? At napaka-creative niya. Dahil kasi kung papakinggan mo yung kanta mismo, eh para siyang kwento ng tao na nasa isang elevator, di ba? Na may na-meet siya isang tao. But truly, yung pinaka-ano niya, creative direction niya, base din sa nabasa ko, no, sa Daily Tribune, na itong kanta ay para siyang ano, kinukumpara niya yung experience, no, ng isang tao na nai-in love dun sa experience ng isang tao na nasa elevator na pumasok. Diba? Yung parang exhilarating feeling na hindi mo maintindihan, na parang pumasok lang siya sa buhay mo, diba? At all of a sudden, ano ba? E-exit ka ba? Or ano ba, mag-stay ka ba with me? Diba? Kasi parang yung ano niya, yung lyrics niya ay pinapakita doon yung rush, diba? Yung anticipation ng bagong pagmamahal, ng bagong romance or ng bagong relationship, diba? Nakakamiss yun ah. Kaya nga diba sinasabi nila, yung parang unang year daw ng relationship, yun daw yung pinakamasaya. Yung kumbaga honeymoon phase, ganyan. Naniniwala ba kayo mga ka-vibes sa honeymoon phase? Kung saan yung parang mga early years nyo, yan yung parang masaya kayo, diba? Parang in love na in love, ganon. Tapos after nun, wala na, dun mo na makikita yung mga pinagkaiba niyong dalawa, differences niyo in values, yung mga bagay na hindi niyo gusto sa isa't isa. Kayo ba, kung tatanungin, naniniwala ba kayo na ang honeymoon phase sa start lang yan? Or kaya bang ipagpatuloy ang honeymoon phase until parang gawin siyang consistent sa relationship niyo? Ako personally, hindi ako naniniwala dyan kasi yung honeymoon phase na yan, syempre, part naman talaga sa relationship na oo, sa simula, parang ang saya-saya nyo. Pero pwede kasing gawing yan consistent. Depende na doon sa dalawang taong involved. Kung paano nila ibibigyan ng halaga, bibigyan ng oras ang bawat isa para iparamdam, no, na mahal nila ang isa't isa. Syempre, hindi lang naman sa simula dapat yung mga efforts, 'di ba, yung mga magagandang bagay, yung mga pagpaplano-plano ng mga dates, 'di ba, yung mga nakakakilig. Dapat patuloy yan, dapat consistent, hindi yung magaling sa una lang, ganon. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, pwede niyong i-share sa akin, no, kung anong nararamdaman niyo or anong iniisip niyo tungkol sa mga gitong bagay. Is honeymoon phase really just a phase, or kaya ba itong gawing consistent? Pwede niyo yan i-share sa 92.3 FMR Manila Facebook fanpage natin. Pwede niyong i-PM yan dyan, or pwede niyo rin i-PM yan sa akin. Search niyo lamang DJ ID sa Facebook fan, sa Facebook page natin. And of course, pwede rin kayo tumawag or mag-text sa ating numero, libreng-libre, 0954-406-1967, sa ating Viber line. Kaya naman ka-vibes, i-share nyo na yan sa akin para basahin ko yan in a bit. And pero alam nyo, kung ano pang consistent, yung pag-sing along at pagkanta dito sa ating programa. Yes, mga ka-vibes, kung bago ka dito, gabi-gabi tayo kumakanta or nagkakaraoke on air. And ang ating pangalawang featured song for this hour is It Must Have Been Love by Roxette. Kung alam mo tong kantang to, ka-vibes, i-save mo na ang numerong 0954-406-1967. Ayan, at tumawag ka na dahil sa ating pagbabalik, babanata na natin ang ating second and final featured song for the night. But don't you worry, dahil kung ikaw naman ay gusto mong mag-dedicate ng kanta para sa anybody of your choosing, diba? Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa loved one mo, pwedeng sa partner mo, diba? O kaya naman sa best friend mo, pwede ka pa rin tumawag dito mga ka-vibes, dahil meron tayong segment na tinatawag na I Dedicate For You. Kung saan pwede ka kumanta on air mga ka-vibes of any song na trip mo at kakantahin mo siya ng acapella, di ba? Bongga! Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, na lalong-lalo na sa mga mahilig kumanta. Ayan na, tumawag na kayo dito sa programang iDiva Nights, at samahan niyo po ako up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman sa oras na 6 or 7:17, grabe, bilis pala ng oras, second hour na tayo, no? 7:17 ng gabi, back to tugtog na tayo. Kaya naman, etong susunod natin na kanta ay
na request ng ating ka-vibes ni Juan Miguel Dimogatia. It's Always Be My Baby by Mariah Carey, dedicated to Julia Bigalbal. Syempre dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: get you in the physical and see if you would touch me.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
2: The Vibes. 92.3 FMR. The Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! 7:39 ng gabi para sa ating mga ka-vibes na nasa biyahe ngayon o kaya naman nasa kanilang mga tahanan na at na nagpapahinga sa oras na ito. Ayan, 7:39 na, naghapunan na ba ang ating mga ka-vibes? Kung oo, ang masasabi ko na lang, sana all. Baka naman may tira pa kayong ulam dyan na pwedeng i-share. Ayan, sa mga ka-vibes natin, habang kayo ay nagmamaneho o kaya naman nagpapahinga, ayan, sa mga ka-vibes natin, feel free na makisang along dahil ito sa oras na ito. Baabon natin na natin ang ating pangalawang featured song na It Must Have Been Love by Roxette. Oo, ka-vibes, alam mo tong kanta, I am sure of it. Kung hindi mo man alam yung title, I'm sure alam mo yung kanta mismo. Kung narinig mo na yung It Must Have Been Love, but it's over now. Yan, yan yung kanta. Yun yung title ng kanta. Obvious naman, di ba? Kasi yun nga, di ba, ang chorus, It Must Have Been Love. So yun ang title, DJ ID. Tama. Pero ito, alam nyo ba mga ka-vibes na a little bit of fun fact lang ha, sa kantang ito, na originally, nilabas ito noong 1987 bilang Christmas or parang may Christmas theme. Ang actually unang title niyan is It Must Have Been Love, tapos may parenthesis na Christmas for the Brokenhearted. Di ba? Hindi mo alam yan ah. Pero ito na nga mga ka-vibes, nire-release siya, nire-release. Yan ah, ibig sabihin no, nire-release ulit siya noong 1990 naman dahil naging bahagi ito ng soundtrack ng isa sa mga pinaka-iconic movies from the 90s with Julia Roberts and Richard Gere na pinamagatang Pretty Woman, di ba? Pretty Woman. Shanana, damn pretty woman. Yarn. Kaya ayun mga ka-vibes, naging title na lang niya. Drain up na nila yung parenthesis and Christmas for the Brokenhearted. At naging title na lang talaga niya mismo is It Must Have Been Love. Kaya kung alam mo tong kantang to, feel free na makisang along dito sa programang I Diva Nights at tumawag lamang sa numerong 0954-406-1967. And ka-vibes, mukha nandito na ang ating pangalawang songwrist for tonight. Kaya naman i-welcome na natin siya. Hello!
4: Yes, good evening.
2: Hi, good evening. Pangalan at taga saan?
4: FMR squad member William Morte.
2: Yun, si William. Welcome back sa ating programa, William, no? And bago tayo kumanta, ikaw ba na ramdaman mo na bang umibig, William? Meron ka bang girlfriend right now?
4: Ngayon? Wala eh. Single pa rin ako eh.
2: Gusto mo ba ng girlfriend?
4: Engaged pa rin ako eh.
2: So, anong hanap mo?
4: Ano lang, simple lang. Yung ganong magastos na girlfriend. Yung tama lang.
2: Grabe naman sa hindi ganong magastos. Ano yung parang aso lang?
4: Para mas mataas ang maintenance eh. High maintenance, parang ganun. Oh.
2: High maintenance. Kala ko pang may yung, ayaw mo yung may maintenance.
4: Ay, hindi. Hindi.
2: Ay, naku, pinapatawa mo ako, William Mortel. Pero ito na nga, bago ang lahat, naranasan mo na mama in love. Na kahit
4: oo,
2: hindi ka na, ano, kahit wala kang girlfriend, di ba? Posible pa rin naman yun. So, ano ang pakiramdam ng ma-in-love ka sa isang tao na bigla na lang naglaho, bigla na lang siya nawala. 'Di ba? Na parang bula. Naranasan mo na ba 'yon?
4: syempre, hindi mo na rin nasa na mali siya kahit paano. Tapos hindi na siya umalis eh, di ba? Masaklap. Sabi ko, ay sayang, ito na sana eh. Kaya lang, bigla siyang nawala eh. Bigla siyang naglaho eh.
2: Naku, kaya parang yun, ano ha, may bubog ka pa. Parang may bubog ka pa, William. Ikwento mo yan kay Love Me Kati G. Charot. Pero kung nakikinig man siya ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Paano pag binalikan ka niya, di ba? Papayag ka ba?
4: Depende kung may pag-asa pa. Pwede mo magbalikan, okay lang naman.
2: O paano pag sinabi niya, William, nagkamali ako. Ikaw na pala talaga yung the one for me. Anong gagawin mo?
4: Pagbigyan ko siya ng second chance kasi naniniwala naman ako sa second chances in ano eh, in life eh. Na sana umiinom ako sa susunod.
2: Marupok ka pala, girl. Marupok siya eh. Okay lang yan, eh. William. Gusto ko yung ilang taon na kayo hindi nag-uusap, pero pag kumatok siya sa pintuan mo at sinabi niya makikipagbalikan sa iyo, ikaw naman si Mr. Sunod. Okay, go. Ayan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, I'm sure, William, matchannel mo yung energy na yan, yung emotion na yan sa ating pangalawang kanta. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng It Must Have Been Love by Roxette, feel free to sing along.
5: 0 0 4 5
2: There we go. From way back 1990, originally from 1987, para

0: listening good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched, till the time had run out.
1: Yun! Ang lupit mo, ka-vibes! Anong pakiramdam? William Mortel. Nakantahin ang kantang iyan. Naalala mo ba siya?
0: Minsan, oo, minsan. Hindi maiwasan eh.
1: So iniisip-isip mo pa rin talaga siya, William?
0: Paminsan-minsan, parang sumasagi sa isip, parang ganun.
1: Bakit? Anong meron sa kanya na hindi mo makalimutan?
0: Maganda siya, tapos cute, tapos mabait. Eh, minahal ko sa isang babae, understanding din eh. Pero yun na nga, pwede naman ganun.
1: Alam mo, may kilala rin akong ganyan, William. Baka trip mo.
0: Sino?
1: Sari! Sari Lerma! Nananawagan po ako sa ating FMR Squad Vice President, Sari Lerma. Di ba maganda? Check. Sweet. Check. Di ba? Tsaka maintindihan. Check na check. Biro lang yun, no ka vibes, William. I'm sure na there is a woman for you somewhere out there in the world. At kung nakikinig man siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
0: Lagi siya mag-ingat. Tapos, kahit may iba siyang mahal eh, mahal ko pa rin naman siya.
1: Aww.
0: Kahit masakit, di ba?
1: Mahal mo na siya. Mahal mo na agad siya kahit di mo pa siya nakikilala?
0: Oo.
1: Wow! Yan sa mga ka-vibes natin. Kung naghahanap kayo ng mapagmahal na lalaki, William Mortel po ang pangalan. Ayan. Maraming salamat, William, ha, sa pagtawag dito sa ating programa ngayong gabi and sa pag-share ng iyong boses sa buong kapuluan ng Pilipinas. Palakpakan natin siya, mga ka-vibes. And baka may gusto kang batiin dyan.
0: Ayun, tama. Correct. Binabati ko ang buong members ng FMR Squad, si President Lawrence, si Baisari, si Secretary John Vincent, si ba to? Si Kaunsi, John Angel, tapos mga members, si Paolo, si Altesa, si Lay, si Pel, si Job, si Arbs, mga FMM DJs, lahat kayo, tapos si DJ Kimi, yung Bebe Loves ko.
1: Yan ang Bebe Loves niya.
0: Tapos si Sigel din, pinapabati ni Vice Sari.
1: Si BP, oo.
0: Tapos sige, si Wela, si Ryan,
1: po.
0: Si John Paul, tapos mga 80 plus members and still counting pa rin.
1: Palawakin, palaguin ang FMR community and sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Ayan, back to tugtugan na tayo. And thank you so much.
0: Pa ako.
1: Yes, go. Hello. For it, William.
0: Ay, ano pala, malapit ka pala ang aming 6 months sari next week sa September 8.
1: May pa-months sari. Oo. May pakain pa kayo dyan.
0: Tara nga, pasigay. Baka siguro.
1: Oo, sige. Sa mga ka-vibes natin, ayan, malapit na sila mag-6 months and maraming salamat, of course, sa buong FMR squad, sa ating FMR community na laging sinusuportahan ang ating mga ganaps dito sa ating stasyon and sa mga programa natin. No, maraming salamat sa love and support na binubuhos nyo dito sa 92.3 FMR. Maraming salamat, William!
0: And
1: sa mga ka-vibes natin, ayan, sa oras na ito, back to tugtugan na tayo, pero hindi pa rin dito nagtatapos ang kantahan dahil meron tayong segment na tinatawag nating I Diva, I Dedicate for You. Ayan, I Dedicate for You, mga ka-vibes, kung saan pwede kayong tumawag on air para kumanta ng kahit anong song of your choice na gusto nyong i-dedicate to someone. Kaya naman, ikaw ka-vibes, kung trip mo yan, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil nandito ako up until 9 PM ng gabi. Kaya naman, wag na kayong maglipat, mga ka-vibes. Muli, ako po ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID ng programang I Diva Nights. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrack.
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Kas.
1: Sintunah duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.

0: 92.3 FMR Kavibe sa Soundtrip. At ang kantang iyon ay by Zell with the title Di Na Sana. O, diba? Para dun sa mga ka-vibes natin na nasaktan at naghahangad or nagwi-wish na hindi na nila nakilala yung taong yun dahil total wala rin naman siyang naidulot, no, na maganda sa buhay nila. Eh, ikaw ka-vibes, meron ka bang taong ganon? Ayan, sige, isipin mo muna, no, sa oras na 8:16 ng gabi.
1: And the best!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS Ang Lupet!
0: Ayan mga ka-vibes, 8:16 ng gabi ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. At kayo pa rin ay nakatutok sa programang ID Benites with me, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila? At kamusta rin naman ang ating mga ka-vibes na di nakailag? Diba may naalala siyang tao nung sinabi kong isipin mo yung taong ayaw mong maalala, diba? Ang galing mo rin kasi DJ ID, ba't mo pinaalala sa akin? Eh, ayaw ko na nga siya maalala pa. Well, wala, diba? Ano lang, ugata ng past. Ganon. And, alam mo, sa totoo lang, I feel naman na, alam mo yun, valid na ayaw mong maalala yung isang tao or wini-wish mo na hindi mo na siya makilala. Siyempre dahil nasasabi mo yan, dahil nasaktan ka eh, diba? Dahil naapektuhan ka talaga dun sa mga nagawa niya sa'yo. And that's a totally valid reaction ka vibe. Siyempre pagka may nanakit sa'yo, alangan sabi mo, thank you for existing, diba? Santo ko na lang siguro pag ganon. But I do believe na people, they come into your life for a reason. Oh, diba? Dumadating ang mga tao or nakikilala nyo ang mga tao, siguro dahil meron silang gustong ipaalala or gustong ipa-learn. Paano ba sabihin yun, diba? Na may gusto silang lesson na ibigay sa'yo. Not siguro them specifically, pero sa universe. Naniniwala kasi ako na people come and go. Diba? May mga tao na dadating sa buhay mo na talagang para lang turuan ka ng leksyon. Ayun! Turuan ng leksyon. Character development, kumbaga. Diba? Kaya ikaw ka vibes. Sino yung tao sa buhay mo na nawala rin, pero nakatulong? Diba na gawing ka into a better person. Regardless of kung ano man ang ginawa niya sa'yo, mabuti man or hindi, pero ang alam mo, naging better person ka outside of it. Ako, sa akin, siguro masasabi ko yung ex ko, diba? Kung nakikinig ka man ngayon, hindi ibig sabihin thankful ako sa'yo, ha? Pero dahil sa experiences ko sa'yo, dahil sa experiences ko sa'yo, mas naging matibay akong tao, mas naging assertive ako, mas alam ko na kung ano ang gusto kong direksyon at mas gusto ko sa buhay. Kaya maraming salamat, no, sa mga paghihirap na pinagdaanan ko sa'yo. At mas naging matatag akong tao ngayon, di ba? So ikaw naman, your turn ka vibe. Sino ang person na yan para sa'yo? Pwede mo yan i-share sa akin. Mag-message ka lang sa 923FMR Manila. Or kaya naman, mag-message ka sa ating Viber. Pwede kang tumawag 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin, sa oras na ito, back to tugtugan na tayo. And napag-usapan lang kasi talaga na medyo sumakit ang ulo ko, no? Na maalala yung mga ganong memories. Pero it's okay dahil I'm a better person now and sana kayo rin mga ka-vibes. Sana, diba, after nyo maranasan ng isang hindi magandang bagay, you bloom and you grow into the person that you're meant to be. O, diba? To be. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, itong sunod na kanta. Ayan, isa pa to para sa mga masakit ang ulo, diba? Yung mga taong nagtatanong na, ano ba talaga tayo? Here's the song Migraine by Moonstar 88, mga ka-vibes. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Once again, here's Migraine, Moonstar 88. Dito lang yan sa programang ID Benites with me, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o bibitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa ID Vanay.
5: You are a great singer.
3: ID Vanay. ID Vanay with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Co-Vibes sa Soundtrip. Ang oras natin 8:47, and ito na nga ang oras kung saan mag-good night na ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only, it is me, DJ ID. Yes, mga ka-vibes, dito na nagtatapos ang programang I Diva Nights. And perfect na perfect nga, diba? What a way to end the program with that song, The Day You Said Goodnight by Hail. Alam kong heartbreak song to, pero mga ka-vibes, huwag kayo ma-broken hearted. Magbabalik naman ako tomorrow, 6 to 9 p.m. po yan. Dito of course 92.3 FMR. And alam mo, napansin ko today ha, parang a lot of the songs na napatugtog natin. And of course, yung mga napag-usapan natin kanina, tulad ng mga featured songs natin na Titibo-tibo ni Moira, and yung It Must Have Been Love ng Roxette, parang lahat connected sa mga heartbreak, ano? Siguro alam ng universe na maraming medyo hindi okay ang puso ngayong September. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, okay lang yan. Alam mo, it is a part of life, no? To hurt over love. Part of life. Oh, sige, sabihin mo sa akin. Magpakilala ka sa akin ng tao na hindi nakaranas ng heartbreak sa buhay nila. Oh, sige. Ibigay mo sa akin. Pakilala mo sa akin. Gusto ko malaman kung paano, di ba? Pero totoo yan, di ba? Lahat naman tayo nasasaktan eh. Kasi hindi ka masasaktan kung hindi ka nagmahal. Oh, di ba? Kaya kung ayaw mo masaktan, di huwag kang magmahal, guys. And hindi lang yan sa romantic relationships. Kasama din dyan yung mga passion mo sa buhay. Ang heartbreak, di lang naman sa tao eh. Kasama din dyan yung mga experiences mo sa mga kaibigan, sa pamilya, kahit mismo sa trabaho, di ba? Sa mga passion mo sa buhay. It's normal. And siguro ang masasabi ko na lang is, it's good to hurt over something. It's good to hurt because it means that you were able to love. Oh, di ba? It means that you are human. And I'm only human when I bleed and I fall down. Oh, yan. Tama na ang kantahan for tonight. Ayan na, tomorrow ka-vibes. Kung nakarelate ka sa mga, at kung na-inspire ka rather sa ating mga featured songs at ginustuhan mo rin kumanta live on air, isave mo na ang numerong 0954-406-1967 at tumawag ka na tomorrow para sa Thursday sa mga throwback hits natin, mga ka-vibes. Pagkaabangan po natin yan, syempre sa programang I Diva Nights, Mondays till Fridays, 6 to 9 p.m. Imarkan nyo na yan sa inyong mga kalendaryo para naman, di ba, mga ka-vibes, warm up nyo na yung mga vocals nyo bago pa ang ating programa. Magsama-sama tayo muli tomorrow, but don't you worry dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music sa susunod nating programa. It's Heart Speaks with your pretty girl, Alex Baltazar. 9 p.m. to 12 midnight po yan. Syempre dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. And sa oras na 8:50, back to tugtugan na.
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
7: Ooh, yeah.
6: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh. fresh, stay confident, stay unstoppable.
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupa!

0: p.m. Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ang inyong ka-vibe sa South Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Boys to men with On Bended Knees. Ganyan, ganyan dapat. Kapag ikaw ang nagkamali, mamanikluhod ka. Ipakita mo sa kanya na talaga namang nagsisisi ka. Hindi yung magsusorry ka, dadaanin mo sa pagiging performative. Diba? Grabe yung drama mo, pang best actor, pang best actress. Pero, pagkatapos ng ilang linggo, uulitin mo na naman. The same exact reason kung bakit kailangan mong humingi ng tawad. Bakit ba kasi hindi mo ma-let go yung pagpa-follow dyan sa iba't ibang mga babaeng yan, ha? Ay, nako. May pinatatamaan. Hindi naman. Yan lang kasi yung kadalasan talagang pinag-aawayan ng mga magjojowa, ng mga magkasintahan. Yung hindi naman necessary na kailangan sundan mo lahat ng kaganapan o update sa buhay ng ibang tao. Lalo na kung yung taong yan is someone na pinagseselosan ng iyong sinisint at minamahal. Sino bang mas pipiliin mo yung maging updated ka dyan sa celebrity vlogger mong crush na sexy or yung peace of mind ng iyong minamahal? Some people might call it petty. Sabihin nila, masyado naman kayo. Simpleng bagay lang. Hindi naman sila papatulan niyang mga yan. Yung mga celebrity na yan. Diba? Pangalanan mo na sila Ivana. Yan yung mga madalas pinagseselosa ng mga kababaihan. Diba? Pero sa puso ng ibang kababaihan, they will say na, ay hindi, kasi it makes me uncomfortable seeing my partner following the posts of a sexy vlogger or a sexy star. Kasi parang pakiramdam daw nila, if you had the chance na pumato, pipiliin mo yun over them. Siguro ano, boys, oo, let's learn from boys to men, di ba? Bago ka pa mamanikluhod, wag mo nang simulan pa. Kumbaga, unahan mo na, gawin mo na yung mga bagay na sa tingin mo, ikagagaan at ikagiginhawa ng loob ng iyong minamahal. Oo, sasabi mo, ang hassle naman pala mag-jowa. Di wag ka mag-jowa, kasi ganun talaga yun eh. Oo, kung ayaw mo na napaghihigpitan ka, di ba? O yun talaga, magsinturon ka or wag ka magsinturon kung ayaw mong pinaghihigpitan ka. Nako ka vibes, wag ka mag-alala kasi dito hindi naman tayo strict. Sabi ko nga sa ating programa, we don't judge. So kung may kwento ka, naku, hindi naman tayo mahigpit dyan eh. Kahit ano, tatanggapin ko yan. Kaya samahan mo ako here on the first hour of Heart Speaks. I'm Alex Baltazar at ako ang iyong mga kasama up until midnight. Pero bago yan, uy, ang oras natin, it's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. At ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. If this is your first time tuning into 92.3, welcome po sa inyong lahat. No? Sana makuha namin yung vibe nyo. Kung gusto mo lang ng good vibes in the form of music and conversation, ako, nandito ka na sa tamang programa. Taray, no? Kala mo nagtatayo na relihiyon. Tamang programa, tamang daan. Oo, andito ka na. Kaya huwag ka nang aalis, ha? Kumusta ba yung mga nasa ano ngayon? Expressway? Kasi di ba nagkaroon ng balita na meron pong part ng expressway sa NLEX ang winave muna ang toll fee. I think sa San Simon sa may bandang Pampanga po yan dahil nga doon sa kahabaan na traffic na na-experience talaga ng ating mga kababayan na kinailangan bumiyahe, pa-uwi, pabalik, diba? Ng norte, grabe no? Isipin mo yung dating dinadaan-daanan mo lang, ang bilis-bilis. Tapos ngayon dahil it's filled with water, wala talaga halos nakakadaan or kung meron man, talagang pautik-utik at dahan-dahan. At grabe po yung traffic na talagang dinanas ngayon kasi hindi lang ito basta 3 hours na parang Pasko na uuwi ka sa Pampanga, sa probinsya nyo. Iba ngayon. Grabe, nag-overnight ang mga tao. Some of them, mga 10 hours, 7 hours. Parang ang pinaka maiksing biyahe na nakita ko, 6 na oras. Pero karamihan sa kanila nag-overnight. Kaya yung iba na talagang urgent, kailangan makapunta ng Pampanga or makauwi no, ng Metro Manila pero kailangan dumaan sa part na yan, naghanda na daw sila. Aba, may dalang mga snacks. Grabe ha. Grabe yan. Grabe ang preparedness talaga ng mga kababayan natin. Pero syempre, no, hindi naman panghabang buhay. Pwedeng dapat i-base lang natin ito sa pagiging handa. Kailangan dalawang panig naghahanda. Ang taong bayan at syempre ang mga kinauukulan. Ako eh, baka mamaya abuti na kayo dyan ng ano, ng 12:51. Kagaya nitong next song natin from Chrissy and Erica. It's 12:51 here on 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip. Ang lupet! Uy, baka malito ka, 9:17 pa lang.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: TMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit naman talaga, Stephen Speaks with Passenger Seat. Naku, sa lahat ng mga pasahero dyan, bakit nasa kalsada pa kayo't gabi na ha? Oy, baka naman kasi magtatrabaho. Kagaya na lang ni Bien, napapunta daw ngayon dito sa istasyon. O, sige, hintayin ka namin ha, at bibigyan ka namin na isang masigabong palakpakan. Basta dumating ka lang ng safe dito. Syempre siya ay pasahero ngayon ng in-drive driver na si Kuya Jeffrey Pedemonte. O, diba? Passenger prince ka ngayon dyan kay Kuya. Kuya, salamat ha. Huwag ka nang alis dito sa stasyon. Lagi kita isa-shout out. At maraming salamat sa serbisyong ginagawa nyo. Alam mo, no? Ako talagang believe sa mga Grab, in-drive, joyride. Lahat na. Diba? Kasi grabe yung risk ngayon ng pagbiyahe sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan, may risk po ng pagbaha. 'Di ba, may mga talagang high risk pagdating sa baha, kagaya na lang sa banda ng Marikina, 'di ba? Pero ngayon medyo okay na yata sila, no? Oo. Parang hindi na kagaya nung dati. Nung nakaraan, nung ako po'y nasa Valenzuela, no, yung mga tao, konting ulan lang, babahain yung kanilang lugar. Saan pa ba? O sa Bulacan, umaabot din dyan ng mga in-drive, diba? Naku, ay maraming salamat po dahil syempre yung mga property ninyo, yung inyong mga sasakyan, yan man ay inyong binaboundary o yan man ay inyong pagmamayari. Eh grabe, di ba? Para i-risk mo na ilusong sa baha para lang maihatid mo yung iyong pasahero ng matiwasay. Dahil ikaw ay committed sa trabaho mo at may integridad kayo doon ho sa inyong, syempre, pangako sa inyong mga customer, eh ginagawa ninyo yan ng buong pagmamalasakit sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya maraming salamat. Nako, pero speaking of baha, kanya-kanya na ngayong ruta, 'di ba? Yung sinishare on social media, on Facebook in particular. Kung kayo man daw ay biyahing northbound sa NLEX, 'di ba? May ibang sinasabi nila, o umexit na kayo, Balagtas pa lang. Umexit na kayo, Santa Rita pa lang. Tapos dito kayo daw sa may bandang bypass. Nako, ang dami na. Yung iba nakita ko parang napunta na sa bundok ng Doña Remedios Trinidad. Sabi nga nila, 'di ba? Hindi ka nga nakaiwas or nakaiwas ka nga sa baha. Hindi ka naman makakaiwas sa Encanto. Grabe naman. Naniniwala ka ba sa Encanto? Naniniwala ka sa mga ganyang creatures? Pero kasi nakakatakot ah. Lalo na't inaabot na po ng madaling araw ang biyahe. Talagang pinipicturean nila, binivideohan nila, nasa gitna sila ng kawalan. Nasa bundok na sila. Para lang maiwasan yung baha. Paano tayong umabot sa ganito? Diba? Yung talagang iririsk mo at ibibigay mo na ang sarili mo. Kaya Maryang Makiling, grabe, oo. Hindi, pero kidding aside po, mag-iingat po tayo. At kung medyo hindi rin naman kayo sigurado talaga sa ruta, hindi rin naman talaga urgent, ipagpabuti nyo na lang na ipagpabukas yung biyahe ninyo ng may araw, umaga, diba? Kasi nakakatakot talaga. Naiwasan mo nga yung pagtirik ng sasakyan mo, eh baka tumirik din ang mata mo sa sobrang takot sa makikita mo mga nilalang na hindi mo alam. Pero syempre, wala namang hindi kayang magapi o talunin ang dasal, ang pananampalataya. Pero pag nasa gitna ka na ng baha, paano ba yun, di ba? Pwede ba yun? Nalulutang din ang sasakyan mo? Naku, eh gawan mo na ng paraan bago pa umabot dyan. Oo, pero kung kailangan talagang lumuwas, kailangan talagang bumiyahe, doble ingat po tayo at syempre manatiling connected, 'di ba, sa mga kinauukulan, sa impormasyon. Ako, napakahalaga niyan, no, na kayo po ay active on social media and you're following pages that are verified na nagsha-share ng mga impormasyon na beripikado. Kasi minsan baka mamaya tinotroll lang pala kayo, daling kayo sa baha at magkalituhan na. Kasi may bago nabasa kagabi, no, na instead na maiwasan nila yung baha, sinunod daw nila yung nakita nila on social media, nagkalituhan na. Ayun, mas malalim pala. Kaya ang ginawa, ang ending, nag-U-turn din po sila. Naku, eh, talagang sa panahong ito, hindi mo na talaga alam kung ano ba ang paniniwalaan mo. And hindi lang sa mga posts na yan in particular, but even na in general, di ba yung mga video na nakikita mo, yung mga AI, dati kasi obvious kapag edited, di ba? Ngayon, hindi na. Oo, talagang medyo mapapadalawang tingin ka na, mapapatatlong tingin ka na
para lang ma-verify mo. Ay, okay. Minagic itong video na ito at hindi ito totoo. Nako, speaking of magic, suddenly it's magic. Si Vesta Williams is on air dito sa Heart Speaks with yours truly. I'm Alex Baltazar dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa soundtrack. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Come home.
1: Oh, ayan na. Sabi ni Ed Sheeran sa photograph, wait for me to come home. Uwi na kasi. Pauwi na, baby. Sandali na lang. Alam ko naman na miss mo na ako at gusto mo na akong hagkan. Kaya naman eto na, nag-shower na. Para naman pagdating mo, ready na ang lahat. Maghahapunan na tayo, diba? At saka midnight snack all at once. Ay! Grabe namang fantasy yan. Si ate, oh, biglang napangiti dyan dahil iniisip niya siya yon. Ang kaso, meron na lang kulang. Sino ba yung tinutukoy nating tao na yon? Na talaga namang pagsisilbihan mo mula ulo. hanggang saan? Ulo hanggang ulo. Ulo hanggang paa? Ikaw naman, saan mo natututunan yan? Mula ulo hanggang paa. Diba? Ganun kasi kapag mahal mo, eh, 'di ba? Gusto mo siyang paglingkuran. Hindi mo kailangang utusan na, "Be, nasaan yung isa kong medyas? Be, pengen tuwalya." Minsan you gladly do it for someone you love kasi yung acts of service, love language 'yan eh. Kaya yung iba na hindi in love, sasabihin nila, "Nako, yung iba diyan, masyadong ginagawang alipin ng kanilang asawa." Kulang na lang, tawaging, yeah, anong ulam, ba? Diba? O di kaya daw ginagawang nanay. Pero minsan kasi, hindi mo naman mababash din yung mga ganyang magkakarelasyon dahil yan nga yung kanilang manifestation, yan yung kanilang love language para sa kanilang partner. Hindi naman natin alam ang buong story, eh. Marahil ayaw din naman talaga ng partner niya na para bang, alam mo yon, pinaglilingkuran siya mula ulo hanggang paa. Pero anong magagawa niya kung yun yung love language ng kanyang asawa at gusto talaga siyang paglingkuran? Kung tayo nangingi alam, ba? Diba? Kung ano naman yung style mo, yun ang sundin mo, ba? Diba? At ka-vibes ako, tayo nga ay nasa ikalawang oras na ng ating programa. Ito pa rin ang Heart Speaks. At ako pa rin ang iyong makakasama. Siyempre, until midnight po tayo, I am Alex Baltazar. At ngayon nga, dumako na tayo sa puntong ito kung saan. Ito na naririnig mo ng papel dahil literal ko nang binubuklat yung nakaprint natin na comment section sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At ang sabi dito, "Hello DJ Alex. Bale, 6 months na po kami ng girlfriend ko, pero hindi kami good terms ngayon. Isa sa mga hindi namin na pagkakasunduan ay yung lagi niyang sinasabi na makikipaghiwalay na siya sa akin kasi palagi na raw niya akong nasasaktan at ayaw niya daw itong maulit. Ano bang pwede kong gawin kasi ayoko talagang mag-break kami dahil mahal na mahal ko siya. Thank you DJ Alex." Uy, 6 months pa lang kayo ha. Hindi naman sa tinatakot kita. Pero parang medyo maaga-aga yata yung pagkikwento mo na hindi na kayo in good terms ng girlfriend mo. Kasi usually, ang, diba, 0 weeks to 6 months, yan yung ano pa kayo. In love kayo sa isa't isa dahil nasa honeymoon stage pa kayo. Ibig sabihin, yan yung may mga konti man kayong pag-aaway, pero patwitams lang. Yung alam mo yung away na magdudulot pa ng labing-labing, ng away na magdudulot pa ng lalong kasuitan, pero yung away na matindihan kung saan, 'di ba, ititreaten ka na niya at sasabihin niya sa 'yong ayoko na, makikipaghiwalay na ako dahil ayaw kitang masaktan. Parang masyadong maaga. Pero iba-iba naman kasi ang timeline pagdating sa relasyon. So maaaring talagang mas napaaga kayo dahil baka mas deep niyo rin na nakilala 'yung isa't isa at an early age, at an early time, 'di ba? So kung hindi man kayo good terms ngayon at palagi kanyang sinasabihan na maghiwalay na lang kayo every time may nag-a-arise na issue sa inyong dalawa. Pero sasabihin niya ayaw kanyang masaktan, yun daw ang dahilan niya kaya gusto kanyang hiwalayan. Para sa akin ha, again, hindi sa tinatakot kita, masyadong mababaw na dahilan yung ayaw kitang masaktan kaya hihiwalayan kita. Dahil yung konteksto natin dito, kung tutuusin, 6 months pa lang kayong magkarelasyon, ano ba yung problema na yun? Ano ba yung nakakapagpasakit ng damdamin mo na hindi niya kayang ayusin? 'Di ba? sa relasyon nyo ngayon, eh napakaaga pa, 6 months pa lang kayo. Diba? So, eh hindi kaya dahil ba ginagawa na lamang itong lusot para makaalpa siya, ginagawa na lamang ba itong dahilan? Or sa kabilang banda, meron din kasing mga tao, in particular mga babae na, alam mo yung masyadong pabebe, kapag nag-aaway, konting tampuhan, ang sasabihin agad, ang mantra agad, ang statement agad, ayoko na, tapusin na lang natin kasi ayaw kitang masaktan eh, palagi na lang ganito. Pero ang totoo, ayaw naman talaga makipaghiwalay. Eh, bakit ka nakikipaghiwalay kung hindi naman pala yun yung desire ng puso mo? Minsan kasi, no, i-decode nyo rin yung feelings ng partner nyo. Baka this is their way of telling you na, please love me harder. Minsan kasi ganun, di ba? Nagdi-drift away ka from a person para maiparamdam sa tao na yun na ano ba, manggigil ka rin sa akin? Ano ba, mahalin mo rin ako? Ano ba, mag-effort ka rin? Pero minsan sa pagdi-drift away natin, in short, sa pagpapabebe mong yan, mas lalong lumalabo yung usapan. And they say, men are very straightforward people. So, if meron kang gustong sabihin, ay naku, maaaksaya ang panahon mo kung, alam mo yung bibigyan mo lang sila ng context clues. Kung magbibigay ka lang ng konting hint na anong mga gusto mo, pero hindi mo dederechohin, magkakalituhan talaga kayo. So, ano bang dapat gawin? Siguro sa puntong ito is, maging diretso kayo sa isa't isa, mag-usap kayo na, baby, ano ba talaga? Diba? Kasi kung simpleng away lang, hindi dapat nasasambit ng mga salita, ng bibig natin yung mga salitang ayoko na, mag-break na tayo. Pwede kayong mag-away eh. Pero yung maya't maya, bantaan nyo yung isa't isa na maghihiwalay na kayo. Eh bakit hindi nyo nalang totohanin? Hindi yung nilulula nyo pa yung mga sarili nyo, hindi yung inilalagay ninyo yung sarili ninyo sa isang sitwasyon na para kayong nasa roller coaster of emotions, na magkakagalit ngayon, magbabanta ang maghihiwalay, magbe-break. O tapos bukas, bati na naman. Diba? Ano ito? Bakit? Bakit ganoon? Dahil ba mas sweet, mas masarap kapag nag-away kayo? May dahilan kayong mag-away at magkabalikan? Tapos lambingan na naman? Nako, alam mo, ang dami ng kinai-stress ng maraming tao sa mundong ito. Sana yung magiging karelasyon mo o yung kasama mo ngayon, hindi na siya yung maging kadahilanan pa ng mas mabigat at mas malalim na stress sa buhay mo. Sa dami ng problema ang kinahaharap natin ngayon, hindi ko sinasabing huwag kang mag-love life. Pero kung yung love life mo lang ang magdudulot sa'yo ng mas malaki pang problema para ma-derail ka dun sa mga pangarap mo, sa passion mo, sa goals mo, aba huwag na lang. Oo, better siguro maging single ka muna until mag-mature ka kasi alam mo kung gagawin mong training ground yung jowa mo for you to be what? To become a better partner in the future pero this time with a different person, ay ba unfair naman dun sa tao na kinakawawa mo ngayon? Unfair naman dun sa tao na sinasayang mo yung oras niya ngayon na sa halip na ibang partner na mas mature, di ba? Mas malawak ang pag-iisip kaysa sa'yo yung makasama. Anong nangyayari? Inaaksaya nyo parehas yung oras ninyo sa isa't isa. So, siguro may punto din, no? Bilang panghuli, bigyan naman din natin ang benefit of the doubt yung ginagawang dahilan ni ate. That the reason why she wants to break up with you is because she keeps on hurting you. Eh baka nga talagang aware naman siya, no? Aware siya na may kailangan siyang baguhin sa sarili niya. Aware siya na medyo toxic na rin siya. Na nagka-come off na rin siya as very unhealthy for you. So, baka aware naman talaga siya. That's why nabibring up niya na yung statement na gusto ko na niyang hiwalayan. At baka ikaw na lang yung ayaw bumitaw. Ano bang magagawa niya, di ba? Kung ayaw mong bumitaw, medyo mahirap talaga yun eh. Yung gusto mo nang bumitaw pero yung kabila ayaw. So anong gagawin mo? Eh ayaw mo nga siyang masaktan, di ba? So tingnan nyo rin, siguro yung konting distansya, hindi paghihiwalay ah, pero yung konting distansya para makapag-isip-isip kayo parehas. Ikaw din mismo, pag-isipan mo, ito ba yung worth ko na paulit-ulit na lang akong pagbabantaan na maghihiwalay kami? Kasi sa bawat sambit niya ng mga salitang yan, alam mo nadudurog ka. Eh kung sana puso lang, eh kung sana iiyak ka lang sa gabi, ang problema apektado buong buhay mo, pati trabaho mo. So wag mong hayaan na yung relasyon mo maging sagabal dun sa iba mong buhay. Kasi, di ba, ang buhay naman, we can have so many lifetimes in one, ano eh. We can have so many lives rather in one lifetime. So ano ibig sabihin nito? Pwede kang maging successful na negosyante, pwede kang maging successful na empleyado. Pero paano mo magagawa 'yon kung sa love life pa lang apektado ka na sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Hindi pwede. Huwag mong hayaan. Tandaan mo yung mga pangarap mong mas malalaki pa diyan. 'Di ba? Kung hindi rin lang naman magiging inspirasyon si ate sa buhay mo. Might as well. Tama na. Baka ito na yung sign na hinihintay mo. Again, huwag kang mag-make ng drastic decisions, pero pag-isipan mo, no? Ngayong gabing ito, yan yung iyong pag-isipan. Talagang ipagdasal mo ng mataimtim na ibigay sa'yo yung wisdom, di ba, ng nasa itaas, kung ano ba dapat yung gawin mo. Ay, ka-vibes, kung meron kang ang nais i-share sa ating program, no? Bukas ang ating plataforma, ang ating comment section sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Pero ngayon, let's head back to more of the songs dito pa rin sa Heart Speaks on the Wednesday edition of the show. I'm Alex Baltazar. Ngayon nga, eto naman si Regine. Tuwing umuulan, dati sopas lang, eh, no? Ngayon, bahana. Tuwing umuulan. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, ka-vibes. Sa Soundtrip, ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sa Sound Trip, ang lupit ni Whitney Houston sa kanyang hit song na On My Own. O diba, isang paalala yan sa'yo ngayong gabi na kaya mo yan, diba? Huwag kang matakot. Alam ko minsan kapag nadapa ka, pakiramdam mo parang ito na yon, katapusan na ng karera ko. Pero, nako, pwede namang isipin mo sa kabilang banda, this could be a brand new start for you at baka pinatitibay ka lang talaga ng tadhana para sa mas malaking, di ba, oportunidad na darating pa lang sa iyong buhay. Kaya i-welcome mo yan with open arms dahil paparating na, sabi nga sa MRT at LRT, di ba, paparating na ang mga blessings sa buhay mo. Pero paano ko magiging handa sa blessings? Natanggapin niyang mga yan kung patuloy ka pa rin nag-hold on sa iyong nakaraan. Ang nakaraan. Oh, bakit ba kasi ganon, no? Yung hindi tayo maka-move on, agad-agad hindi tayo maka-get over, parang hinahanap-hanap mo pa rin yung past mo. At pakiramdam mo, kapag nakabalik ka doon, it will give you a sense of relief. Pero, totoo bang yun? O baka dahil gusto mo lang mapagbigyan yung puso mong miss na ang iyong nakaraan, ang iyong past, di ba? Tao man yan, trabaho man yan. Dami kasing ganyan eh, yung dahil nawala ang isang pagkakataon. Halimbawa, nag-break sila ng boyfriend niya, di ba? Eh kasi, wala na siya eh. Kung kami pa siguro ngayon, ganito, ganyan. Yung hindi ka maka-move on, o pwede rin naman sa aspeto ng pagtatrabaho, wala na nga sa'yo yung oportunidad eh. Pero hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin sa mundo, hanggang ngayon sinisisi mo pa rin ang lahat. Pero di ba, paano kang makakahakbang sa susunod na step ng iyong buhay kung patuloy mo pa rin ikinagagalit ang nakaraan? Hindi ko sinabing kalimutan natin ang past. Maling-mali po nakalimutan ang nakaraan, di ba? Ang sinasabi ko lang, pwede tayong bumitiw. Di ba? Magkaiba kasi ang pagbitiw at saka ang pagkalimot. Yung pagbitiw, andyan pa rin yan. You acknowledge the pain, the past, the history, pero you choose to let it go. You choose not to be angry about it anymore. Kasi alam mo na kapag hinold on mo yan o naghold on ka sa ganyang pakiramdam, eh aba, saan tayo pupulutin? Pare-parehas tayong pupulutin. Saan? Oy, gusto mo yan, si Kangkong, si Kangkungan. May kilala tayo, di ba? Pinulot na siya sa Kangkungan. Viral ngayon sa social media. Di ba? Sa Kangkungan pinulot. Sino ba yan? Ay, aba, nako, hindi naman tayo dito nagpapatama. Pero, dami ko nakikita lately sa TikTok. Alam niyo pag may mga chismis talaga, no? Diyan sa TikTok kayo magbukas, i-type nyo lang, lalabas. Pero ito naman sa mga chismoso-chismosa dyan, ha? Chismis responsibly, because hindi sa lahat ng pagkakataon, tama yung mga chismis na nababasa nyo. Oo, ang chismis kasi, usually tuturuan ko kayo, ha? Ganito yan. Ang chismis, pag may nakita kayo, saan man yan, sa Reddit man yan, sa TikTok man yan, Facebook man yan, anong platform man yan, meron dyan mga konti, totoo, di ba? Pero karamihan dyan, gawa-gawa na lang at tinahi para maging masama yung tingin mo sa isang bagay. Kaya pag nag-chismis ka, nako, dapat responsible ka. I-verify mo pa rin. Parang ano lang yan eh, sa ethics ng journalism, di ba? Yung kwento, hindi pwedeng one-sided lang. Palagi mong kukunin yung kabilang panig. At kung hindi man, di ba, kung ayaw ka man paunlakan, at least alam mong hiningan mo sila ng panig. Ganun po yun, ha? Kaya pag nag-chismis sa'yo yung kaibigan mo, friend, ano ba talaga ang side mo? Kasi sinabi ni ganito, ganyan. O away-away na. Naku ka, vibes. Ang chismis masarap yan, ha? Pero ang chismis ay pwede po itong makapagdulot ng marami pang issue, gawak, di ba? Lalawak pa yan kung hindi natin tatantanan. Pero ito, hindi ito chismis dahil totoong kwento ang aking babasahin sa pagpapatuloy natin dito pa rin sa Heart Speaks. Ako pa rin si Alex Baltazar at akin nang bubuklatin, ha, ng mabilisan itong comment section natin. Sabi niya, quick question lang po, as a guy, ang main concern ko is to make my girl happy. However, nahihirapan akong basahin kung ano ang gusto ng girlfriend ko.
Ano ba talagang gusto ng mga babae when it comes to communication? How to have presence and become better at communication as a man? Please help DJ Alex. Thank you. Uy, nakatuwa naman kasi, di ba as a man, ina-acknowledge mo na minsan nahihirapan ka to communicate your feelings. Pero wag naman lahat puro yung sisi sa sarili, no? Kasi sabi ko nga kanina, men are known to be very straightforward people. So if may gusto kayo, saan tayo kakain, di ba? Yun na, susundin mo lang, di ba? Madaling kausap, ayain mo, di ba? Sasama sa'yo. Kaya nga minsan ang sarap kaibiganin ng mga lalaki over women. Hindi sa sinasabi ko masama ang ugali ng mga babae, pero ang mga lalaki kasing tropa, isang aya mo lang, 'di ba? G sila on anything, almost ha, on anything. So, ang dali-dali nilang kabarkadahin. Pero pagdating kasi sa babae, parang you have to decode their language. Sometimes their silence, hindi ibig sabihin 'yan ayaw nila, hindi ibig sabihin 'yan wala silang pakialam. Their silence is also a way of communicating their feelings. Na gusto ko maging mas malambing ka sa akin. Bakit kita hindi kinakausap? Kasi kukulangan ako sa'yo. So gusto ko maisip mo on your own. Ay, bakit kaya ganyan siya? Ay, kasalanan ko. Sige, magsasorry ako. Bibili ako ng flowers. Ganyan na mga pantasya ng mga babae minsan kapag sila'y nananahimik. Diba, ang hirap? Saan ka lulugar? Gusto raw ng space. Pero magagalit naman sa'yo kapag hindi ka na good morning kinaumagahan. Alam mo, mahirap talagang i-decode ang way of communication ng bawat isa sa atin. No? And I don't think it has something to do with being a woman, being a man, or anything in between. I think, ano yan eh, more of kung paano mo o ano yung pagkakakilanlan mo sa partner mo. Tanging ikaw lang ang makakapagsabi. Ano nga ba? Diba? Ano nga ba yung paraan, yung best way to communicate with her? Kasi ikaw ang boyfriend at ikaw rin ang palaging nakakasama ng tao na yan. And you learn by observing the person's habits, ano pa ba? The person's ways of communicating. Kung alam mo na medyo ganyan siya, pabebe, pagdating sa communication, o alam mo na, next time na gusto ng space, suyuin mo. Diba? Kasi minsan, ano yan eh, opposite pala yung gusto niya na gawin mo. Sasabihin niya sa'yo, ayaw ka niya, pero ang gusto niya, maging mas malambing ka. Ang gusto niya, mas ipagsiksikan mo pa yung sarili mo sa kanya. Madalas, no, it's that way with women. Gusto nila kabaligtaran. Kung ano yung gusto ng puso nila, hindi nila sinasabi. Bagkus, yung kabaligtaran yung kanilang kinocommunicate. Na naiintindihan ko naman, no, very confusing ito. At nakakainis din, unfair din, kasi sa mga lalaki susundin nyo, tapos ang ending kayo pa ang masama pag sinunod nyo. Kaya mahirap talaga. Pero ang sa akin, siguro yung advice ko sa'yo ng mabilisan is, i-observe mo yung girlfriend mo. Kasi mapapansin mo yan eh, if straightforward siyang tao, de galangin mo yun, i-respect mo yun. But if you think siya yung tipo ng tao na, di ba, she only tells you things because kabaligtara naman pala yung gusto niyang sabihin. E di, di ba, gawin mo yung gusto niya. Kung talagang gusto mong mag-work yung inyong relationship. But if not, naku, may kapaguran din lahat ng tao at minsan nakakapagod yan. Yung basahin mo ang isang tao na ayaw magpabasa. Diba? Yung ungkatin mo ano yung mga gusto niya. Kung puro pagpapabebe lang naman ang ginagawa, minsan nakakapagod din yan. Kaya sa mga may partner dyan, i-consider nyo din po yung oras, panahon, at yung emosyon ng partner nyo. Masarap magpabebe kasi, di ba, susuyuin ka. Lahat naman tayo eh. Gusto natin yan minsan sa buhay natin, yung suyuin tayo, yung tayo ang habulin. Pero, huwag mong araw-arawin dahil nakakapagod. Nakakapagod na habulin ka at nakakapagod din yan ang magpahabol. Because lalabas, magiging cycle ito. Pag nasanay kayong dalawa na puro habulan, paghahabol dun sa isa, diba, ang ending, oo nga, masweet nga kayo. Pero hanap-hanapin nyo na yan eh. Kasi isipin ninyo, ah, okay pala to, mag-away tayo, okay pala to. Diba, maging toxic tayo because in the end, may reward. Mas malambing tayo sa isa't isa. E pangit naman yung ganun. Kaya ka-vibes, kung meron kang nais i-share dyan na comment or advice dito sa ating comment section, bukas ang ating programa. Ito pa rin ang Heart Speaks. I'm Alex Baltazar and now let's head back to more of the song Celine Dion and R. Kelly with I'm Your Angel. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! 10:54!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

Grabe yun, talaga ba? Ikamamatay ng puso mo kapag nawala siya at naagaw ng iba sa'yo. Yan nga si Angeline Quinto with Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Ano ba yan? Patulog ka na lang, naalala mo pa yung jowa mo. Nananakaw na ng iba, nakuha na ng iba. Ay naku, talaga bang ganun? Palagi na lang tayong mapagnanakawan. Ay, mapagkukunan, maaagawan, di ba? Hindi lamang sa mga problema ng lipunan, pero pati ba naman sa love life, hindi nyo kami tatantalan sa nakawa ng boyfriend, nakawa ng jowa. Alam mo kasi yung temptation, no? It brings us very close to temptation, yung social media. Diba? Isang upo mo lang sa tabi, makita mo, ang dami-dami na agad sexy, ang dami-daming paraan o plataforma para makapag-chat sa iyong mga nagugustuhan sa social media. Ang pagkakaroon kasi ng admiration while you're in a relationship, diba? Admiration for other people is normal. Kasi talaga namang maa-attract ka pa rin eh, 'di ba? Pero yung intention mo, halimbawa na ligawan pa, hindi mo na para ligawan pa yung mga nagugustuhan mo. Hindi mo na para gawan pa ng the moves yung mga tao na nagugustuhan mo kapag nasa relasyon ka na. Unless hindi ka pa sigurado doon sa kasama mo ngayon. Kasi kung hindi pa, tantanan mo siya. Breakan mo, hiwalayan mo at 'wag mong sayangin ang oras kung gusto mo pa palang maglibang sa labas, 'di ba? Oo, hindi naman question kung mahal mo yung tao, nandiyan yan, mahal mo kaya ayaw mong pakawalan. Pero minsan kasi, may parte pa dyan sa sarili mo na gusto mo pang mag-explore eh. Eh hindi pwedeng magsabay ang pagmamahal at yung kagustuhan mo na gusto mo pang mag-explore. Kasi may masasaktan kang tao kapag ganun. Diba? Kaya ang dami-daming tatanungin mong mga cheater, bakit mo yun nagawa? Sorry, mahal kita, hindi ko kayang mawala ka, huwag mo kong iiwan. Kasi na-temp lang naman ako, natukso ko, sinubukan ko lang. Mahal mo, oo nga, nandun na tayo, may feelings ka. Pero baka hindi pa siya ganun kalalim. Diba, enough para tantanan mo na yung pag-explore, para tantanan mo na yung paghahanap o pagtingin pa sa iba. Again ha, normal yung magkaroon ka ng crush, magkaroon ka ng admiration para sa ibang tao even while you're in a relationship. Pero mali po yung gagawa ka pa ng the moves. Huwag nang ganun. Dahil makakasakit ka ulit, sige ka. Baka mamaya sa susunod na mahuli ka, hindi ka na pagbigyang muli. Eh, kailangan mo nang kantahin tong song from Eric Santos kung gusto mo ng second chance. Pagbigyan muli. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack. Ang lupit.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack. Ang lupet ni Jim Brickman and Michelle Wright with Destiny. At hindi mo nga ito by chance lamang naririnig dahil I think, no, ito na ang sign. Ang sign na tama na ang pag-asa sa maling tao. Kaya kung narinig mo to, nako, destined yan na marinig mo to bilang paalala sa'yo kung sino ka man. Tama na and know your worth. Bumitaw ka na sa taong ayaw namang kumapit sa'yo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon dapat ipinaglalaban. Lalo na kung maling tao naman. Ouch! Nako, ka-vibes, hindi na kita sasaktan, ha? Dahil patulog na rin lang naman ang marami sa atin. Dahil ang oras natin is 11:41. At syempre, para sa mga kagaya ko na naka-duty pa rin, ipagpatuloy niya lang ang pagtatrabaho ng matiwasay maski hindi ka masyadong napapansin, maski pakiramdam mo, kulang. Bakit ganun? Saan ba ako nagkulang? Ay nako, hindi ka man mapansin pero I'm sure, no? Hindi mo lang siguro namamalayan pero nakikita nila ang iyong hard work at balang araw. Hindi man tao ang makakita, ang Diyos ang may alam ng mga pagpupursige mo at 'di ba? Siya rin ang mag-aangat sa iyo at maglalatag ng daan patungo sa tagumpay. Kaya ipagpatuloy mo lang 'yan maski walang nanunood, walang nakatingin. Walang nakakakita sa'yo. Dahil ang nasa itaas naman ang may alam kung gaano ka ka-hardworking. Kaya alam mo, yayaman ka rin. Oo, hindi rin ito by chance na narinig mo lang. Destiny yan. Yayaman tayo in Jesus' name. Lagi nga sinasabi ni Tony Gonzagen, di ba? In Jesus' name. Tama naman kasi talaga. Dahil kaya nga bago matulog, di ba? Dati ang turo talaga sa atin, dapat magpe-pray. Pero ba't ganun, no? Parang habang tumatanda ka, hindi ka na ganoon. Or yung paraan mo nagbabago lang siguro, no? Hindi ka na yung luluhod pa, hindi ka na yung naka-praying position pa, di ba? Ano ka na ngayon? Mas taimtim at mas tahimik na lamang. Dahil ako naman naniniwala ko pagdating sa prayers, wala naman talagang eksaktong formula dyan. Basta kung ano yung paraan mo to communicate, parang sa jowa lang din, di ba? Kung nagkakaintindihan kayong dalawa sa ganyan, eh de okay, if it works for you, then good for you. Parang ganun lang din sa prayer. Kasi may iba kasi, di ba, yung mga tito-tita mapanita. Sasabihin, ako dapat ganito, dapat ganyan. Pero hindi nila alam. Ikaw naman on your personal time, during pagiging or yung solace mo, yung pagiging mag-isa mo, ginagampanan mo naman at ginagawa mo naman yung sinasabi nila. Hindi nga lang talaga doon sa paraan na mas alam ng marami. Kaya nako, sige, kung oras mo na para ikaw nga ay magdasal, ito na ang iyong oras para ikaw ay magpahinga, ibibigay ko na yan sa'yo. Magpahinga ka na at matulog ka na. At syempre higit sa lahat, hindi lamang ang pampisikal mo o yung pangangatawan ang kailangan mapahinga, kundi yung isip mo rin at puso mo. Pahinga mo rin, okay? Para naman na bukas ay may energy ka ulit for the next day. Syempre ito nga po ang Tuesday or Wednesday edition rather ng ating programa. Ang bilis, no? Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon kasi kailan lang nag-start pa lang yung linggong ito at bukas Thursday na ang bilis ng panahon. At ang bilis din ng oras dahil panahon na nga para tayo magpaalam pansamantala. But I'll be back tomorrow. Once again, this has been Alex Baltazar here on the Wednesday edition of Heart Speaks dito pa din sa 92.3. I'm gonna be leaving you with this hit song from Bugoy Drilon. Hindi na bale. Let go mo na kasi yan. Samahan niyo pa rin kami dito sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now sound.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabibes sa sound trip.
2: Ang lupa!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet at ang 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavimes sa Soundtrack! At Kavimes! Ngayon! Siga ang programa ang Good Vibes and Good Morning! Siyempre, with your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo ko makaripa sa tawa pero ang araw maaripa si mama mia! At maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurudin, wag na wag mo lang haharudin! DJ Jackaloko is his name! Vibes ngayon ay Webes, September 3, 2026. Napakabilis ng araw ha, parang nung nakaraan lang sinasalubong natin ang buwan ng Setyembre. Ngayon naman, di ba, Webes na at ihati natin sa inyo ang mga Webes na tugtugan, Webes na chikahan, Webes sa katatawanan. Huwag mo lang pagtatawanan ang sarili mo dahil mahirap yan. Dapat kampiyan mo ang sarili mo. At shoutout na muna ano, sa lahat po na nakakapakinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan, ng 102.3 FMR Bacolod, na ganun din po sa 102.3 FMR Bagayo! At eto na para mas lalo pang gumanda ang umaga mo. Siyempre, hindi lang namin kayo patatawanin, pag-iisipin din namin kayo. Dahil dapat, lagi tayo may brain teaser at exercise dito. Akala mo school, pa-quiz lang ano? Kaya naman, get one for cheat of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day! Kaya sino ang pinakagalanting taong nakilala mo? Wow! Sino raw ang pinakataong galanting nakilala mo? Ay, pinakagalanting tao na nakilala mo? Ako marami akong gustong itag dito, ano, para baka lang, baka sakali lang, malibre ako kapag pinuri ko sila sa kanilang pagiging generous. Kagaya na niya, DJ Jokoloko. Kaya, totoo to, walang alumbiro si DJ Jokoloko. Grabe po yan naman libre. Hindi kita sinisiraan, DJ Jokoloko. Pinapaganda ko pangalan mo. Grabe mo man libre yan. Nanilibre minsan yan ng egg disal. At saka yung lagi kami may papandesal dito dahil po sa kanya yun. Diba? Kahit sabihin mo naman na hindi naman kami malaki ang kinikita dito pero hindi madamot ang mga tao dito. Yun ang masaya dito sa FMR kasi ka-vibes talaga ang lahat. O siya, dahil pinaganda ko pangalan mo, DJ Jokoloko, baka may 1K ka dyan, balik ko rin sa katapusan! Sisimula na mag-tag, ano, yung mga ka-vibes natin sa ating question of the day. Ito si Kika, yung sagot niya si Joey Eder daw. Sino ba si Joey Eder? Baka naman na may 5K ka, pahiram din kami. Ito naman si Cassie Jean. Tinag niya si Daniela Kelly Emma Mero. Shoutout sa inyo mga ka-vibes ha. At kayo ba, sino ang pinakagalanting taong nakilala ninyo? Itag niyo na siya dito sa ating question of the day na post dahil makikita niyo na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Ara Manila. At malay mo, ma-shoutout natin sila. Mapahiram ka pa ng 5K. Sa pagbabalik ng kanyang favorite na pag-isig, ang programa ang Good Vibes. Good morning! With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw ma-arriba si mama mia. At maya-maya lang din makakasama natin si DJ Jokoloko. Dito lang po yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes sa Soundtrap. Ang oras 4:22 na.
1: Good vibes. Good morning.
0: Buntis ka na naman. Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Init ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
4: Thanks!
1: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mama Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good morning sa inyo! Good morning pa rin sa inyo mga ka-vibes! Ah, syempre kasama nyo na si DJ Mama Mia!
0: At kasama nyo naman si Joko Loco!
3: Oh,
0: grabe naman yan!
3: At ito
0: intro
3: naman
0: pa lang ng September pero parang katapusan na ng budget mo na magkaganon.
3: Eh kasi naman, atres pa lang!
0: Atres pa.
3: Ano ba naman yan? Parang malapit pa naman na mag-sale, mag-99.
0: Oo, oh, diba? Diba?
3: Oh. Okay lang yan mga ka-vibes.
0: Yung mga ano, nakaabang. Ikaw ba nag-aabang ka ng gano'n?
3: Oo, nag-aabang ako ng gano'n. Oh. Kasi may mga binibili talaga ako na, lalo yung mga skincare. Mahal kasi yung mga skincare kapag binili mo siya ng original na presyo. Pero kapag inintay mo yung sale, payday sale, o kaya naman yung 99 na sale, mas parang makakasave ka ng 200 to 300 pesos.
0: Ah, ganun pala
3: bibili. Yun. Oo, ganun talaga.
0: Oh, kaya, alam niyo na ha, si Mama Mia, pagka may gusto kang iregalo sa kanya, mga make-up, mga gano'n.
3: Skincare, tas, ganyan.
0: Skincare. O kaya cash, akin cash lang, okay na. Wow.
3: Pero ito na nga, ano, share lang din namin kahit hindi ninyo tinatanong mga ka-vibes. Napalitaan nyo na ba at napanood nyo na ba ang viral video ng mga kabataan na pumupunta sa isang convenience store para, alam mo yun, nakukuha daw sila kuno ng pagkain na yun. Yung para siyang hotdog sandwich eh.
0: Uh-oh.
3: Tapos, imbis na bibilhin, ano, ay binababoy lamang nila yung pagkain na paninda po ng isang convenience store na yun. Sikat po siya na convenience store ha, tatlo po yung numero niya.
0: Oo, ito po ang sabi na binanggit pa din. Iniwas nga.
3: Kasi, di ba, parang public concern siya eh. At saka, di po nga, di ba, isipin mo kung bibili ka nun, wala kang kamalay-malay na binaboy na pala yung pagkain mo. Wala din na, hindi rin naman siya nakita ano ng ibang mga crew dahil kukuunti lamang din naman ng mga crew ng convenience store. Hindi naman lahat talaga ay mababantayan nila. Pero dahil pinost ng mga kabataan na ito ang video kung saan alam mo yon na dinilaan nila yung mismong pagkain. Tapos ibinali ka doon sa kaha. Nakakadiri, di ba? Nakakababoy
0: na. Asela naman. Ay, asela.
3: Hindi. Asela? Ibalik ko ba makamamaya? Eh,
0: may sakit
3: na. May sakit pala siya.
0: Totoo naman. Oh. Siyempre, hindi naman pwede talaga ganun. Kasi una-una, maapektuhan yung customer. Pangalawa, yung ano
3: yung
0: nun.
3: Crew.
0: Yung crew.
3: Yan, di ba?
0: Paano? Tapos yung establishment na yun.
3: Tama.
0: Di ba? Kaya naman, kasama natin ngayon ang dumilas. Ay, hindi.
3: Di ba? Parang ano lang, hindi dapat ikinaka-proud yung ganung klase na gawain. Kasi ang...
0: Sinabi ba kung isa specific na lugar?
3: Hindi nga eh. Kasi basta nag-viral lang yung video na yon hanggang sa di-download, ini-re-upload ulit ng ibang mga netizen. Tapos kino-call out nga yung mga kabataan na yun. Huwag naman sanang ganun, ano, mga ka-vibes. Well, nangyari na ang nangyari talaga. Pero sana maiwasan, ano? Sana yung ano na lang.
0: Hindi maiwasan. Itigil mo yan. Kasi mali yan.
3: O, tama. Diba? Tama, di ba? Itigil. Huwag gagayahin na huwag tutularan. Isipin mo, may pakinabang ka pa. Isa kang masamang halimbawa na di dapat pula. Di ba? Huwag natin kagayain. At saka kapag may nakakita kayo na ganito, sabihin nyo kaagad dun sa crew para maalarma sila.
0: Tama.
3: At mapalitan na yung mga stock na iyan.
0: Yung dati nga, Mama Mia, di ba yung ano, yung pumapasok sa ano, sa free, ano ba yun?
3: Sa freezer.
0: Chiller, sa freezer pala. Mm-hmm. O, pumasok si Miga at si Binibidjan. Mm-hmm. May ganun din eh. Di ba yung parang himano ng mga yelo tapos naandun siya. Pagbili mo ng yelo.
3: May katawan pala doon. Ano, iba pala yung mabibili mo. Huwag sanang ganun.
0: Parang dyan na challenge. Diba na ano din yun? Na-feature din yan sa ano, kay ano, Maring Jessica.
3: Ah, wow. Talaga ba? Maring Jessica.
0: Parang ganun. Parang ganun yun eh. Yung parang napanood ko yun sa ano eh. Basta na ano siya. Nag-ano sa parang challenge nila. Mm-mm. Pupunta doon. Pero parang, di ba parang ganyan din?
3: O kung harmless parang, naman yung challenge, di ba? At saka kung hindi naman nakakaperwisyo ng ibang tao, okay lang siguro yun. Kung yung katuwaan na katuwaan talaga. Pero yung katuwaan na kayo lang yung natatawa at natutuwa, di ba? Parang siguro dapat itigil nyo na yan.
0: Hindi ko gusto nyo, mag-ano kayo, yung tindahan nyo, magtinda kayo ng ganun. Tapos
3: subukan lang natin.
0: Iba, makakaperwisyo ka talaga.
3: Tama. Diba? Huwag ganoon na kasi una, nakakaperwisyo kayo sa kalusugan ng iba. Pangalawa, sa kabuhayan din ng ibang tao. Lalo yung mga crew na yan, hindi naman kalakihan ang kanilang mga kinikita. Sa kanila pa ibabawas yan. Kawawa
0: sa kanila
3: naman.
0: Daw?
3: Oo, diba?
0: Sabi?
3: Sa kanila binabawas yun. Oo, diba? Siyempre mananag sumasagot sila doon dahil sila yung naka-duty eh. Pero kung nga talagang very considerate naman ang kanilang management, malay naman natin, di ba? At saka yan nga eh, naglabas nga ng notice to customers itong convenience store tuloy na ito, di ba? Na huwag sanang ganun. Pakiusap lang ho, ha?
0: Tama. Huwag ganun, okay? Kaya naman, ka-vibes, kung ikaw ay may kilalang ganyan, ay paalam na agad. Bibigyan ka namin ng palakpakan tsaka premium.
3: Correct. At saka ng reward.
0: At reward, di ba? At saka award. Yung sama award.
3: Wanted! Un shoutout sa'yo, Sir Ernesto Abelgas.
0: Gising na ba? Gising na ba si si Ernesto?
3: Pili ko gising na yun.
0: Ang pinaka, mayaman sa munting lupa.
3: Tama.
0: Di ba?
3: Ang batang munti. Batang munti. Un shoutout sa'yo, kakosang ninyo, ha? Magandang umaga. Ingat-ingat po at sa buong nga pamilya mo na nakikinig din sa ating himpilan. Ka-vibes sa tutok lang dahil susunod na ang unang kabada ng inyong mga kapalara. Kaya dito ka na. Saan ka pa? Eh di sa amin ka na.
0: Ay, naman, syempre, dito ka lang, wala kang lipatan nito, ang paborito mo at bago mong paborito.
3: Bago mong paborito at paborito mo pa rin mula noon hanggang ngayon. Mataray! Ay, yung favorite pa magising ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit, Adem. So, umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, di talaga yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa soundtrip.
3: Ang oras?
0: Oras natin 4:51, perfect!
3: Para krope!
0: Tama!
3: Really?
1: Good Vibes! Good morning!
2: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59 Ang Lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo
1: Ang Lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tong,
3: perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Sila sa palengke sa tahanan, mabagsakan na mga ka-vibes sa tinahan. Panigabahayan. Ano nga sunod doon?
0: Walang impatan siya, no?
2: Walang impatan nga pala. Daging FMR lang.
0: Tama naman.
2: O, diba? O, ito na nga mga ka-vibes. Wala nang lipatan, ha? Tututo ka lang dahil nandito na si DJ Joko Loco. Nag-jacket na siya.
0: Siyempre, malamig kasi. Alam mo mukhang vibes na.
5: Magkwento bigla.
2: Hindi naman mag-jacket yan kung walang pasabog yan.
0: Siyempre. Ah, pasabog? Ay, ano na sa labas?
2: Kaya eto na nga, ang una ka ba na naging yung mga kapalaran, ihahatid na sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na ang mga kapalaran ninyo sa mga nanay na mahilig sa AI. Eto na yung unang kamada.
2: Tama.
0: Eto ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at manginig.
0: Uy, nakatali. Uy, nakawala. Uy!
2: Aris! Aris, paboritong artista mo na lamang ang siyang bubuhay sa dugo mo.
0: Wow!
2: Bay, huwag kang mag-alala dahil magpapadala ang mga tala ng bagong sisindak sa buhay mo.
0: Wow! Ah, iba.
2: Oh, baka si Joko Loco yun.
0: Oh, baka ako yun.
2: Yung mga content niya, no?
0: Oo, oh, sisindakin talaga kita doon.
2: O, Taurus! Taurus, susuportahan mo ang iyong kapamilya sa pag-aakalang tama ang gagawin niya. Bumag-ingat ka dahil posibleng maling landas pala ang tinatahak niya at madamay ka pa.
0: Oh, diba? Sabi ko sa iyo eh.
2: Oh, sabi sa iyo eh. Oh, Gemini.
0: Oh, Gemini.
2: Oh, matatalsikan ka ng laway.
0: Wow.
2: Ng isang estranghero. Malayo naman to sa bituka mo.
0: Oh, pero malapit sa bibig mo.
2: Oh, yun lang.
0: Yun lang.
2: Tsaka sa ilong mo. Oh, Cancer. Cancer, ma-o-offend ka sa tanong ng isang tao sa'yo. Pero hindi naman niya sinasadya ito. Abay, palagpasin na lamang at huwag personalin ng mga bagay-bagay. Tama, huwag mo siya to overthink, di ba? O, Leo, merong magiging dahilan ng iyong kilig, pero nakikita ng mga tala na hindi ikaw ang numero uno niyang hilig. Wow!
0: Oh.
2: Unahin mo na lang magtrabaho kaysa pumag-ibig.
0: O, trabaho pa na lang tayo sa kapag-ibig.
2: O, tsaka kikita ka pa pag
0: kikita
2: magtrabaho
0: ka pa. Yun nga lang talaga, lilipas yung edad mo.
2: Ayun lang. Oh, pero okay lang yun, kung marami naman siyang pera, sino pa bang hahanapin niya, di ba?
0: Oh, ay, hindi ko lang alam kung ano.
2: O, yun lang. O, mamili ka na lang. Choose your poison. O, Virgo. Virgo, mga ngamoy tuyo ka. Ang mahalaga, amoy masarap ka.
0: Wow, wow. Suka na lang ulang.
2: Suka nga paumbong. At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. So, vodka!
0: Good morning mga ka-vibes! Lalo na sa mga ano, yung tipong gising na ngayon.
2: Tama.
0: Yung tipong umaga pa lang nakatutok na sila.
2: Tama.
0: Yung pagkagising, pagmulat niya bukas ng radyo.
2: Tama.
0: Tapos tutok sa FMR, di ba? Yung pagising niya, di ba? Uy, parang ano ah, parang sinisingil na ako. Diba, okay lang naman yung magising ka, may utang ka.
2: Tama na.
0: Diba?
2: Kasi singiling ka ng may kapal, mas mahirap yun.
0: Oh. Ang pangit
2: wala nang bawian yun.
0: Ay, totoo. Yung ang pangit lang doon, pagka may utang ka, ay wala ka na utang, pero di ka naman nagising. Diba, ang hirap nun. So, okay na yun, yung magising ka, may utang ka, ka-vibes. So, yan ang maganda.
2: At sumihinga ka pa, yun ang maalaga talaga.
0: Oo, yun naman talaga sa lahat. Mga ka-vibes, at syempre, eto Mamma Mia.
2: Kasi, ano.
0: Ayan, pangiting-ngiti lang siya, pero gusto niya tumakbo sa barangay nilang kagawad.
2: Talaga ba? Wow.
0: Pero eto na nga, kasi nga, yung speaking of that, uh-huh. 5-year term pala sa barangay, yung S tsaka SK.
2: Ano?
0: Na doon yan? Yung 5-year term.
2: Oo, 5-year term.
0: 5K ba sinabi ko?
2: Oo, halong 5K eh. Hindi kaya nilinaw ko eh.
0: Naghanap ako ng 5K kasi ngayon. 5-year term uh-huh. sa barangay tsaka SK. Lusot na yan sa house secondary ni. Sa pangalawang pagbasa. Oo. Gusto ba? Ay, basahin kasi. Eto, sabi kasi dito, Joko and Mama Mia. Pinagtibay na ng pangalawang pagbasa.
2: Bakit
0: sa camera.
2: Pinagtibay?
0: Yung House Bill na 109791. Ito yung tatagdan ng limang taong termino. Di ba dati kadalasan?
2: Tatlo lang
0: tatlo.
2: Yan eh.
0: So naging lima. So nasa second reading na. So pasada na siya. Pinagtibay na. Tsaka ano, nakasaad dito na sa susunod na barangay SK election, barangay and SK election, ay mula November daw 2026 ay gaganapin tuwing ikalimang taon sa ikalawang Lunes ng November. Sabi. Yun yung ano. Gusto ba ituloy ko pa? Kapag nasa naisa batas daw yun, magiging limang taon na yung termino. Ibig sabihin, mas malaki yung chance mo na magsilbi sa barangay nyo.
2: Akala ko kung ano. Diba? Akala ko it's the other way around.
0: Hindi. Yung magsilbi ka sa barangay mo.
2: Magservisyo.
0: Diba?
2: Magservisyo ka. Hindi yung kayo yung pagsisilbihan.
0: Diba? Mm-hmm. Yung kasalukuyang kasing limitasyon, ang tawag dito, tatlong termino lang kasi yung kasalukuyang limitasyon. Mm-hmm. Mababawasan ng dalawang termino.
2: Uh-huh. Ano sakop pa niyan? Hindi lang yung sangguni ang kabataan, kundi yung mismong barangay.
0: Barangay tsaka SK. Yung ano yun, yun yung mangyayari. Mm-hmm. Barangay and SK. So ibig sabihin, tuloy ba? Tuloy.
2: Alam ko tuloy ang eleksyon. Malapit na yan ha, mga ka-vibes.
0: Ay, good morning mga kap.
2: Good morning sa inyo ha.
0: Good morning sa inyo. Good morning sa inyo.
2: Shoutout sa mga batuta ng mga taanod ninyo.
0: Ay, naman talaga. Yung mga tipong kaya pala sabi ko, uy, nakita ko si Cap.
2: Uy, good morning sa inyo ha, mga ating ka-vibes sa kabarangay.
0: Uy, sa kabarangay. yung mga kap dyan, sinapapakap.
2: Siya mga ka-vibes, ayan na, nalaman nyo na. Anong masasabi nyo dito mga
0: saan,
2: ka-vibes?
0: Sa barangay?
2: Hirit nyo rito, ano ang masasabi ninyo? Well, wala naman tayong masasabi at magagawa pa dahil pasado na't kasado na yan.
0: Diba? So kung magiging limang taon nga, hahaba nga yung ano, panunungkulan mo sa barangay nyo.
2: Tama, kaya ang dapat gawin ng mga constituents ng mga nasasakupan ay talagang bumoto na lang talaga ng tama.
0: Bumoto ng tama.
2: Bumoto ng wasto, hindi yung bumoto ng may tama. Ha? Iba yun. Ha?
0: Bumoto ka ng tama para naman maging maayos yung lugar ng barangay nyo.
2: Kayo rin ang nakikinabang dyan. Tama, diba?
0: Maganda kasi pag mga barangay official, yung talaga ng mga uma-action tapos mabilis lapitan ng mga constituent. Yung mga doon kung saan nakatira ka, diba? So paglapit mo doon, hindi masungit yung mga ano. Kasi public servant sila, so kailangan. Kasi minsan may share ko lang. May mga iba kasi na nasa barangay na pagka magtatanong ka, parang maano ka kasi ang susungit. May mga ganun. Seryoso. Tamaan. Ang susungit ng mga mukha. Yung akala mo talaga.
2: Mahirap pagtanong.
0: Hindi galing sa buwis ng ano yung sinasahod nila.
2: Di ba?
0: Yung tipong pag public servant ka, dapat makiano ka, maging maayos yung mukha mong busangot. Ayusin mo.
2: Dapat sa mukha mo palang nakikita nga handa ka maglingkod.
0: Diba? Diba yung handa ka sumimangot pagka may darating na magtatanong sa'yo. Diba? Kaya tuloy nahihiya na magtanong yung mga ano.
2: Tama. Di ba nakaka-intimidate? Yun ang ano talaga.
0: Kaya pagka ang mukha mo ganyan, ako talaga.
2: Kaya dapat.
0: Sana magkaroon ng batas sa pagkabusangot tsaka yung tipong ano, inaano yung
2: may multa.
0: Yung masyadong maano sa mga nagre-reklamo o kaya naman sa mga lumalapit. Yung parang meron sanang ano, gano'n, no?
2: Help desk ka, parang ganyan.
0: Hindi lang yung
2: parang, yung pagre-reklamo ka talaga. Di ba may ano nga, yung sumbong sa Pangulo? Grabe, sumbong sa Pangulo ka agad.
0: Sumbong
2: ka
0: agad sa Pangulo.
2: Sumbong sa Pangulo ka agad, nakasipagot lang. Pero yan ha, syempre, para...
0: Hindi kahit sa lahat ng public servant, hindi lang sa barangay.
2: Totoo yan, sa lahat yan, sa babaman o pinakamataas, di ba? Dapat talagang approachable. Dahil lang mga nasasakupan ninyo, abay clueless din minsan talaga sa mga sistema ng, alam mo yun, yung mga kailangang ipasa, kailangan...
0: Nagtatanong yan kasi hindi niyan alam. Ngayon, kung para kang sigang tinuturo, pwede mong sabihan ng maayos, pero huwag mo yung papagalitan mo.
2: Tama.
0: Dahil...
2: Kaya pala nag-jacket na si DJ diba? Joko Loco dahil ayan na nga.
0: So sabi ko sa inyo, makakausap natin sa kabilang linya si...
2: siya mga ka-vibes. Ayan ha, walang sisimangot. Ang sumimangot may multa na 1K. Ha?
0: 1K lang.
2: Diyan ka lang dahil paliligayahin ka pa rin namin sa inyong favorite pabagising ang programa ang
0: Good
2: Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama
0: kasama na yan ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Come on, it's a sound trip.
2: Ang oras.
0: Oras natin, 5:25 na. Perfect.
2: Pag-tropet.
0: Tama.
2: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: bagong ribbon na. Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, dogtong, taritong, ipong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
0: Magbubunga din yung mga ano yan, lahat ng pinaghihirapan mo, magbubunga din yan pagdating ng araw. Ngayon, mabubuan ka muna. Kaya paghirapan mo muna yan, darating ka din sa puntong yan. Kaya ka vibes, go lang! Gising ka na, pasok ka na dahil ngayon ay araw pa lang na...
3: Webes!
0: Tama, Webes is the correct answer. Advance ka na sa next round.
3: Tama. Wow. Nga next round na ng ating mga kapalaran. Kaya naman ihahatid na natin ang ikalawa at panghuling kamada para sa
1: ang iyong kapalaran. Iyon ang malalaman sa Hulala.
0: Ito na ang kukumpleto sa inyong hulala. Ibigay na ni Mama Mia. Ito na ang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at manginig. Aya Libra, Libra, aaralin mo ang isang bagay ng matagal. Pero hindi pa rin magiging sapat ang iyong pagpapagal.
0: Wow,
3: sayang naman.
0: Matagal, mga 5 years.
3: Oo, edi awat ka na kaysa kamahingan.
0: Oo naman, ay mahingan, grabe.
3: Papagurin ka lang yan. Mm-hmm. Scorpio.
0: Scorpio.
3: Scorpio, mayroong tao na ilang beses mong sisitahin, pero paulit-ulit din niya ang gagawin.
0: Ay!
3: Oh, ang universe na ang gagawa ng paraan na para yan ay masampulan.
0: Oh, 'di ba? At least si universe na gagawa.
3: Correct. Walang kahirap-hirap, oh, 'di ba? Hindi ka man lang pagpapawisan. Oh, Sagittarius. Pakakabahin ka ng presyo na iyong makikita, pero wala kang magagawa dahil kailangan mo ito para maka-LL sa buhay at
0: buminhawa.
3: Maka-LL. Maka-LL sa buhay. O Capricorn, ano kaya yun? O Capricorn, magigilty ka sa araw na to dahil paglalaruan ng mga tao ang feelings mo.
0: Oh, buti na lang yung feelings niya yung pinaglaruan.
3: Buti ng feelings mo, hindi feelings namin. Oh. Wag mong ipakita na tunay kang apektado dahil nakakatanggal ng angas to.
0: Diba, lalaruan yung feelings, wag mo ipakita.
3: Sabi nga nila, diba, parang kapag hindi mo pinakita masyado ang iyong emosyon, o kaya naman nakinakabahan ka, nagiging unpredictable ka at mahirap kang patumbahin.
0: Diba, papatumbahin.
3: Patumbahin na yan, o ano. Marami na nalalaman yun eh. Aquarius, yayayain kang rumaket ng iyong kaibigan, pero mapapansin mong hindi pa nagsisimula, ikaw ay kanya nang nilalamangan.
0: Ha? Ay, yun lang ang pangit
3: yun
0: doon.
3: Yun lang, back out ka na dyan.
0: Oh, pag nilalamangan ka.
3: Oo, raket. Akala ko ba hati tayo, tapos 60-40 pala tayo.
0: Grabe
3: dito.
0: Grabe pala, no?
3: O, Pisces, sabi ng mga tala, stop mo na yan.
0: Ha? Stop mo na yan. Ano ba ginagawa mo? Stop na.
3: Stop mo na yan, send to 8080. Ha?
0: Wow. Just type stop and send to...
3: Space and type 2, ay ano, send 288.
0: Oo, oh, diba?
3: Okay, at yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe, ako loko, ako si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang, so mag-go!
0: Magandang morning, mga kabibs. Mamma Mia, babatiin lang ako, ha?
3: Sige, batiin na
0: lang. Alam sa mga Resurrection Farm, nakikinig sa atin dyan sa Laguna, sa may Magdalena, si Nata Rachel, and also si Tita Elby, Uncle Sunny, Kinaganda, and siyempre sa Resurrection Family, kay sa kanya.
3: Sino?
0: Sa Padilla Family.
3: Padilla Family. Uy, gusto ko lang din pala i-shoutout, ano, lahat po dyan sa may taga Santo Niño Village.
0: Uh-oh.
3: Sa Tunasan, Muntinlupa City. Nakikinig daw po sa atin dyan si Kuya Ricky, si La Kuya Arnold, at si Kuya Iking. Maraming salamat po, ha, kahapong pagdating ko. O ano, Mamma Mia, buksaan na.
0: Ay, nakabuksaan na daw, sabi.
3: Ah, okay. Nakikinig
0: hinamon
3: pala,
0: ka?
3: Nakikinig pala yung buong compound namin.
0: Nakalo, ha, magandang umaga dyan sa inyo. O mamaya, speak of buksaan, mamaya pagpupuksaan kami. Dahil nakatutok at nag-aabang din yung mga taga Magdalena Laguna.
3: Oh, iba talaga.
0: Hello, kaya Ronald Padilla and kay Rachel. Ado Rachel.
3: Akala ko yung Padilla.
0: Padilla?
3: Uy, shoutout sa inyo mga kapatid. time sa lahat po na mga nakatutok na saan man kayo, ano, nasa tindahan man kayo, nasa biyahe, di ba? Nasa pagko-commute, di ba? Abi, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Nag-chismisan man kayo, abay, tuloy nyo lang yan. Basta kami ang background nyo.
3: Tama, tama. Para mas lalo kayong sumaya sa buhay ninyo, makinig lang kayo sa inyong favorite pambagising, ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulitandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, ka-vibes sa soundtrack!
3: Ang oras!
0: Oras natin 5.50 na! Perfect!
3: Parakupe!
0: Tama!
3: Really?
1: Good morning!
4: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong
3: people. Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
2: Good vibes! Sa 6:37 na ng umaga! Ano na?
0: Ano na? 6:37 na?
2: 6:37 na? Uwi na tayo?
0: Nakatingin ka pa din sa malayo.
2: Oy, ito ba rin? Ang bet na bet kasi ang lupe at 92.3
0: FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: At Ka-Vibes, kasama mo na rin ang inyong favorite pagpagising, ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kuleta Dem sa umaga, ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang araw maaariba si mama.
0: Kasama din ang DJ na dapat tagagising pero bakit inaantok rin? Ang DJ na paano mong kulitin, paano mong kurutin pag walang
2: harutin
0: na, nakalimutan. Joke lang ko, smile na, hey,
2: kasama pala siya sa gigising. Shout out po sa lahat ng mga nakakapakinig sa atin sa oras na ito sa saan man lupalop na ng Pilipinas at ng mundo.
0: Totoo, ayan yung inaabot namin.
2: Oo, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, good morning.
0: Tuloy-tuloy lang ha, sa pakikinig. Kahit wala kang radyo, pwede kang pumunta sa Google Play Store at i-download ang FMR
2: Philippines.
0: Tama.
2: At ito na nga, nasa parte na tayo ng ating programa at pagsasama-sama ka vibes kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwentang katanungan ng walang kakwenta-kwenta rin kasagutan para quits lang. Kaya naman, ito na ang puksaan sa agahan!
0: Puksaan sa agahan! O, ka-vibes!
2: Ito na.
0: Ito na ang napili namin ngayong umaga para pagbigyan.
2: Oo, ito na. Si Kat-Kat ng Balintawak. Grabe ko naman, Kat-Kat.
0: Hello sa iyo, Kat-Kat. Pag Kat-Kat, maaaring pangalan nito, Catherine o kaya Cathy or Meow Meow.
2: Oo, Meow Meow.
0: Ano kaya ang pangalan niya?
2: Cathy pala or Catherine. Huwag parang kapangalan mo ang isa sa mga DJ namin. Diba? Si DJ Cathy G.
0: Catherine. Diba? Catherine ba si Cathy G?
2: Hindi, Cathy ang alam ko. Cathy. Diba? Cathy. At ito na nga, Kat-Kat ng Balintawak. Uh-huh. Ang kanya pong katanungan ay bagong-bago ha. Long cut o short cut?
0: Long cut o short cut? Short cut o long cut? Anyway, ano kayang ano dito? No?
2: Talo na naman ako na ito.
0: Yung po.
2: Uli ko lang ha. Ikaw ba? Anong nga pipiliin mo dito, DJ Choco Loco?
0: Ano? Short cut na lang para mabilis.
2: Short cut?
0: Oo.
2: Sa bagay, diba? Para tipid sa oras. Tipid sa resources nga, sabi nila. Pero sa akin kasi, dahil pinili mo na yung short cut, o di siya sige, mag-long cut na lang tayo lahat.
0: Long cut na lang.
2: Diba? Wala tayo magagawa.
0: Halika dyan. Na maghalongkot na tayo.
2: Huwag ka na malongkot. Praise the Lord. Huwag ka na malongkot ha.
0: Kat, huwag ka malongkot, Kat.
2: Kaya sa akin, longkot na lang. Longkot. Nalilito na tuloy ako. Longkot o longkot. Eto na, simulan na natin.
0: Sige.
2: Palakpakan natin na si Kat-Kat ng Balintawa at bigyan natin siya ng isang pangmalakasang beat.
0: D.
2: C. D. Oh, yeah.
0: Let's count. And one.

0: 7. Ay!
1: Hindi natin kinailangan ng medic, ha? In fairness.
0: Easy-easy lang.
1: Easy-easy. Lemon squeezy. At maraming salamat sa katanungan mo, Katerina. At magbabalik pa rin po ang inyong...
0: Ayun pag-usapan. Alis na.
1: Sige, bakit nga ba shortcut ang napili mo, DJ Chocolo?
0: Hindi, kung ano, pag-usapan natin yung shortcut, yung mabilisan. Sa shortcut ka na kung may pupuntahan ka para hindi ka pagod at hindi ka masyadong, diba, lantang
1: Ganun. Lantang gulay.
0: Pero kung sa gawain naman at alam mo, ikaw lang talagang gumagawa nun, hindi mo pwedeng i-shortcut, diba? Kasi pagka, dapat aayusin mo pa din at sisiguraduhin mo pa din na yung magiging outcome na ginagawa mo, dapat maayos.
1: Totoo. Yung akala mo diskarte, yun pala ay yung pala ang magpapahamak sa iyo, te. Diba? Kaya naman na sa akin din naman na long cut na lang kasi nga una pinili mo na yung shortcut, diba? May choice ba tayo?
0: Tama, diba?
1: Pero dahil kailangan nating ilaban nito at hindi dapat tayo muwing luhaan. Long cut kasi hindi naman sa na hindi ko naisip yung sa daan pero yung sa pagdadaanan sa buhay. Kumbaga parang nga kapag minamadali mo kasi yung mga bagay-bagay, yung mga proseso, marami kang malalampasan ng mga experiences. Marami ka rin malalampasan ng mga benepisyo o di naman kaya mga malalampasan na matututunan. Akala mo kasi minsan, di ba, kapag minamadali mo yung isang gawain, yun na yun. Pero yung proseso, yung experience sa paghihirapan mo, yun yung magpapatibay at magpapatatag sa'yo na kahit patibagin ka pa ng kahit na anong pagsubok ay hindi ka kaya nga patumbahin. Di ba? Dahil naging matiisin ka sa mahabang panahon. Yun lang naman.
0: Pero pwede mo naman i-shortcut o pwede mong madaliin ng isang bagay. Pero sisiguraduhin mo pa din na maayos pa rin.
1: At saka legal. Hindi yung nangi-scam ka. Diba? Oo. Diba? Minsan kasi yan. Katulad yan.
0: Alam ba? Papayag ka ba na ikaw si Superman pero bigyan mo 3K?
1: Katulad yan, di ba, sa pagkita ng pera, minsan, di ba, parang maganda naman talaga, di ba, kung marami ka talagang kikitain. Pero kung nga sa masamang paraan o sa masamang gawain mo naman ito makukuha, parang wala din. O baka naman na kinalyo na yung puso mo, kaya hindi ka na mabulungan sa konsensya mo, di ba? Yun lang yun eh.
0: Kinalyo.
1: O di ba, kinalyo na yung puso mo, wala nang talab sa'yo yung kahit na anong pasabi, di ba, o kahit na anong pangaral. Pero kung ikaw ay isang nga mabuting tao talaga, yung mga ganyang bagay, hindi mo yan papaboran at gagawin mo yung tama.
0: Diba? Tama naman. Kaya naman ngayong darating na...
1: darating na SK election. Sa SK ako. Charis lang. Kasi bata pa ako.
0: ako si SKL. Mamaya yan. Favorite by.
1: Sa SKL na lang. Ito, may mga kasagutan ng ating mga ka-vibes. Si Joya Barbarona, sabi niya gusto ko long cut, pero kasi tinatamad ako kaya shortcut na lang.
0: Madali. Hindi mo alam kung saan talaga.
1: Ito naman si Greta Cruz. Sabi
0: Greta.
1: You're a Greta singer! Sabi ni Ate Greta, long cut na lang. Siyempre para matagal. Wow, tara. Anong matagal? Gusto mo talaga pinapatagal, Ate Greta, ha? Ito naman si William Mortel. Long cut na rin ako para mahaba yung daanan. Abay, siyempre, long cut nga, diba?
0: Para mahaba.
1: Ito naman si Collect Paul. Doon na lang po ako sa long cut, lalo na pag kasama kita sa biyahe.
0: Naman talaga. Maganda yan pag sa long cut kapag kakasama mo yung, halimbawa, in crush mo, kaya nililigawan mo, di ba? Ang galing, daan mo siya sa traffic para matagal.
1: Kaya nga, di ba, sabi nga nila, kapag gusto mo na makapag-date kayo kahit sa kalagitnaan ng traffic, daan mo siya sa EDSA, be. Kasi talagang sulit na sulit ang inyong oras.
0: O kaya naman sa sipay mo, daan pagkalabasan ng truck.
1: Di ba, pwede rin naman para may trillion date ninyo, di ba? Hindi lang traffic ang babaybayin ninyo, kundi pati na rin yung mga truck, di ba? Libo-libo diba? Truck, makikipagpatintero kayo.
0: Yung tipong nililigawan mo siya, dinan mo siya sa traffic. Pag nakadaan na kayo doon, sinagot ka na niya.
1: Di ba? Mas matagal. Ito na nga, si Zach.
0: Sino?
1: Barcelona Riveral, nakikinig sa akin. Zach! Zakzakin mo kami ng kapugian mo. Magandang umaga sa'yo. O ito naman din si Prince, nakikinig din sa atin.
0: Wow, may Prince?
1: Si Prince, Ojiba, alam mo yan. O ito naman si...
0: Si Princess?
1: Prince pa lang.
0: Alam ko may Princess din.
1: Party like it's 1999.
0: Diba?
1: O ito naman si Jessamay, nakikinig din sa atin. Magandang umaga daw sa ating lahat. Magandang umaga rin sa iyo, ha, Jessa. At ito rin naman si Jordan.
0: Si Jordan?
1: Nakikinig sa atin. Jordan. Grabe na yung energy. energy natin. Ay, ha? Talaga. Wala pa.
2: Grabe.
1: To.
2: Wala pa.
1: Wala pa to. Di pa kami nakapagod.
2: Kalmado pa nga kami.
1: Oo.
2: Ano ba si Mama Mia?
1: Oo. Oh, ayan na. Hato.
2: Ano na?
1: Wala na.
2: Wala na.
1: Hinahanap ko yung mga sagot ng iba. Hindi ko na mahanap
2: at least yan. Di ba nabigay natin? So huli man yung kanilang sagot, mababasa pa din natin sa pagbabalik natin yan.
1: Oo, tama. Kaya naman tutok lang. Dahil hanggang alas 8 pa kami ng umaga na inyo makakasama. Kanino ka lang? Eh, di
2: samin ka lang.
1: Ayan naman, dito ka lang sa inyo favorite pabagising. Ang programa, ang advice.
2: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si
2: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, hindi talaga yan sa bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM on.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibe sa sound trip. Ang oras.
2: Oras 7, 6.47 na. Perfect.
1: Ang krope. Tama. Really?
2: Really?
1: Really?
2: Yeah.
3: good vibes. Good morning.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
5: Atro

Don't worry, don't be

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco，
1: 咚咚咚，大力咚，一个
2: friend，
1: 大力 mama，
0: good vibes， good morning，
1: I'm the best。
3: Huwag ka nang malungkot!
4: Ay, malungkot na naman si Katkat.
3: Oh, malungkot na naman siya. Akala ko ba eh, tapos na tayo dyan sa ano na yan, Katkat?
4: Oh, Berman, sila, huwag ka na malungkot. Ano ka ba? Dapat masaya ka na. Oh.
3: Tama.
4: Oh, ano pa? Tara na.
3: Dahil
4: arulin na.
3: Tuloy na tuloy pa rin.
4: Oh, Pasko!
3: Oh, eto na nga. Pero aminin mo, DJ Joko Loco, magdugtungan na tayo. Na. Ah, magdugtungan na tayo.
4: Ah, sige, tara.
3: Oh, in a 3-2-1. Dugtong-dugtong.
4: Akala ko kumanta na tayo, hindi mo pala.
3: Sobrang sagal.
4: Oh, eto na. Oh, eto na, dugtungan mo ka vibes. Pero aaminin mo, Blank.
3: Oh, aminin mo.
4: Pero aminin mo pala.
3: Oo, pero aminin mo, tinatamad ka na, di ba?
4: Pero aminin mo, tinatamad ka man sa trabaho mo, pero kailangan mo pasukan dahil nga, natutuwa ka.
3: Natutuwa ka
4: dahil marami kang natututunan araw-araw.
3: Wow, ang inspirational mo naman dyan.
4: Diba?
3: Uwi na nga tayo. Boring.
4: Boring. Uwi agad. O sige, aminin mo, natutuwa ka dahil marami kayong pinag-chichismisan.
3: Tama yan.
4: Okay na.
3: Tama. O, eto na nga, ano, si William Mortel, sabi niya, pero aminin mo, nagsasawa ka sa ganung setting kasi paulit-ulit na lang.
4: Paulit-ulit na lang?
3: Aray, baka
4: from
3: talaga.
4: From Juliet.
3: Eto naman yan? Si Joy Barbarona, sabi niya,
4: Barbarona pala to.
3: Pero aminin mo na ang sarap sa feeling pag tumawa ka na lang sa problema kasi alam mo kakayanin mo.
4: Oo naman.
3: Aray, baka
4: kaya,
3: talaga.
4: Wala naman problema hindi mo kakayanin. Ikaw pa ba? Kaya ganyan yung pangalan mo eh.
3: Oo,
4: Olga.
3: Ay,
4: iba pala. Iba pala yan.
3: Nagulat ako. O, si Olga? Si Greta Cruz. Sabi
4: Greta
3: niya,
4: Cruz.
3: Pero aminin mo, kahit sobrang daming problema, masaya pa din tayo kasi walang problema na hindi kayan lampasan.
4: Oo naman, kayan lampasan.
3: You're a Greta singer.
4: Tama, Greta ka. Maganda ko kayo sa'yo, Greta.
3: O, ito naman si Adele.
4: Adele.
3: Sabi niya, pero aminin mo, pagod ka na. Pero ayaw mo lang sabihin kasi sanay kang maging malakas para
4: diba?
3: Sa iba. Ang dami niyo namang hugot.
4: Diba?
3: Nakikita rin natin yung mga pinagdadaanan na ng mga ka-vibes natin. Pero kahit ano pang pinagdadaanan mo ka-vibes,
4: daanan lang.
3: Daanan
4: huwag mo
3: lang.
4: Tambayan.
3: Tama.
4: Ito nga, pero aminin mo, hindi masama ang loob mo dahil hindi ka nakatanggap ng regalo kahit anniversary nyo.
3: Ay, boring.
4: Oh, di ba?
3: Oo, boring. Kung ako yung questioning ko na yan.
4: Hindi, importante doon, hindi ka makatanggap. Ang importante, sanay ka na, di ba?
3: Sagot lang na sagot mga ka-vibes ha, dahil pwede pa nating mabasa ang inyong mga kasagutan sa pagbabalik ng inyong favorite pabagising. Ang programa ang Vibes.
4: Good morning!
3: With your one and only Kulet Tandem. So umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama
4: kasama na ni DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, pag walang ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
4: Favorite music radio, Kavibes is the soundtrack!
3: Ang oras!
4: Oras natin mga Kavibes, 7.24 na perfect.
3: Para kropek!
4: Tama.
3: Really?
4: Yeah!
0: Good vibes, good morning!
5: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, tatitong,
3: kikong,
2: kikong,
3: kikong,
2: mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes! DJ!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! Baby, give it up, give it up. Baby, give it up.
0: Bago yan, ha?
4: Thursday pa lang, parang Sunday na.
0: Hindi, throwback naman, di ba?
4: Ay, sa bagay. Tama, di ba? Mga pang diskuan
0: yan. Anong kanta yan? Throwback yan, ha?
4: Huy, alam mo to. Sinasayaw mo to sa diskuan sa barangay nyo dati. Yung mga dalawa natin.
0: Yung papasok ka sa sayawan, may libre kang ano, ang tawag dito, beer ba yun?
4: Tapos
0: hindi,
4: parang,
0: nakwento lang sa akin.
4: Parang mabubulag ka na dun sa, ano eh, dun sa ilaw, yung laser na, ano nila, na spotlight na ewan, hindi mo maintindihan. Pero talagang natatakbi no yung mga ganong moments.
0: Oo, oh, yung mga hilera ng kanta ng Modern Talking, yung ano.
4: Oh, there's a little
0: Sherry, Sherry,
4: lady.
0: Wala lang, naalala ko lang yung penento sa akin. Ganun daw yung...
4: Pwede, alam mo, ganyan pa rin yung mga tugtugan ngayon. Pag umuwi kami sa Bohol, may mga tito-tita doon na ganyan pa rin yung tugtugan. Na talagang kapag nakarinig ka na ganyan. Tapos may Hanong Budots yun.
0: Oh,
4: may Budots remix
0: may budots,
4: yun.
0: Iba talaga. Tito-tita.
4: Hindi kompleto ang inuman pag walang Budots.
0: Ibang klase, no?
4: Sa pinapatugtugan. Ganun talaga.
0: Pampabuhay kasi ng ano yun. Alam mo yun, yung ganun.
4: Namimiss ko na ngayon na natin yung toy, toy, toy, toy.
0: Ay, yung ano, dating ginagamit namin. Oh, kasi dati nagbubudots kami ni Mama Mia.
4: Oo, wala, ano lang namin yon, normal lang namin yon. Wala pa to.
0: Ah, wala pa ba?
4: Wala pa to, wala pa to.
0: Doon na to.
4: Oo, wala pa.
0: Wala pa. Kalma pa, kalma lang to. So, ito pa lang yung intro ng September sa amin, ka vibes.
4: Ito pa lang yun. Mga kakabibes, shoutout muna sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, ng mga kanina pa nakapihit, ang kanilang radyo sa ating istasyon. Siyempre, kasama na dyan, ano, si Randy Artiaga Santisas.
0: Oo.
4: Sabi niya, kaninang alas 3 pa raw ng madaling araw siya nakikinig sa atin. Ganon din po si Nay Emmy Hernandez, si Kikay, si Cassie Gian, si Andrew Jan Habagat, at Adhel!
0: Adhel, good morning!
4: A. Abendano, si Joy Barbarona, at si Ate Greta Cruz. Ganon din si Mitzi Garcia. Magandang umaga.
0: Magandang umaga sa mga kabibes natin dyan. Siyempre, na talaga namang kalmado pa rin.
4: Oh.
0: Yan, iniwala pa rin sa kasabihan, mananatiling kalmado sa mga buisit na tao.
4: Tama!
0: Pwede ng kalmado ka lang, kabibes, at saka kung ano mo pinagdadaanan mo, daanan mo lang.
4: Oh.
0: Ganun talaga, lahat naman ng tao may pinagdadaanan.
4: Totoo, hindi lang ikaw. Dahil hindi lang sa'yo umiikot ang mundo.
0: Oo, hindi ikaw ang main character.
4: Tama, kung gusto mo ikaw yung bida, pumunta ka ng Jupiter. Diba?
0: Ikaw lang yun.
4: Puro gas yung malalanghap mo doon, sinasabi ko sa'yo. O, ito naman,
0: ano?
4: Si Wilfredo Ronco, nakikinig din sa akin.
0: Wilfredo Ronco, maganda umaga. Ang pinaka-poging tao sa Barriada Liga Specific.
4: O, taray, taray. Wow. Ako naniniwala ko dyan.
0: Sa'yo
4: ang boto ko.
0: Wilfredo
4: Ronco.
0: Wilfredo, buksan mo ang karwahe. Ay, ang pintuan ng ano.
4: Wilfredo, buksan mo. Papasukin ako. Si Mary Dulay, si Ate si Star Racer, nakikinig din sa atin. Maraming salamat sa FMR squad din na malapit ng mag-sixth monsterie. Yan ha, shoutout sa inyo. Especially ano sa ating presidente, His Excellency Lawrence Manipo.
0: Lawrence! Ikaw yan.
4: Tama. Ikaw na talaga ang panalo. Kaya naman ka, vibes,
0: ano, tama? Ay,
4: panalo.
0: Ay, okay, panalo.
4: Oh, panalo siya.
0: Panalo
4: ka ng good vibes. Yun na lang, ha? Kasi wala kami mapapamigay na pera. Eh.
0: Tama. Kaya naman kung nabiting ka dito sa pamalong programa. Ah, pamalo.
4: Panalo.
0: Panalong
4: programa.
0: Panalong problema. Ay, problema.
4: Ay, dos-pardos.
0: Problema. Sabi ko, panalong programa. Susunod ba ang magpapatuloy nito?
4: Totoo.
0: Pero bago yan, binabati ko muna si Jose Martin tsaka si Charmaine. Ayan. Ang programa... Favorite vibes, yung sunod na yan, bibigyan kayo ng malulupet na tugtugan. Plus, syempre, kwentuhan ng malupet para kung meron ka problema
4: tama.
0: Sa SKL, pwede mong sabihin sa kanila.
4: Sabihin mo yan, ha? Babawasan nila at hindi nila dadagdagan.
0: SKL.
4: Ha? Kaya naman, kinig ka na sa programa ng Favorite Vibe. Alas 8 hanggang alas 12 yan ng tanghali. Kasama si DJ Kiko Kalikot.
0: At syempre si May.
4: Ayan mga ka-vibes. O siya bukas ulit ha. Ibigin nyo na sa amin yung Biyernes. Parang awa nyo na ha.
0: Oo,
4: o
0: naman.
4: Kaya naman na magkarinigan ulit tayo bukas. Pagsapit ng alas 4 hanggang alas 8 ng umaga kami. Ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pampagising. Ang programa ang Vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem. So Maya, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaribak si mama.
0: Ako naman si Jokaloko, ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang ha-routine. Sige, kay Karin. Jokaloko is my name, baby.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
4: Kavibes sa soundtrip. Ang oras.
0: Para sa 7:48 na, perfect.
4: Pag-tropic.
0: Tama.
4: Really?
5: Yeah! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet.
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng libreng toll fee sa North Luzon Expressway o NLEX upang maibsan ang hirap ng mga motoristang naipit sa matinding trapiko dahil sa pagbaha. Ayon sa palasyo, simula kahapon September 2, libre ang toll para sa lahat ng sasakyan na bibiyahe mula Pulilan, Bulacan patungong San Fernando, Pampanga at pabalik. Nais ng pamahalaan na matulungan ang mga motorista at pasaherong na abala dahil sa pagbaha sa Tulawak Bridge sa San Simon, Pampanga. Magpapatuloy ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon naman sa NLEX. Samantala, inutusan din ng NLEX Corporation na magbigay ng pagkain at inumin at maglagay ng portable toilets para sa mga motoristang naipit sa matinding trapiko.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, hindi pa nakikitang kailangan ng House Prosecution Team na hilingin sa Supreme Court na ibaba ang 16-vote threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, maaga pa para idulog ito sa Korte Suprema dahil wala pa umanong justiciable controversy. Sa ilalim ng rules ng impeachment court, kailangan ng 16 sa 24 na senador para mahatulang guilty ang Vice Presidente. Sa kabila ng posibleng pagkakaroon ng mas kaunting senator judges, iginiit ng 16 votes pa rin ang target ng prosecution at nakatutok sila sa paglalahad ng kanilang kaso. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker Paolo Ortega V na para sa kanya, mas dapat ibaba sa 14 na boto ang kailangan para sa conviction na katumbas ng 2/3 ng 21 senator judges.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa ating panghuling balita, nagdagdag ng police presence ang Philippine National Police o PNP sa mga lugar na inaasahang dadagsaan ng mga tao sa pagpasok naman ng burr months. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan ng mga police units sa mga rehiyon at lungsod na dagdagan ang pagpapatrolya at pagmamatsyag sa mga pamilihan, terminal, mga palengke, commercial establishments at iba pang pampublikong lugar. Layo naman ng PNP na maagapang maiwasan ng mga krimen at matiyak ang ligtas at mapayapang holiday season. Pinag-iingat din ang publiko laban sa pandurukot, pagnanakaw, scams at iba pang krimen, lalo na sa panahon ng mas maraming biyahe at transaksyon. Paalala ng PNP, ingatan ang mga personal na gamit, iwasang magbahagi ng real-time location online at agad i-report sa pulis ang anumang kahinahinalang gawain.
6: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks.
10: Peaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.